0: the station does it better than Wow Radio 94.6 FM. Right here.
1: Madalla da fatan yana jin dadin kasancewa tare da BRC 2 mita 94.6 zuwa karfe 6 sauran minti 5. Lokaci yayi da za a saurare shin ta bulkin tsira tare da sauran lafiya.
2: Min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وانا ما سجل ما ما سدرجة بركة مدساك هدوا أتكم وانا نشري ميتارين البركة تفرك زيرا إذن بكمان شبا منا بيان سفر يدعك استخارة من جاب نفرق ودم تنزيي yayi alwala cikakken alwala yayi sallar nafila raka'i sallar da ba ta farilla ba a lokacin da ke halalta yayi sallar nafila kuma mun ji cewa yin istikhara a sulusin dare na karshe yafi fadala kuma yafi muhimmanci da saurin karbuwa madarasin jiya mun ji yadda ake yin addu'a ta istikhara insha Allah ta'ala darasin mu na yau za mu ji fassara addu'a istikhara wanda muka jiya addu'a ita ce kamar yadda manzon Allah ya ce in dayan ku zai yi yayi niyyar yin wani al'amari in dayan ku yayi nufin yin wani abu yayi sallar nafila raka'a biyu wacce ba ta farilla ba sannan sai ya ce ya Allah lallai ni ina baka zabi da iliminka domin kai ne ka san dukkan komai ina neman kaddarawanka da ikonka kai ne mai kaddara komai mai ba da dukkan komai kuma ina roƙonka daga fadalanka mai girma domin lalle kai ne mai iko ni ba ni da iko kai ne masani ni ban sani ba kuma kai ne masanin abin da ya buya ya Allah in ka kasance ka san lallai wannan al'amari anan wajen sai ka cire al'amari sai ka sa abin da kake so kai idan aure ne sai ka ce ya Allah in ka kasance ka san wannan aure ke ma haka zaki in aure ne sai ki ce ya Allah in ka kasance ka san wannan auren alkhairi ne gare a cikin addini na da rayuwata da kuma karshen al'amari na Allah ka kaddara shi gare ni ka sauƙaƙe mini hanyar samun sa sannan ka yi mani albarka cikin sa idan ko ka kasance ka sani ya Allah wannan al'amarin da nake son yin nan sai ka faɗi abin aure ko neman matsayi ko makamancin sa in ko ka kasance ka sani sharri ne gare ni a cikin addini na da rayuwata da karshen al'amari na Allah ka kawar da shi barina ka fidda son sa daga gare ni sannan ka kawar da ni barin sa sannan ka kaddaro min alkhairi duk inda yake kuma ka sa in yarda da shi idan kai wannan kai istikhara kamar yadda manzo Allah ya koyar da istikhara to kuma sai ka jira ka ga irin zabin da Allah zai maka bara mu sake maimaita fassarar addu'a ya Allah ina baka zabi da iliminka ina neman kaddarawanka da ikonka ina roƙonka daga fadalanka mai girma domin lalle kai ne mai iko mai kaddara komai ni ba ni da ikon yin komai kai ne masani ni ba ni da sani kuma kai ne masanin abin da ya buya ya Allah in ka kasance ka san wannan al'amari da nake son yi kuka ce anan sai ka fadi sunan abin in ka kasance ka sani alkhairi ne gare ni a addini na da rayuwata da karshen al'amari na ka kaddara shi gare ni kuma ka sauƙaƙe min shi sannan ka yi mini albarka cikin sa in ko ka kasance ka san wannan al'amari anan ma sai ka fadi sunan abin sharri ne gare ni a addini na da rayuwata da karshen al'amari na Allah ka kawar da shi bari na ka kawar da ni barin sa ka kaddaro min alkhairi a duk inda yake sannan ka sa in yarda da shi dan wana masu albarka madadin jagoran shiri Malam Aliyu Adam rafin makaranta ni Muhammad al-Bashir Tahir Jahur nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu daga nan BRC 2 FM aka saurari shirin tafarkin tsira sai gobe Allah ya kai mu da misalin karfe 6 da sauran minti 5 za a ji ci gaban wannan darasi this is BRC 2 6 FM stay tuned for the news night

Mm-hmm.

0: Rediyon Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. Shirin da ke kawo muku bayanai da rahotanni kan zamantakewa, tattalin arziki da sauran lamura na yau da kullum. A cikin shirin na yau, ƙungiyar wayar da kan makiyaya dabarun kiwo domin samun ribar kiwo ta ƙasa reshen jihar Bauchi, wato Fare, ta yi kira ga gwamnatin tarayya kan buƙatar samar da cibiyar kiwon dabbobi a jihar Bauchi.
1: Da cewa ita gwamnatin tarayya ta samu a cikin jihohin da aka bayyana domin abin da ya shafi harkokin dangin da mu amfana.
0: Rundunar ‘yan sanda ta ƙasa shiya ta 12, wato Bauchi da Gombe, ta bayyana irin shirinta na daƙile ayyukan ɓata gari a daidai lokacin da zaɓe na shekara ta 2027 ke ƙara gabatowa.
2: Mu tabbatar da cewa wannan abu da ya shafi yaƙin neman zaɓe da kuma shi zaɓen kansa, in Allah ya kai mu, a tabbatar da cewa an yi shi ba tare da hatsaniya ba.
0: Waɗannan da ƙarin wasu rahotanni duk na tafiye cikin shirin, wanda ni Naziru Abdullahi zan gabatar. Madalla, ɓangaren kiwo yana daga cikin muhimman ɓangarori da suke taka rawa ta fuskar samar da madara da nama, gami da kuma bunƙasa tattalin arziki. Lura da hakan ne ya sa gwamnatin tarayya ta ga dacewar samar da ma’aikata ta musamman ta kula da harkan kiwon dabbobi domin inganta ɓangaren. Baya ga samar da ma’aikata sukutum ta kula da harkar kiwon dabbobin, har ila yau dai kuma gwamnatin tarayyar domin ta ga kuma dacewar samar da cibiyoyin kiwon dabbobi a wasu jihohi na faɗin ƙasar nan. To sai dai biyo bayan fitar da sunayen da gwamnatin tarayyar ta yi na jihohin da za su amfana da wannan cigaba a matakin gwaji, cikin sunayen babu sunan jihar Bauchi. Wannan batu ya jawo hankalin ita ƙungiyar Fare, wacce take wayar da kan makiyaya kan dabarun inganta kiwo a nan jihar Bauchi, inda ta yi zama tare da fitar da doguwar takarda da take gabatarwa gwamnatin tarayya a ƙudurin buƙatar samar da wannan cibiya a nan jihar Bauchi. Duba da yawan makiyaya da jihar take da su, da kuma dukkan yanayi na gudanar da kiwo da Allah ya hore wa ita jihar Bauchin, ga kuma gandun dazuzzuka da har ila yau jihar take da su. Cikin zantawarsa da wakilan wannan shiri, shugaban ƙungiyar Shu'aibu Aliyu Kobi ya ce ba su ci ta zama ba, kuma suna yin dukkan ƙoƙarinsu na ganin cewar ƙungiyoyin makiyaya baki ɗaya a jihar Bauchi da dukkan masu ruwa da tsaki, gami da wakilan gwamnatin tarayya a majalisun tarayya na dattijai da kuma na wakilai, da su tashi haikan tare da magana da murya ɗaya don tabbatar da kawo wannan ci gaba wa jihar Bauchi.
1: Wani program da zaɓi jihohi ya Adamawa, amma a arewa maso gabas kenan, amma a arewa maso tsakiya da zaɓi jihar Benue da Kaduna da Abuja, to a matakin gwaji kenan. To sai mu ga cewa to wannan dalilin da gwamnatin tarayya ta bayar na zaɓen wannan jihohi ne dan a kura gudan na abu, sai mu ga cewa to a cikin haka ne ma famu jihar Bauchi ma famu fara cikin wannan shiri. Don me za a cire mu? A da mu mutanen cewa ko halar da ta ce to mu ba ma gwamnati ba ma cikin tsarin jihar da muke ƙarƙashin gwamnatin tarayya, mai biya halar da ta cikin muke. Sai muka ce kuma a ashe ba haka ba ne, su ma'aikatar kula da harkar kiwo na tarayya da rosu dalilai su na zaɓen wannan jihohi ɗin. Alhamdulillah muka tabbatar cewa ba su yadda a ciki, kuma cewa to ai mu jihar Bauchi mun cancanta a ba mu wannan abin. Ba da muna wasu da ne a duk faɗin ƙasar Najeriya mu ne jiha na farko da muka fara establishing din amurka da shi kamar rancin saitaka, wanda muna da aigalar mikitar ranci ma da shi a jihar Bauchi, wanda an shi ne tun zamanin ma da gaye da tsarari kusan shekara 40 kenan da shi. Idan ku har ma da wani wajen a shi to mu ne muka fara gurɓatawa wajen establishing rancin a ƙasar nan. To in da hali ya kamata ce jihar Bauchi ma kin jiha da fadarin wajen establishing wannan rancin ɗin ba da wani jihohin da suka ɗauka ba. Na biyu kuma idan muka duba cewa shi ne makiyaya, inda yana cin amma da wani kenan makiyaya, to alhamdulillah a jihar Bauchi tun daga abu da ya shafa tun daga kan gamawa ka je gamawa ka je gololo ka dawo ka shiga dingi ka yi miso ka yi damba ka dawo ka shiga alƙali ka yi ka shigo to ka yi ka fara bale ka shigo gobe, ba inda ba mu da makiyaya. Sannan zai iya ce mutum zuwa jihar Bauchi kusan ba gidan da za ka je ka rasa abin da ake kira kiwo a wannan gidajen a jihar Bauchi gaba ɗaya. Sai da cewa shi mun kana Bauchi mutane da muka dauki kiwo a matsayin sana'a ko muka ba shi muhimmanci. Don tun da haka ne ya zama wajibi mu a cikin mu'amala wannan rancin din so mu amfana da shi. Na uku kuma cewa shi ne wannan rancin din zai rike saban da ke samun musamman manoma da kiwo. To alhamdulillah mu ma a jihar Bauchi har ga Allah muna da wannan matsala na samun saban manoma da kiwo da makiyaya. Wannan bari mu ne faru bariya karamar kuma tare su a kan kuma gamawa da sauran kawo mu kowa da kafai an bai faru fatu nan kusa ma a nan karamar kuma tare su a irin sa da kenan a mun shirin sanin mun wani kenan ya to shi ko yi cewa mu ma da wannan matsala in dai matsala ne na samun sabani sanin mun wani kuma ma da matsala to shi mu ba mu cin cin mana na abu to abu na karshe kuma shi ne da musta duba cewa shi ne kamar kaka kudiri na gwamnati in ma a shawarci a wajen ku
0: Shu'aibu Alili Kobi, shugaban kungiyar wayar da kan makiyaya kan dabarun inganta kiwo wato fare a jihar Bauchi. To sai dai wani muhimmin bangare na rayuwa wanda a iya cewar sai ya samu ne ake iya zancen yin kiwo wato zaman lafiya. Kamar dai yadda aka sani, a irin lokaci na zabubbuka, wasu masu kokarin maida hannun agogo baya sukan yi amfani da damammakin su wajen tada zaune tsaye domin biyan bukatun su. Kwana da sanin haka ne yasa rundunar ƴan sanda shiya ta 12 mai kula da Bauchi da Gombe ta himmatu wajen tabbatar da dakilar duk wasu ayyukan laifuffuka da ka iya kawo tseko a lokaci na zaɓe don sauke babban nauyin da ya rataya a wuyan rundunar na kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Jami'in hudda da jama'a na rundunar SP Muhammad Jelige shi ne ya tabbatar mana da haka cikin wata zantawarsa da wakilanmu.
2: Fara namu shirye-shirye domin mu tabbatar da cewa ba mu yi shiri a ƙarƙashin lokaci ba mu kuma tabbatar da cewa hakan mu ya ci mu ruwa akan abin da ya shafi gudanar da campaign yaƙin neman zaɓe da kuma shi zaɓen kansa cikin zaman lafiya da lumana. A wannan dalili da farko shi mataimakin babban sakata janar da yan sanda mai kulawa da shi ya ta 12 wato Bauchi da Gombe taruka da dama wanda muka gayyaci masu ruwa da tsaki kama da kungiyoyi masu zaman kansu har ma da wasu daga cikin kungiyoyi na siyasa duka mun zauna da su mun tattauna abubuwa masu muhimmanci da kuma muhimmancin zaman lafiya da kuma aikata abin da ya kamata ba tare da sabawa doka da kuma ka'idojin da suke nan a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya domin gudanar da zaɓe ba. Baya ga haka bayan waɗannan tarurruka da muka yi shi taimakin Inspector General ɗan sanda AIG Bunkumo SM Kwaimo ya ba da tsayayyen umarni ga kwamishinan ƴan sanda guda biyu da ke ƙarƙashin kulawar shi wato kwamishinan ƴan sanda na jihar Gombe da kuma kwamishinan ƴan sanda na jihar Bauchi domin su tabbatar da cewa su ma sun aiwatar da tsare-tsare da kuma aiki ƴan sanda lungu da saƙo da aiki da ƴan sandanmu masu lanarlake asiri wato intelligence kenan domin mu tabbatar da cewa wannan abu da ya shafi yakin neman zaɓe da kuma shi zaɓen kansa in Allah ya kai mu shekara 2027 a tabbatar da cewa an yi shi ba tare da hatsaniya ba ba tare da ko rauni ko asarar rai ko dukiya duka wannan a shirye muke tsaf.
0: SP Muhammad Jalige jami'in hudda da jama'a na rundunar ƴan sanda shiya ta 12 to kasancewar batu na tsaro ba abu ne na mutum ɗaya ba su ma kungiyoyin tabbatar da tsaro a nan jihar Bauchi suna mara baya wa ita rundunar ta ƴan sanda ta fuskar tabbatar da tsaro kamar dai yadda ƴan kwamiti na tabbatar da tsaro da kuma wanzar da zaman lafiya a nan fadar jiha ta bakin babban jami'inta Kabiru Abdullahi ya bayyana mana shirin da suke da su ya bayyana mana irin shirye-shiryen da suke da su a bangaren su domin dakilar duk wasu ayyuka na tada zaune tsaye gabanin gudanar da zabe na shekara ta 2027 da ke tafe.
3: Akwai su a jarumci kuma da ba su nan sai dai jifa-jifa wanda ba za a rasa ba. Amma gab da hidiman maulidin nan mun sha zuwa mu gaya mata yan tsaro musamman kamar yan sanda muna jin yara nan da yawa suna daddawowa saboda sun dawo hidiman maulidi. Waɗansu kuma dama suna da projects da wayansu amfani daban. Sama maulidin nan ya saka na can anguwan sun dawo da nan anguwan sun dawo. Tsohon gaba sai wayansu da ga sun yi shigan kayan maulidin ma. Amma ba wai damuwansu maulidin ba ne, kawai damuwansu su ga waɗanda suke faɗa da su ne a tsare su. Jama'a ya yi yawa, wasu ana cakkawa yanzu kamar bakin kura. Maza ma za ka kira mu da gudu, muka je muka samu an caccaka ma wani yaro ka. Wanda suka caccaka kan kuma sun shiga cikin sakaki sun gudu. Ƙarshe dai da ƙyar muka samu a cikin irin yaran wanda mu ba mu tabbatar ma da su ne, amma dai masu wannan kayan ne. Saboda sun fara ba mu cewa nasuwa su ne suka fi suke faɗa. Muka kama mutum biyu daga cikin mu. Ana samu hidiman maulidi ya sa waɗansu sun daddawo, sannan hidiman siyasa ya sa waɗansu sun daddawo. Da mun dauke su mun miƙa su ga hukumar ƴan sanda da ke tashi a DPO muka kai su. Sannan waɗansu daga cikinsu sun gudu, masu irin shirya wuka su ɓace waya su ma waɗansu daga cikinsu mun kakkama su miƙa su area command ko su metro nan. Aikinmu dai dama duk lokacin da muka kama irin masu wannan laifin to mukan duba hukumar ƴan sanda mafi kusa sai mu miƙa musu. Ɓarawon mashin ne, ɗan sara suka ne, sai ka gan shi kawai da rigan siyasan gidan wani sai ya zo shi ya samu kowa. Tunaninsu shi ne kar a je a kama shi, yanzu ya dawo gari ya koma gidan wani, wancan ya koma gidan wancan ya koma kuma tsofin masu laifi. So amma su kuma wasu yara irin waɗannan wanda suke tare da waɗannan ba ta garin. Kafin ka an kara sai ka ji an je an samu wani babban dan siyasa an ce masa su wani sun kama wani. In bai bincike ba sai ya fara jin haushin cewa to su wani ba su tare da mu. Wanda kuma aikin mu ba haka ba ne, damuwar mu shine jihar Bauchi. Mu taimaka mu magance irin waɗannan matsaltsalun da suke zuwa don wani lokaci an bar abu dan kaɗan ne sai ka ga yana ta girma yana ta girma.
0: Kabiru Muhammad babban jami'in sa kai na ƴan kwamiti a nan fadar jiha. Madalla, yanzu kuma bari mu dubi wani batu da yake daukan hankalin al'umma masu shiga kasuwar mu da Lawal domin yin sayayya ko kuma masu wucewa domin zuwa wajajen aikinsu. A nan kuma muna magana ce akan matsalar cunkoso da take faruwa a bakin kasuwar ta mu da Lawal, inda zaka ga wasu masu baro, wasu masu keke napep, a wani zubin ma har ma da masu manyan motoci suna tsayawa akan bakin hanyar, wanda kuma hakan ka iya haifar da cunkoso sosai, har ma a wani zubin kan haifar da afkuwan hadura. Lura da hakan ne yasa muka ji ta bakin shugaban kungiyar ƴan kasuwa ta mu da Lawal da ke nan Bauchi, Mustapha Shehu Idris, domin jin ko me suke yi a nasu ɓangaren domin hana cunkoso a bakin kasuwar. Duba da cewar gwamnatin jihar Bauchi ta sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi tun a zangonta na farko ta gyara hanyar ta bakin kasuwar mu da Lawal ɗin ta bulle zuwa hanyar kofaran a nan cikin fadar jiha, a wani mataki na ƙayata birane da kuma sauƙaƙa zirga-zirga a ciki da wajen fadar jiha.
1: Kamar yadda an kanka tambayi hukumar Barota ba Sefa kasuwar irin wannan agency ɗin mun sha kai kawo domin ganin kan cewa an samu mutane ba sa zuwa suna bakin a wannan abubuwa. Kuma mun sha jawo hankulan waɗannan agency wanda abun ya shafa, wanda mu dama muka shigo daga ƙarshe ne a matsayinmu na matakin shugabancin kasuwa. So amma a kullum abin da muke gaya musu, abin da talakawa suke fassara gwamnati har yanzu shi ne mu ma mun yarda da maganar da talakawa suke faɗa. Dokan gwamnati doka ne da sati ɗaya. Idan an zo an ce tashi ana in ka tashi sati ka dawo sai a barka kuma. To kullum muna nusar da su kan cewa a tsaya a yi abin da ya dace. Babu wata gwamnati da za ta yarda wani mutum ya zo yana kasa kayansa a kan hanya, ko kuma ya zo ya yi parking yanda ya ga dama. Wannan ba ka'ida ba ne, saboda babban hanya ne ana cutar da al'umma da yawa. Wani ma za ka ga mara lafiya da ɗauko don hanya ne wanda ya linke tsakanin specialist da teenage. Da a zo da a wuce da shi, wani kuma mara lafiyan da a kai shi asibiti, wani ma daga nan ne, wani accident ne, amma wannan access hanya ne wanda ya shafi duk waɗannan wurare. To ma da masu buƙatu akwai abubuwa da ya shafi ministries da yawa wanda su matanan suke bi. To amma a kullum idan mun zo mun faɗa kan cewa
0: a tsaya a yi aikin tsakani da Allah. A yi hukunci mutane su gani rashin hukunci shi ne yake jawo kowa ya abin da ya ga dama. Amma in gwamnati za ta tsaya ta yi abin da ya dace hukumomin nan duk gabaki ɗaya. Ina tabbatar maka idan ka zo za ka iya zuwa ka ruga ka sake motar ka ba baka kada wani ban motar ta wuce. Saboda me yasa kowa ya san kan cewa abin da nake yi ba gaskiya ba. So amma saboda sake da ba da dama shi ne kan janyo ya zauna a wannan wuri. Ni a kullum ina da ma'aikata na ka bibi ma'aikata na biyu wanda amma kwana ke biyu kuma ruwa gwamnati ba. Kowa ya sani tsakani da Allah mu abubuwan na abu ne wanda ya shafi. Dole ya kowa ya kawo nasa gudumawa gwamnati ta kawo ma mu ba da namu a haɗu sai a tsaftace shi.
4: Mustapha Shehu Idris kenan shugaban kungiyar ƴan kasuwa ta Muda Lawal da ke nan Bauchi. A duk shekara a daidai irin wannan lokaci gwamnatin tarayya takan turo wakilai domin duba irin abin da kowace jiha take nomawa a faɗin ƙasar nan. A bana ma dai waɗannan baƙin sun zo nan jihar Bauchi sun kuma ziyarci hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchin cikin zantawarsa da manema labarai. Ɗaya daga cikin ƴan tawagar kuma shugaban kula da sashen bincike na hukumar ayyukan gona ta tafkin Chadi Dr. Jidda Umar ya yi ƙarin haske kan wannan ziyarar.
5: Mun zo ne don mu gabatar da wani national assignment wato da aka bamu. Wannan assignment ɗin shi ne wato kowane shekara ma'aikatan NRS da ke Zaria su aka ba su wannan nauyin su kuma sai su haɗa kai da sauran researchers to. So a wannan karon kowane state akwai wanda ake turawa. To ni na wakilci lecture research institute a wannan tafiya tare da wanda aka turo daga NRS Zaria mu zo Gombe da Bauchi. To mun gama da Bauchi a Gombe to yau kuma muna nan a Bauchi za mu zazzaga ne mu samu ci daga bakin manoma daga bakin ma'aikata manoma yaya gona yake ya tafiyar da lamarin gona yake daga wurinsu. An san cewa gwamnati ta iya kokarinta na tallafawa gona to amma mu aikin mu shine mu je ƙasa wajen manoman mu ji daga bakin su shin wannan tallafa da ake ya aiwatar ya kai ga yadda ake so ya sa su an samu bunƙasa cikin aikin su na gona ko ko yaya. To wannan bayanin ne zamu tattara kowane state mu kuma da aka yi haka su masu tattara daga baya sai a tattara gaba ɗaya sai a yi report gaba ɗaya na ƙasa gaba ɗaya.
4: Dr. Jidda Umar shugaban kula da sashen bincike na hukumar ayyukan gona ta tafkin Chadi. Malam Ya'u Muhammad shine shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi ya bayyana cewar lallai aikin nasu muhimmin aiki ne. Kan haka ne ma a shekaru biyu da suka gabata aka gano cewar jihar Bauchi za ta zo na ɗaya a noman gyaɗa da waken suya. Daga nan ne sai ya ba wa gwamnatin jihar Bauchi a bisa wannan ƙoƙarin.
5: Alhamdulillah wannan za mu ce tawaga ce wanda kowace shekara gwamnatin tarayya ta kirin sa a tura jihohi 36 da Abuja ana kiran shi annual agricultural performance survey. Su wannan gwamnatin kan turo su ne su ga halin da aikin gona yake a kowane jiha. Kuma za su yi assessing za su duba su ga kowace jiha me tafi fitarwa. Shekara biyu da suka wuce da suka zo sun yi assessing duk Najeriya suka ga jihar Bauchi ta tafi noma gyaɗa da kuma waken soya. Wannan guda biyu jihar Bauchi ta tafi noma su amma Gombe wake ne Kano dawa da kuma Borno gero. Wannan dama musamman tun ne ake haɗa duk Najeriya gaba ɗaya kuma ana tura manyan masana aikin gona ne daga cibiyoyin bincike na aikin gona na Najeriya ake haɗa su a tura su kowace jiha. Yau alhamdulillah wannan jim ko kuma tawaga ta zo nan Bauchi kuma za su fita su ga abin da yake ƙasa a jihar Bauchi na aikin gona. Za su zazzaga da tare da staff din wato da ma'aikatanmu wanda za su fita su je al'ummomi da yawa.
4: Malam Ya'u Muhammad shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi. A nan kuma shugaban ƙungiyar ƴan fensho a jiha Comrade Abdullahi Alhassan Misau miƙa godiya yake ga gwamnatin Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi a bisa ware kuɗi naira biliyan 10 domin fara biyan kudaden gratuity a jiha tare da kira ga membobin nasu da su guji bayar da duk wani kudi ma wasu da suke yin sojan gona da nufin cewar za su wuce musu gaba.
6: Wannan sati dai ina tafi da farin ciki. Farin cikin da nake tare da shi cikin wancan sati cikin ikon Allah da girma gwamna aka bayaninsa a taro da ya yi da mutane biyar zayyana maganar cewa ya ware biliyan goma don biyan gratuity kuma ba a bashi ruwa wanda ni kaina na san cewa za a bashi da shi da ya yi nisa na biyan waɗannan fayin da aka cancanci. Kuma ga cikin ikon Allah da girma gwamna ya faɗa ma da bakinsa. To amma muna jira mu ga cewa an fara wannan magana da ya muka cewa an fara biya ba tare da sata lokaci ba kuma ba a sa ranan biyan ba amma dai na riga da na san cewa in Allah ta'ala tun da ya faɗa za a biya.
7: To wannan biliyan goma da aka ware aka ce za a fara biyan kun shi kun kana gani zai yi wani tasiri kan irin kudaden da yanzu shi cikin shi
6: na san ana bin kudi da yawa amma ai motsi ya bi lafiya inda ba ana neman kamar to saboda haka wasu jihohi ma ai muna ga cewa biliyan biyar biliyan uku biliyan biyu ko ba ne to kaga ku bai su da mai girma gwamna banda miliyan ɗari ɗari yake ba ruwan miliyan ɗari biyu duk wanda ake biya ake rikewa ba to kaga dai wannan cimbo ta sauko na biliyan goma to kaga mutane da aka tantance ba daga don titi zuwa don titi ko wasu sun fada su titi to kaga bismillah ta'ala za su samu kuɗin su cikin lumana da kwanciyar hankali kuma ana musu addu'an Allah ya sa kowa ya karɓa da hannunsa.
7: Bisa yadda kuka duba irin yanayin yadda aka yi tsara za a biya kuma har aka ware biliyan goma a ciki wanda za a fara kana gani idan aka ci gaba da ware biliyan goma goma za a biya za a yi kamar gaba nawa kafin a gama.
6: To idan da a ce duk wata za ana ba da biliyan goma nan malam Umar Faruk ai da an yi wata shida nan gaba bakwai an gama biya
7: yanzu kudin da dai ake bi na gratuity ya kai wajen biliyan
6: biyar. Eh abin da ake bi ya kai wajen biliyan biyar.
7: To amma ya kuke fata gwamnati ta yi gangan da irin wannan din duk kudade da ya har ya kai wajen biliyan
6: a'a mu ba dan mu da gwamnati na dai muna mata fatan alkhairi na biyu muna mata fatan wannan kudi da take warewa a ci gaba da ware shi har ka ga cewa ya biya wannan kudade kamar da mai girma ya fada zai kiliyarin din wannan.
4: Shugaban kungiyar ƴan fensho a jiha Comrade Abdullahi Alhassan Misau yanzu kuma bari mu je ga taskar mu ta yau da gobe domin jin abin da ta kunsa.
8: Mai sauraro barka da warhaka sannun mu kuma da kasancewa cikin wannan zango na taskar yau da gobe wanda ke kawo muku labaran da suka jibanci wasanni rahoton kotu abubuwan da ke faruwa a ciki da wajen ƙasa tare da ni Rabi'atu Muhammad Kital. Zangon namu na yau zai fara ne da labarin wasanni tare da Muhammad Haruna.

0: sam fara rahoton ne daga nan gidan Bauchi. An buka ci sabon kwamitin gudanarwa na kungiyar kwallon kafa ta Stuart da ta tabbatar da adalci, gaskiya da rubar amana da bin ka'idoji wajen gudanar da harkokin kungiyar. Domin ganin kungiyar ta dawo gasar Premier League cikin gaggawa, kwamishinan matasa da raya wasanni na jihar Bauchi Alhaji Bashir Yawu ya yi wannan kira a lokacin da mai gudanarwa da ayyukan kungiyar kwallon kafa ta Stuart Alhaji Haruna Bakko ya jagoranci mambobin sabon kwamitin zuwa ofishinsa domin kai masa ziyarar taya murna. Manufar ziyarar ita ce taya kwamishinan murnan nadin da aka yi masa tare da gabatar da sabbin mambobin kwamitin. Da yake jawabi, kwamishinan Alhaji Bashir Yaku ya taya sabon shugabancin kungiyar murna, sannan ya buƙace su da su sanya masalaha kungiyar kwallon kafa ta Stuart a gaba fiye da buƙatun ƙashin kansu wajen gudanar da ayyukansu. Ya jaddada cewa jin daɗin 'yan wasa da jami'an kungiyar adalci ne da yin abin da ya dace su ne ya kamata su samu jagorancin gudanar da kungiyar, musamman wajen mu'amala da 'yan wasa masu horaswa, jami'an fasaha, magoya baya da sauran masu ruwa da tsaki. Ya kuma buƙaci sabon kwamitin da su yiwuwar ƙara bunƙasa tare da gano sabbin hasukan 'yan wasa da gasarsa daban-daban na jihar Bauchi. Idan muka koma hukumar kwallon kafa ta Najeriya kuwa, hukumar kwallon kafa ta duniya ta turo sako wanda yake cewa FIFA ta samu rahotanni cikin matukar damuwa da ke nuni cewa shugaban kungiyar kwallon kafa ta Najeriya NFF Mr. Ibrahim Busau ya mika takardar murabba ɗinsa ne yau bayan umarni daga fadar shugaban ƙasar tarayyar Najeriya dangane da haka mataki na 13 da mataki na 19 na dokokin FIFA. Ana buƙatar dukkan ƙungiyoyin kwallon kafa da suke mambobi su gudanar da harkokinsu cikin ƴanci ba tare da tsoma baki da bai dace ba daga wasu ɓangarori guda uku, ciki har da hukumomin gwamnati. Duk wani katsalandan daga hukumomin gwamnati da zai haifar da cire zaɓaɓɓun jami'ai daga mukamansu ana ɗaukarsa a matsayin keta waɗannan tanade-tanade, kuma hakan na iya jawo takunkumi kamar yadda mataki na 13 na dokan FIFA ta tanadar. Saboda haka FIFA na buƙatar abubuwa kamar haka cikin kwanaki 7 kacal. Na ɗaya, tabbatarwa a rubuce cewa murabus ɗin Mr. Ibrahim Busau na son ransa ne kuma babu wani matsin lamba daga wani ɓangare na waje. Na biyu, bayani a hukumance daga gwamnatin tarayya Najeriya game da yanayin da ya haifar da wannan sauyi. Na uku, tabbacin cewa NFF za ta ci gaba da gudanar da ayyukan bisa dokokinta da kuma ka'idojin FIFA. Don ba ba da gamsasshiyar bayani ba, hakan na iya tilastawa majalisar FIFA yin la'akari da dakatar da kungiyar kwallon kafa ta Najeriya daga dukkan gasa da ayyukan FIFA a duniya.
1: Gaba kaɗan kuma sai mu haɗe da Rahinatu Aliyu a zauranmu na mata masu gida.
2: Ga hirar namu yadda ta kasance da iyaye mata kamar haka. Akwai kansan jini, shi ma yana nan nau'ikansa daban-daban, shi ma da kuma na bakin mahaifa. Akan je asibiti a yi test ɗin bakin mahaifa, idan kana da shi za a iya ganewa, amma ba ki da shi za a iya ganewa. Ana zuwa gundumomi ana yin wannan tattakan, kyauta ne ba wai sai da kuɗi ba. Don haka mata, ina kiran ku hanzarta ku je ku yi wannan tattakan domin kare lafiyar.
3: To, sunana Kokuta, ina nan zaune a nan Yarwa, ina ba da shawari ga mutane masu ɗauke da ciwon kansa. Idan aka tarbatar maka ka je asibiti akan baka da lafiya, sai ka garzaya ka koma asibitin da suka tabbatar maka kana ɗauke da wannan ciwo. Su za su baka maganin da ya kamata wanda zai taimake ka a rayuwanka. Ba ko kai ko ke in aka ce miki ki je ki sha sassakin ɗorawa ko kuma ki sha ganyen zogale ko kabewa za ka warke ba, a'a. Inda suka tabbatar maka kana ɗauke da wannan ciwo, wurin za ka garzaya ka je, su suka san me za su maka. Shawari da nake ba mutane, dan Allah, duk wanda yake ɗauke da wannan ciwo ya runguma hannu biyu, kowa da irin nashi jarabawarsa, ya je asibiti, ci gaba da karɓar magani. Asibiti ba ƙaramin taimakawa suke ba, su suke gano duk wani abin da yake damun dan adam to a taimaka ayi kokari a je asibiti a ci gaba da karban magani har Allah ubangiji ya kawo maka sauki idan aka ce mutum na dauke da wannan ci ya garza yaya ja aka ce mutum na dauke da kansa ya garza yaya je asibiti ya je ya ci gaba da karban magani sa kuma idan aka daura ka akan magani ka tabbata ka sha shi akan lokaci idan saukin sa kake idan aka ce karfe 8 kai kokari ka sha karfe 8 din ne idan aka ce maka karfe 9 ne kai kokari ka sha karfe 9
2: madalla ku saurare mu wani lokaci
1: kuma da wannan rahoto na Rahinatu Aliyu taskar yau da goben ya zo karshe Rabi'atu Muhammad Kital ke cewa ma'assalam
4: kuma da haka shirin ke kammaluwa a madadin Kamaluddin Nuhu Ilela wanda yake kula da shirin da kuma dukkan sauran yan tawagar ni ne naku Naziru Abdullahi da na gabatar nake maka fatan alkhairi

daga nan BRC2 FM aka saurari maimaitawar shirin yau da gobe sai aka kasance da mu karfe 8:30 na maraice insha Allah zan kawo mai sauraro sabon shirin bugu da ƙari za a iya jin mu a internet mai adireshin www.brcradio.com muna kuma wallafa labarai rahotanni da kuma shirye-shiryen mu da hotuna da ma hotuna masu motsi a shafin mu na Facebook adireshin sa BRC Radio Bauchi za ku iya tafka muhawara a wurin sannan kuma ba da ra'ayoyin cikin mutuntawa yanzu karfe 9:29 lokaci yayi da za a ji maimaitawar shirin siyasa na maji magani ai sauraron fim

0: Daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: ayyukanka da niyyanka wallahi zai sa mutane su soka. Ko baka ci zaben ba, Allah zai baka kwarjini a wajen mutane. Kana aje a zuciyarsu kai mutum ne mai mutunci.
2: Mu dattawa in muka ga abin da ya kamata mu faɗa mu faɗa mutu mu kyauta.
3: An alhakika kowa irin zamanin sa, alhamdulillah, amma na kaura ya sha bamban da na kowa.
0: Madalla masauraran mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannunmu da arzikin sake saduwa. A yayin da ake ci gaba da neman goyon bayan jama'a dangane da zabukan da ke tafi, masharhanta da masu fashin baki irin na siyasa na bayyana ra'ayinsu kan yadda aka fara gudanar da yakin neman zabe a jihar nan, musamman ma a majalisun tarayya da tuni suka fara shiga lungu da sako na jihar nan domin bayyana manufofinsu ga jama'a. Domin samun shugabanni nagari, gidan rediyon Bauchi ke ci gaba da ganawa da masu sharhi kan lamuran siyasa don jan hankalin jama'a kan irin siyasar da ya kamata a ce su yi shi a daidai wannan lokaci. Idan mai sauraro na biye da mu a shirinmu da ya zo kafin wannan, an ji mu da dattijon ɗan siyasa kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa, Alhaji Inuwa Malamin Kasuwa, inda ya ja hankalin matasa da su guji siyasar banga. A yau kuma cikin ƙarshen ganawarsa da wakilinmu, Alhaji Inuwa Malamin Kasuwa ya bayyana yadda suka fara nasu kamfen ɗin na neman kujerar majalisun tarayya a nan Bauchi.
1: A matsayina da tijin na faɗin wannan magana tsakanin da Allah, kwanan na ai mun fito neman takara, an zo an yi maganar takara na ɗan majalisun tarayya sarkin Alhaji. Fitan da muka yi har muka je muka da duk yayyen mutum ba zai ce ga wani yaro ya fito ya sha gaban mu ya zage mu ko ya ce mana mutunci. Dalili mun ɗauki abin bisa tsari. Duk wanda aka gayyace shi an gayyace shi an san yana nan. Kuma duk mutanen da aka je garin su kafin a je su shugabannin siyasa na garin sun gaya wa matasansu cewa su wane za su zo lokaci ka. Amma ban da hayaniya ko ba hayaniya ba. To inda kowace jami'a ta ɗauki irin wannan, wallahi ina gaya muka ba ƙarfin nasara samu. Har muka je muka dawo. Ko tuntuɓe ko zagin wani ba wanda zai ce an zage shi ko an bata ba. Da wanda muka tafi da su ɗin da wanda muka samu a garuruwa, kowa yana mana maraba da natsuwa kuma yana ƙaunar zuwan mu. Kuma abin da ya kawo mana farin jini tsakani da Allah na zuwan mu har mu je mu dawo lafiya ba mu samu cikas ba saboda ayyukan da shi shugabanmu ya girma gwamna yi, saboda haka kowa gani a ƙasa. Shi ma ɗan majalisan da muka je, kusan duk wanda muka je cikin Bauchi local gam ba da aikin da bai yi ba don gurgurun Alhaji. Saboda haka kaga mutane suna son su haɗu da sakamakon abu. Aikinka ne yake sa ka samu mutunci a tafi lafiya a dawo lafiya. Don sun san in suka bar yaran suka ce mana mutunci, to gurgurun an zo ana wani abin kirki ba za a musu ba. Kuma su kansu yaran suna gadara da Alhaji. Saboda haka wannan wallahi babu wani matsala a ciki banda yara su mu iyaye. Yawa hankalin ƴaƴanmu mu kuma shugabannin jam'iyyu a yi ƙoƙari a koyar da irin fitin da muka yi na jam'iyyar APM, saboda mu jawo hankalin mutane yaran nan ƴaƴanmu ne. Kada mu bari su zama ƴan iska, don suka zamo za su cutar da mu za su dame mu. Ba za su damu kansu ba, mu sai sun dame mu kafin su damu kanmu. Tunda yaro bai san abin da yake ba daidai ba, sai kai da kai ka san daidai ɗin ranka ya ɓaci kafin shi ya gane ya yi wani abu.
4: Wasu daga cikin dattawa irin ka da suka taka rawar siyasa suna ganin cewar kalaman da 'yan siyasar su kansu suke amfani da shi wajen neman takara yana ɗaya daga cikin abin da ke tunzura mu goya bayan su suke shiga irin waɗannan abubuwa. Menene ra'ayinka kan irin kalaman da ake amfani da shi yanzu haka yayin neman ƙuri'un al'umma?
1: Shi ne kamar yadda na faɗi a baya, ai kai mai neman ƙuri'a ai kana neman aiki wa jama'a ne. To ai bai kamata ma ka ɓata mutuncin wani don kana neman mutane su zaɓe ka. Ko baka taɓa mutuncinsa ba, ayyukanka da niyyanka wallahi zai sa mutane su soka. Ko baka ci zaɓen ba, Allah zai baka kwarjini a wajen mutane. Kana aje a zuciyarsu kai mutum ne mai mutunci. Amma har in ka ɗauka wai wane yana na bari ka zaɓe ko ka tona masa dai kuwa wannan duk ba zai hana shi zama shugaba. Ina gaya maka wannan magana da idona da hankalina abin da aka yi a Baucinmu ne ba a wani waje ba. Aka ƙi shugaba aka ƙi shugaba. Ba abinda ba yi ba har wuta an sa mana a gidajenmu. Amma daga baya da Allah ya kawo masa ƙarshen rayuwarsa, da su kowa gwargwado wani duk zuriyar suke kukan nan, wallahi duk gaba ɗaya kuka suke na rasa mutumin nan saboda kirkin da yi. Saboda haka shugabanci Allah ke barwa su waɗannan su daina kuma iyaye kamar yadda na ga maka ba mu iyaye ya kamata kuma ja kunnen yaran mu in wanda kuke tafiya da shi yana zagi ko da ku bi zagin da yake ku bar shi zagin sa shi ɗaya kada ku taya shi fada don shi zagi ne zai ku kuma za ku sa sanda ne ko ku sa dutse ko ku sa wani abu na cin mutum to ku ba ruwanku da wani in ya faɗi maganan gaskiya ne ya kai maka yi masa tafi ko masa tafi tun da kuruciya ne shi ma ya ji daɗi a zuga shi ba zuga ba ne amma yan mulki na Allah ne duk yadda aka zuga ka Allah bai yi ka ba ba za ka yi ba.
4: To hukumar zaɓe mai zaman kanta ita ne alkali na kana da shawari gare ta ganin cewa zaɓen an tafi da shi ta hanyar da ya dace a ƙatakin ruwa.
1: Ai wannan al'amari da kake gani Allah gwani ai Allah kan ba da mulki wa mutum kuma ya alƙawari duk abin da ya baka ko da ba mulki na shugabanci na hukuma. Na gidanka ma Allah zai tambaye ka balle a dauke ka aiki a ce ka kula da abu kaza kuma aikin na tsara maka kaza da kaza kada ka bari ayi laifi ne ba ka zo kai magana ba ba kamar idan ka riga yin ba Allah zai tambaye ka daga nan duniya ma zaka fara ganin kasawanka kafin aje wajen Allah saboda haka su hukuman zabi ya kawo su tsoron Allah aikin nan suna yi ba don wani bane suna yi ne don Allah ne ya ba su ko suna yi don su tsare mutuncin mutane ya kamata duk dokan da yake cikin hukuman zabi ai amfani da shi wajen tsare mutuncin mutane da tsare mutuncin kafa da kuma gyaran abin da ake so da kuma cika alƙawarin da suka yi na daukan aiki wanda Allah shine shaida sun dauki alƙawari za su yi cika aikin su babu wani matsala duk abin da ka bi in ka bi doka zaka zauna lafiya saboda haka ne ina goyon ba aina ko na roƙon aina to ji tsoron Allah duk wani wanda ya saba ka'idar zabe a jawo hankalinsa ɗaya biyu uku in yaki to ai duk hukuncin da ya kamata a yi masa wannan ne ina tare da
0: turmin karshe na zantawar gidan rediyon Bauchi da dattijan dan siyasa kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa Alhaji Inuwa malamin kasuwa shi ma a nasa bangaren dattijan dan siyasa Alhaji Garba Binkwai ya ziyarce mu domin bayyana ra'ayinsa kan yadda gwamnan jiha Bala Muhammad ya zakulo ƴan takara na kujeru daban-daban a jihar nan a ƙarƙashin sabuwar tafiyar jam'iyyar APM mai alamar ruku. Alhaji Garba Binkwai ya ce dimbin ayyukan da gwamnatin ƙauren Bauchi ta samar shine ya bashi ta goma shi ta fuskoki da dama.
2: Shi kullum dan adam yana son ka tunasar da shi ko ya san abu ko bai sani ba. Tunasarwa da ranyi kuwa ita ce a musamman a kan ita wannan jam'iyyar tamu da PDM wanda sabuwa ce amma ta karɓa gurin mutane karɓa ko ba karɓa ba. Dalilin karɓarta kuwa saboda ayyukan da shi mai girma gwamnati ne ya yi ayyuka ya yi ayyuka ya kuma taimaka wajen tsaron nan zaman lafiya nan ba abin da yake zaman lafiya da ne a mu dattawa in muka ga abin da ya kamata mu haɗa mu labuto mu kyauta saboda haka a irin da zan yi wa matasa ga sun samu dama sun same ta kuma Allah ne ya ba su mai girma gwamnati Allah ya sa mai girma gona ya zo da wannan al'amari damar da matasa suka samu ya kamata matasa kada su kuskura su bar wannan dama da suka samu damar nan ko ita ce yau Yaqub matashi ne a Mahmud Farmaji matashi ne kuma wannan mai girma gona ya yi adalci tun da shekara da shekaru dattawa ne suke mulkin nan kuma yanzu Allah ya kaddara mai girma gwamna ya sa adalci a cikin hidimarsa aka shigo da matasa aka ba su wannan dama in suka bar wannan dama to kada fa gari kowa kada su kare bata kowa kada su kare ganin laifin kowa wannan laifin su ne dama ce wannan aka ba su dama ce aka ba su matasa kenan matasa ina faɗa muku ya kai so uku an ba ku dama ku tsaya lalle ku ga kun zabi Yaqub da Mahmud Farmaji duk abin da zaka faɗa akan su ba za ka ce mucuta ba ne ba wani abu da za ka faɗa nasu na laifi sai dai ka ce ai matasa ne to ai shi mulki kan Allah ai nasa ne a kowa ma zai iya baiwa kuma shi mulki adalci ake nema ba wai shekaru ba sai dama ta biyu wasu mutane su ma da aka ba su bayan matasa mutanen Katagun su ma an ba su dama mai girma gwamna ya dubi Allah ya dubi wanda ya halice su ya halice shi ya ba su dama Yaqub ɗansu ne kada su bar wannan dama kada hasada ta shigo kada su bar wannan dama su tabbatar sun zabe shi in ba su zabe shi ba to kaga mutanen Katagun to me za mu kira su Isa ya ba su irin wannan dama ba zabi ɗansu ba yanzu ga kaura ya kawo wannan damar ya ba su lalle kada su bar wannan dama an suka bata fa to kada su ƙara zargin ko kada su ƙara cewa wani ya taka su dan an yi irin wannan mutanen Central Zone da aka ba su dama a kan na dada ba zabe shi ba kaga wannan dama ta wuce to kada mutan ka tago yanzu an ba su dama ta bi kenan Isa ya ba su dama ba su zabe ɗansu ba ga kaura ya ba su dama ya ku ɗansu ne kuma na tabbatar ba za su kuskura wannan dama ta wuce su ba bayan mutanen ka tago sai mu mutanen Bauchi ta Kudu lalle su tabbatar gwamnatin mu ya tsaya sanata kuma mu ne muka ce tsaya sanatan nan muka ce tsaya shi ba sabon shiga bane ba kurti bane ba almajiri bane a'a tsohon dan majalisar sanata ne na tarayyar Najeriya kaga in Allah ya taimake mu muka samu ya tafi in muka dace ma sai mu ga ya zama shugaban majalisar dattawa to kaga wannan abu sai mu gode wa Allah sai ka dauko Aligaru shi ma ba kurti bane iya cikin majalisa a yanzu yana cikin majalisa saboda in ka zabe shi ba zai je a sabo bane a sabon koyi bane a'a ya wuce wannan abu ne kuma sai a dora akan damin ya san aikin ba kowa zai ba amma an suka zabo wani sabo kaga ka maida Bauchi ta baya ka maida Bauchi local government ka maida ita baya amma in ka zabe kaga ka dada daga mu gaba zai tsaya aiki zai ci gaba da aikin sa ba a matsayin kurti ba saboda haka wannan abu kamun ya muganganin da zan kenan gara ka tunasar da mutane gara ka tunasar wata ran za a ce duk wani abu da na faɗa an ba ai wata ran za a ce kaga dattijan nan fa ya taɓa mun wannan magana mutan katagun na gaya musu matasa na gaya musu Bauchi ta tsakiya na gaya musu Bauchi local government kuma na gaya musu saboda haka sai mu mutanen Najeriya to mu mutanen Najeriya sai mu yi ta roƙon Allah Allah fidda mu daga cikin wannan wahala da ake ciki bayan da za a yi ƙasa an karye tattalin arzikinta dubu ɗaya da aikin da za ta yi maka yanzu 10,000 ba za ta yi maka ba kaga wannan ba karamin matsala ba mayin nan litan nan kudinta in ka tara kudinta yanzu dai ganin da ya a takaice ya kai 7,000 to wannan ko baka da abun hawa ai abun uniform ne ko baka da abun hawa ya shafe ka ai za ka hawa na kudi to saboda haka wannan rigimin mai ta shafi manomi ta shafi kowa da kowa manomi yanzu zuwa gonar ma zama rigima in noman ma kusan noman ma an karya shi mutum nawa ne suke noma yanzu saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana gudunmuwa wannan abu mu fita daga cikin wannan rigima da wannan matsala dan ba za mu kira dole mu kira shi matsala kuma shi mai girma gwamna muna gode masa ko ba komai wallahi maganar tsaron nan kawai wallahi ta ishe mu yanzu ka dau mutumin Zamfara mutumin Sokoto mutumin Neja mutumin Kaduna mutumin to yanzu irin wannan yanzu mutanen wannan gurare me za su faɗa a rayuwarsu yanzu mu nan ai san sau su zo su yi dafu masu irin wannan tadi ba su samu koha ba saboda haka ko saboda wannan kawai yanzu magana ma gode musu ayyuka kan in ka ce ma ai aiki ma kai ka je kana faɗa ma kowa bai gani a idansa ba kowa gani yanzu dai garin nan ni wallahi yanzu haka ban san ya hanyar da aka yi cikin karkwariyar garin nan ba kuma duk jihar nan ba local government da ba aiki ba bai ita saboda haka ko mu ne muka halicci hasada ba wai ai ma gode masa saboda haka Allah ya taimake mu Allah ya mana jagora Allah ya ba mu zaman lafiya
0: Alhaji Garba mai kwai dattijan dan siyasa a jihar har yanzu dai muna kan batun tafiyar jam'iyyar APM inda a bangaren masu ziyartar mu domin bayyana ra'ayinsu ma Malam Abubakar Umar dan madamin dan Dango ya ziyarce mu domin bayyana tarayyarsa ga tafiyar APM tare da bada shawara kan irin mutanen da ya kamata a zabe su a zaben shekarar 2027
3: wanda ke tafi da ni lokaci ne wanda yayi ya kamata mu fito mu ga mu mutane irin muhimmancin siyasar mu a jihar Bauchi da shugabannin da ya kamata a sa ido a zaben da za a shiga 2027 abin da yasa kaga nake fadin wannan magana mun tsaya mun duba an yi gwamnoni na farin hula tun daga kan ɗahiru zai ba har zuwa mu'azu aka zo Malam Isa, aka zo MA, aka zo Sanata Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi, Kauran Dauran Usmaniya. An al-hakika kowa irin zamanin sa, alhamdulillah. Amma na kaura ya sha bamban da na kowa. Dan haka nake ganin mai girma gwamna ba zai taba kawo abinda zai rugurguza abinda ya kawo mu jihar Bauchi ba. Wannan ban Allah ya kuba da mafiyarji ko a yanzu a zamanin da ake filin misali dan maka da harka na wasannin kwallon kafa na kasashen duniya. Idan aka ce wannan yaro dan shekara 18 ne ko dan shekara 20 da shine ake ganin players da yafi kowa muhimmanci. To ya kuba da mu mutum ne wanda yaro ne matashi ne mai ilimi wasu ma suna masa lakabi da dawi su. To gaskiyar magana wannan ba mutum ne wanda zai zo ya bata siyasar sa ba, don a kwana tashi su ne da su gaji irin su sabakar tafawa kwalewa wanda za su ba tarihi a jihar Bauchi. Dan haka muna goyon baya wannan dan takara Yakuba da Mafiyarji da mai girma gwamna ya kawo. Yau dan ga dubi ayyukan da mai girma gwamna ya yi a jihar Bauchi tun daga government house. Babu wata gunduma da zan gaya maka a jihar Bauchi wanda wallahi billahi da zikaura bai aiki ba. Ashe ku kaga ya san me yake ya dauko wannan ban Allah ce ya zo ya tsaya takara. Mutane suna danganta cewa ya zaka yi da mutumin da ya zo ya yi gwamnan nan lokacin fa talakawa ne masu ka zabe shi. Yanzu kuma an zo ne aka yi katikati aka dora shi kai daga yanzu ma sun fara ciccire waɗansu daga cikin mutanen su. To mutumin da yanzu kaura ya gina jihar Bauchi, ya gina masarautun Bauchi, ya ƙara faɗaɗa ƙasa. Da ba su kai gaba ma aka ce ba su cancanta ba, to yanzu kuma ya kake ganin an dawo. Kaga za a girbe jihar ne a sake cakudata. Kaga muna goyon bayan Yakuba da Mafiyarji, muna goyon bayan Sanata Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi, muna kira da duk wanda kaura ya kawo su musamman ku wanda yanzu suna madafin iko na kujeru su fito su taimaki al'ummar su. Muna da Rev Honorable Aliyu Aminu Garu, ana mana korafi da yawa mu dadi ba mu ji kuma ruwan mu fito mu fada. Dan Allah ya fito ya bada gudumawa ya bada hadin kai kamar yadda kaura ya gama ko ina kaura ya samu mataimaka a cikin sa. Ta yadda jihar Bauchi za a kawo wannan gwamnati in muka yi losing wallahi za a zo a regret a jihar Bauchi. Wannan shine makasudin zuwa na, kuma ina kira da babban murya mai gina gwamna Kauran Bauchi, Kauran Dauran Usmaniya, a daidai wannan gaba da ake ciki gaba ce ta a tsaya a ji shawarwaruka muhimmai a dauke su a karamar kuma Bauchi. Allah ya sa an yi ta. Akwai kansiloli guda 20, akwai chairman, akwai deputy chairman, akwai secretary. Wannan abin da ya faru mutum 20 duk sun samu inda suka tsaya. Amma da mu Azluda yana nan standby muna jin wasu jite-jite da rade-rade din cewa a yayi kaza. Mu Azluda ko ba siyasa ba aminin ka ne lokacin da kake minista, mun san muhimmancin mu Azluda shine wanda idan ya zo Bauchi ko Maluda za ka ga ana zuwa gidansa talakawa mata matasa yana taimaka musu. Kaga wannan ba abin da za a fi shani shi bane. A samu wani gurin da ya dace a dauko mu Azu Adamu Ludan nan a saka shi a ciki. Dama tun ba siyasa ma luluna da kake fada haka din ne, dan uwa ne naka kuma naka ne. A samu wani gurbi Mazuluda shi in ya samu abu wallahi kansa na al'umma ne. A wannan tafiya an yi da shi amma mu mun san bai samu full diamond da ya kamata bane mai girma gwamna. Muna tare da kai, muna tare da masu tare da kai, kuma ina gaya maka mai girma gwamna a mu gundumar dan dango akwai wanda tun kana minista wallahi ka taimake shi. Yau ba wani bishiyan da ya tasa ballantana wani sha inuwa. A nan ma gidan Ali Garin sun zo an yi wani yahu ya sani lokacin da yake chairman akan wani kwan gida da ya bayar na gidan masu gundumomi ya ci kudin aka sige shi. To ba za mu yadda. Muna ganin abu mun taso tun ana yi ma iyayenmu, yanzu mun taso ana yi mana. Ashe mu za mu mun bari iyayenmu kuma za su zo mai sai su wani ne. Dalilin da nake kiran nan ni ina nan a APN daram muna tare da mai gidan Maliyu Aminu Garu ko duk wasu abubuwan da ake ganin cewa sun yi nisa sun zo kusa insha Allahu ta'ala. Kuma muna tare wannan tafiya da kaga ake da izinin Ubangiji wannan gwamnati insha Allahu Yakuba da mu zai zama gwamna a jihar Bauchi, kaura zai zama sanata in Allah so, in Allah yadda. Honorable Aliyu Aminu Garu zai dawo kujerar nan ya maimaita tarihi. Yau idan ka duba dan jarida irin Saliu Aminu Garu su ne yan siyasan da ya kamata a ce bayan kaura ta biya zama su suke jiyo jihar Bauchi. To ba dun kuma ba saboda ba Allah nan yayi karamar hukuma an gani. Yau Allah ya kawo shirin amma hadda a yanzu ya shigo a gaban da yan siyasa an shigo ko ta ina al'umma sun karu a yi hakuri. Shi tafiyan siyasa ana daukan ta gaba-gaba ne. In Allah so ya da wannan tafiyan kowane gunduma sako-sako sai ga sakon Alhaji Aliyu Aminu Garu. Kiran da nake yi lalle ina kira da babban murya ina ga mai girma gwamna da shawarwaruka. Akwai mutanen da kana ba su dama ba sa damawa, akwai mutanen da wallahi wallahi ba su taba rike mukamai ba. Yanzu misali karaman kwamfuci zan ga maka mayakan mai girma gwamna idan mu wajen gari ka dauko dan Lami Ahmad Kawale Baddin Arewa, ka dauko irin su Ma'azu Luda din a cikin gari, ka dauko irin su Suleiman Mai Poster, su Balarambo, irin su Musa Zango, ga sunan irin su dan Lami sakataren matasa baza aiki. Wayannan kawai ina ga maka mutane wanda a kullun suna cikin al'umma, suna damuwa da damuwan al'umma.

0: tare ina ga maka a kira baranan nan go bai taba canje shirka ba a kira ciyamin Basiru su so san duk abin da ake kai in dagara kan shi kan mai gunduma da dan dango su ne iyayen kasa da su ga maka mutanen da suke taimakan al'umma kaga ɗan jarida da wannan dama na zo nake korafi nake kira mai girma gwamna kuma da mun san gwamna mutum ne mai jin shawari kuma mun san gwamna duk abin da zai yi yana yi da hujja saboda muna an karar da shi mun san ya sani ya san makiyansa ya san matsoransa a baya ma dama bai yi ka ba saboda mu muna tare da gwamna muna tare da abin da mai girma gwamna ya kawo da fatan ubangijin Allah zai sa wannan shawari za a bincike ta abin da ya kawo ni gidan wannan radio kenan
1: Malam Abubakar Umar dan madamin dan Dango cikin ganawarsa da wakilanmu a bangaren masu mara baya ga tafiyar mai neman gwamnan jiha karkashin jam'iyyar APM wato Dr. Yakubu Adamu Alhaji Yahaya Garba wakili ne ya kaddamar da aikin feshin maganin sauro a kananan hukumomi 20 da ke jihar nan dan mara baya ga Dr. Yakubu Adamu ta fuskar saukaka masa wasu ayyuka a daidai wannan lokaci a cikin ganawarsa da wakilanmu Alhaji Yahaya Garba wakili ya bayyana dalilansa na daukar wannan layi na feshin maganin sauro ga jama'a
2: Alhamdulillahi alamu ya gwada cewa idan dai lokaci yayi to mun yi niyyar fita tare gaba daya akan tare da dan takararmu na APM na jami'an Rogo jami'a mai abinci Allah ya kara mata albarka da mai girma gwamna dan takarar sanata wannan mutum biyu ni dai su ne a gabana da ni da jama'a na da al'umma masu aikin sa ne na Bauchi State na Bauchi ta Kudu ana nan ana fama da mai girma gwamna Bauchi State kuma dukkan sunan masu aikin saniya muna ta bibiyan su akan mai dan takarar mu na jami'ar APM jami'a mai alaman abinci a shi muka sa a gaba
3: ana cewa Alhaji Haya kuna fakiwa da cewa kuna ta da al'umma kuma ana ba ku kayan su bai isa gare su
2: duk mutumin da yake jikin Yakub in an bashi zai bayar kuma ni ina samu dan abin da nake samu ni ma ina bawo al'umma na dan a cikin fiyaji Yakubu kenan dan jami'ar APM mai alaman abinci ba wani mutumin da yake zuwa ya dauko tallan PSG tun farko da mu aka fara kuma in Allah da mu da a gare duk abin da aka ban zan kawo cikin kasuwan shanu tun daga kan shinkafa masara kudi dan dauka zan bawo al'umma har rana mai kaman cewa wannan feshi da muke na sauro da kwarkwata da kudin cizo mutanen da muke musu su suke mana addu'a tun farkon tafiyan wannan addu'an gashi ya cafe mu ma yau Yakubu ake yi Yakubu ake so a dai gari gashi nan al'umma suna fatan alheri akan tafiyarsa
3: kamar wani kira zaka yi wa al'umma ganin cewa an kai ga nasara
2: eh gaskiya al'umma su fito ranan zabe si zabe zabe jami'ar APM akwai dan takarar mu na sanata mai girma gwamnatin jihar Bauchi akwai dan takarar mu na gwamnatin jami'ar APM ni dai wayannan mutum biyu su na saka a gabana dan bana ƙarya dan kaso ni dan in nayi ƙarya dan kaso ni dan wani lokaci kankani ne abinda ka bana zai bushe kai ka jami'in Allah ya isa neman an ja maka Allah ya isa wayannan mutum biyu su ne a gabana
3: kamar wayansu gudumawa ne za ku fara
2: tafiya in an bude kamfen da mu ajiye bargon mu komai namu za mu ajiye a gida mu tattu wannan dan takara mu na jami'ar APM sai abin da hali da mu da jama'ar mu masu aikin saniya duk wanda ka gana bi na a baya aikin saniya yake kuma aikin saniya Yakubu ma ya san fillanci Yakubu ma din fillo din fillo din gonga babu mako ma din fillo mama ma in fillo Allah dai ba mu sa akan tafiyan Yakubu PHPH
1: Alhaji Haya Garba wakili jagoran gudanar da feshin maganin sauro a kananan hukumomi 20 dan mara baya ga tafiyar mai neman gwamna a karkashin jam'iyyar APM wato Dr. Yakubu Adamu daga bangaren siyasar jiha sai kuma shirin namu ya dubi da siyasar kasashen duniya inda wakilin mu Kasim Abdullahi Zango ya hada mana sharhin wasu daga cikin jaridun kasashen duniya da suka kunshi siyasa
4: shugaban Algeria Abdulmajid Tebboune ya sake jaddada goyen bayan kasarsa ga Niger bayan wani yunkuri na dagulan lamuran kasar ta yammacin Afirka Tebboune ya yi wannan furuci ne a ranar Litinin a lokacin da ya yi waya da shugaban Niger Abdulrahman Tiani don tattauna halin da kasar ke ciki a cewar wata sanarwa da fadan shugaban kasar Algeria ta fitar shugaban ya sake tabbatarwa dan uwansa Abdulrahman Tiani cewa Algeria za ta ci gaba da goyen bayan yar uwarta Niger da al'ummarta da cibiyanta kuma za ta tallafa mata da dukkan fannoni a kowane yanayi kamar yadda jaridan TRT ta wallafa a shafinta a wani labari kuma shugaban sojin Amurka Daniel Driscoll ya gabatar da takardar

0: mai sauraro BRC2 FM ake saurara daga nan cikin garin Bauchi akan mita 94.6. Yanzu karfe 9:15 lokaci ne kuma da za a ji shirin tambaya mu ga ilimi ai sauraro lafiya.
1: Kike yazuwa ga wannan zance, neman ka san hujja akwai amsawa.
2: Menene tarihin masarautar Das? Daga wani mataki masarautar ta fara har ta kawo matsayin da take na sarki mai daraja ta daya a yanzu?
1: Turka shi, aikin ya fi ƙarfin wasa. Zan kuntuna maka kyas ka san ta kadarwa.
2: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na tambaya makudin ilimi, inda muka sami tambaya daga malama Aishatu Adamu na neman sanin tarihin masarautar Das da kuma matakin da masarautar ta fara har ta kawo matsayin da take a yanzu. Shirin tambaya mabudin ilimi na gidan rediyon Bauchi BRC ya mika wannan tambaya ce ga sarkin tarihin Das Ambassador Sadiq Sadiq Yusuf, kuma cikin zantawar mu da shi ya fara ne da bayyana tarihin masarautar.
3: A takaice, ita masarautar da ta kafaice ɗaya daga cikin sabbin masarautu a jihar Bauchi. Masarauta ce da ta fara cin gashin kanta cin talentale, ma'ana masarauta ce da ba ta taɓa zama ƙarƙashin wani masarauta ba, ko da na kyautar gido ne. Masarauta ce wadda waɗanda suka kafa garin da ake kiranta da ba su nemi shawarin kowa ba, ba kuma wani ne ya tura su da su je su yaɗa zango a wannan waje da aka sama masa suna ba, ba kuma wani ne ya sa masa suna da su ba. A ita da an samu suna ne daga wani nau'i na ciyawa da aka samu a ƙarƙashin dutsen bola da ya kaya da zango a 1841, wanda harshen jaran ciyawa ke kira sunan ciyawan da sa, kuma daga wannan kalma na da sa aka samu suna na Das. Ciyawa ne wani dogo da shi yana da yakan yi a fure kamar yadda an rake ya yi ya riƙa yakan yi, akan yi kyauro na baka wadda na kwari wadda ake harbi da shi, wato yana da tsayi yana da ƙarfi, kuma ana samun shi ne a waje wadda yake da dausayi, ma'ana fadama. To alal haƙiƙa masarauta ta samu matakai daban-daban a lokacin da aka yada wannan zango. Wanda suke jagoranci da shugabanci an fara ta ne karkashin shugabanta Mumini, wanda ya taso daga garin Borno ya zai yada zango. Kana bayan ya shekara hudu ya sake komawa ya ci gaba da sarauta a fadan Borno. Wato in ka duba a wannan waje da masarautar da su masarautar Borno uwa ɗaya uba ɗaya ne, kuma kabila ɗaya, wato kabilan Jarawa. Bayan shi ya shekara hudu ya koma Borno, Kana ya bar kaninsa Mana, wanda shi ne na biyu. Kana aka yi mayaƙi, wanda zamaninsa ne aka yi yaƙi-yaƙi. So a wannan lokaci su wa'innan sarakuna suna sarauta ne na Borno Das, wato kabilan Jarawa kawai. Kana kuma daga bisani bayan an gama yaƙi-yaƙi a 1914, lokacin da aka yi establishing a native authority, sai aka kasance ƙarƙashin jagorancin dukkuma sarkin da dukkuma, wadda dukkan sauran ƙabilu aka haɗa su ƙarƙashin wannan sarki, wadda shi ne sarki aka bashi wato third class ce. To masarautar da ba ta fara daga hakinci ba, kamar yadda na yi bayani daga farko. Babu wanda ya ba da mutanen da shawari ko ya ba su umarni da su je su yada zango a ilimin musulun da suka yada. Cikin fikiransu ne da basiransu da Allah ya ba su, suka zo suka yada zango domin neman inda za su fare kansu daga yaƙe-yaƙe da ake yi. To shi duk kuma a 1914 da aka yi amalgamation na North, West and Eastern Protectorate, ya zamanto aka establishing native authority a 1913. 1913 shi duk kuma aka haɗa masa dukkan sauran ƙabilu daban-daban, amma wanda suke sarauta na farko suna yi ne na ƙabilan Jarawa kawai. To daga duk kuma a matsayinsa na sarki mai cin sanda mai daraja ta uku, yayi mulki bayan shi ya shekara 32 dan sa Usman Malika Usmanu na farko kenan yayi mulki ne shekara 50 daga 1927 zuwa da 77 inda har ila yau shi ma dan sa wato sarkin das Alhaji sa Dr. Bilyamin Portman yayi mulki daga 1977 a watan biyu kenan a matsayin sarki mai daraja ta uku daga bisani kuma a 1981 aka bashi sarki mai daraja ta biyu second class status kana kuma ya zama sarki mai daraja ta daya wato emir first class emir 1988 a zamanin da gwamnatin soji na Colonel Oladapo Bamiboyi wadda wannan masarauta ta kasance emirate status kusan a lokaci guda da masarautar ne Allah hakika akwai gwagwarmaya da aka yi masarauta ba ta zama tana cin gashin kanta musamman a wancan lokaci a baya muddin ba ta zamanto jaruma ba al'umman mu sun kasance jarumai domin an yi yaƙe-yaƙe kuma yaƙe-yaƙen nan da aka yi an yi ta ne a lokacin sarkin Bauchi Yakubu daga bisani bayan gushewansa ɗansa ya gaji shi ya gaji yaƙi an fara daga 1980 da 60 zuwa da 70 kusan da 70 kusan shekara 10 shekara 9 da wani watanni ake wannan yaƙi shi kuma har ila yau an yi wannan yaƙi ne da sarkin das na uku sarkin das mayaƙi wannan yaƙi da aka yi masarautar da sun samu yaƙi nasara a 1900 din kusan da 70 shine gwagwarmaya mafi girma da aka yi na wajen samun independent emirate kuma daga bisani an zauna wannan shi ma samun haɗin kan al'umma da aka yi ba an yi yaƙi-yaƙi ba ne domin masarautar da akwai ƙabilu irin akwai Fulci akwai Dot akwai Baraza akwai Wandi akwai Lukshi akwai waɗannan duka yarurrukan su daban-daban amma a masarautar wadda suka fi yawa su ne al'ummar jarawa kuma su suke mulki a masarautar da su da shi ma wannan yana daga cikin gwagwarmaya da aka yi na samun fahimtar juna aka zauna tare tun daga wancan lokaci kuma ana zaune lafiya ƙarƙashin wannan masarauta kuma duk da ƙabila daban-daban amma muna nan uwa ɗaya kamar yadda nake zayyano sunayen ƙabilu ba mamaki mai sauraro kuma wadda ya san ba zai ce ban kira sunan Bankalawa ba to Bankalawa su ma jarawa ne amma wato ana kiransu da suna Bakal ko kuma Bankal wayannan duka su ma a cikin zuriyar jarawa suke general name din su shine jar a karkashin jar muna da jar Gwak muna da jar Bakal muna da jar Duguri muna da jar Kantana muna da jar Mamma muna da jar Kullum muna da jar Bat wato jar din suna nan nau'i daban-daban amma dukka sunan su kuma duka kuma harshe ɗaya ne sai dai dan bambanci kaɗan kamar yadda muke da shi a Hausa ko a Fulani da ka samu wannan na wancan amma dukkan sunan su Fulani ko kuma dukkan sunan su Hausa
2: wasu sarakuna ne suka yi sarauta a masarautar tun daga kafuwarta har zuwa yanzu
3: to sunan sarakuna kuma da suka yi mulki a ƙasar da sun hada da shi Mumini Mana Mayaki Jabri Nkrumah Usman Malika sarkin da Bilyamin Othman da kuma sarkin da na yanzu Usman na biyu Alhaji Usman Bilyamin Othman na biyu da ya gaji mahaifinsa bayan ya shekara 15 yana sarautar Ciromar das ana ya gaji mahaifinsa ranar 2 ga watan 10 1929 kenan yanzu yana shekara 16 ya shiga na 17 cikin amincin Allah muna zaune lafiya lau wa ɗaya sai ƙarin ci gaba da muke samu sai kuma alaƙar ta masarautar da duka sauran masarautu a jihar Bauchi ana zaune wa ɗaya ƙarƙashin gwamnati kuma ana alaƙa na zumunci tsakanin sarakuna ƙarƙashin jagoran sarakuna na jihar Bauchi mai martaba sarkin Bauchi matsayinsa na Chairman na Council of Emirates na jihar Bauchi cikin aminci da girmamawa da juna da kuma ladabi da biyayya.
2: Lokacin da masarautar da ta samu sanda mai daraja ta uku da kuma lokacin da ta samu mai daraja ta biyu har lokacin da ta samu mai daraja ta ɗaya
4: shin akwai wani bukata da aka rubuta ne wanda aka je aka tura wa gwamnati shine har aka yi gwagwarmayar in akwai waye jagoranci irin wannan rubuce-rubuce misali kamar yadda yanzu aka samu karin masarautu a nan jihar Bauchi wasu daga cikin masarautun dukkan su yawanci da ka ga al'ummar yankin ne suka hada wasu komitoci karkashin jagorancin wasu manyan su waɗanda har suka kai ga gaci aka cimma wannan nasara shin lokacin da ta samu waɗannan matakai na sanda akwai irin wannan
3: kuma yadda na yi bayani daga fari a marigayi mai martaba sarkin Dalas Alhaji Bilyamin Othman ya gaji wannan kujera ne a matsayin masarauta mai daraja ta uku jan sanda kenan kuma a cikin jerin masarautan da shine hamshakin dan boko dan zamani wanda kamar yadda kai dan jarida kai wannan tambaya sananne dan jarida ne ba a Najeriya ba a duniya baki daya domin ya kasance shine ma dan jarida na farko da ya bude ma'aikatar nan ta BBC London House of Service wanda wannan ya nuna gogewansa da sanin yancin al'umma da sanin yancin yankinsa kuma masarauta takan zama masarauta ce idan ta iya preserving its sovereignty lokacin da ake yaki masarautar da ba yake ta ba an yi kokarin a yake ta ba ai nasara ba ta kare mutuncin ta bata zauna karkashin kowa ba kaga tun daren farko ma tukunna ita independent emirate ce idan muka zauna amma saboda akwai su bureaucratic processes shi da yazo shi yasa ya bi akwai masarautar da ta suka fara ne daga hakinci dai kamar yadda na faɗa cewa masarautar da ta fara da hakinci ba to ita ta fara ne cikin yancin ta kuma har lokacin da turawan mulkin mallaka suke kokarin su tabbatar da native authority tun talentale da tana cikin tsoffin kananan hukumomi da aka fara wato native authority aka zo local authority a 1976 aka yi a 70 da kuma local government a 1976 saboda haka shi mai martaba sarkin da shi yayi gwagwarmaya yayi jagoranci tare da wasu sanannun ƴan yankin daga third class ya zo second class haka kuma ya zo first class saboda haka ba wani committee aka yi ba amma sananne ne tunda sananne ne a bangaren mulki ya san dokokin kasa sananne ne a bangare na gwagwarmaya tunda dan jarida ne hamshakin dan jarida ba a cikin gida Najeriya ba har kasan Turai
2: sarkin tarihin das ambassador Sadiq Sadiq Yusuf wanda ya amsa mana tambayar da muka samu daga malama Aishatu Adamu na neman sanin tarihin masarautar das mai sauraro kada ka manta zaka iya aikowa da tambayarka a rubuce zuwa ga filin tambaya mabudin ilimi gidan rediyon Bauchi BRC dake kan titin Ahmadu Bello ko ta number waya kamar haka 070 69 20 3 0 a madadin mai kula da shirin Rabi Iliyasu ni Bashir Adamu da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
1: mai bincike ya zuwa ga wannan zance neman kasan hujja akwai amsawa turkashi aikin ya fi karfin wasa zan kuntuna maka kyas ka san ta kadarwa
0: daga nan biyar C2FM aka saurari maimaitawar shirin nan na tambaya mabudin ilimi sai aka kasance tare da BRC idan Allah ya kai mu ranar talata da misalin karfe 10 saura kwata na dare na mu kawo muku sabon shirin tambaya mabudin ilimi nan da dan gangarin lokaci za mu je ga sashen talace-talace domin kawo zaben safe wanda zai isar da sakonnin gaishe-gaishe zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki da fatan za a ci gaba da kasancewa da BRC a kan mutane 94 da 6 da nan

0: daga nan BRC2FM aka saurari filin zaben goron Mauludi kuma zaben safi sai gobin Allah ya kai mu da karfe 10 akwai wani sabon shirin yanzu karfe 10 lokaci yayi da za a ji shirin hasken musulunci ai sauraro lafiya
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يجمع كتابا a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna Al-Muqaddimatul Izziyya lil Jama'atil Ashariyya fi mazhabil Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala Talib Abul Hasan Ali Al-Maliki Al-Kadhili idan ba manta ba muna karshen bayani dangane da abin da ya shafi hukuncen kome idan an yi aure an yi saki sai kuma batun kome din nan yana babi ne na ainihin saki daga aure sai saki la qadara Allahu zalim ba a fatan haka ya faru amma dai idan abu ya gagara ko ya fakkara to karke sakin za a yi anan mallan yace faslo wani fasali na musamman qala fi risala ya fada cikin littafin risala wannan ya gwada littafin risala ya riga yi kuma littafin risala yana da muhimmanci kwarai da gaske wanda shine za mu shiga idan mun gama wannan littafi insha Allah ta'ala yace walahu yana da halin ailil musalliki zaujatahu ga wanda ya sake matarsa yana da halin yin me arrajatu fillati tahidu yayi kome ga matan da take dinin al'ada wanda take haila to daga nan za mu iya fahimtar cewa kamar matan da ba ta haila idan an sake ta ba za a iya mata kome ba kenan alhali ba haka abin yake ba domin saboda wanda ba ta haila idan an sake ta za a iya yin mata kome haka ma wanda take haila idan an sake ta ita ma ana iya yin mata kome sai dai kowannen su akwai adadi ko kuma akwai ka'idan da aka zayyana amma idan mace tana jinin haila tana yin jinin al'ada mijinta ya sake ta to zai iya yin mata kome malam tadkhul fil haidati salisa matukan bata shiga haila na uku ba fil hurrati a cikin ya bi mana idan ya ce awisani ya ce fil amati ko kuma haila ta biyu idan bai wata saboda ya idan an aure ta sakin da aka bata aka baka dama kai mata saki uku ne haka ne ko to haka ma jinin da za ta yi uku ne wannan uku ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin alqur'ani mutallaqatu yatarabbatna bi anfusihinna salatata quru'in ana nufin haila uku ko ana nufin tsarki guda uku sannan da aka yi ta bayanai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce me yace at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsanin sannan sai fadi wata ka'ida haka ne ko wato saki guda biyu kine kake da yanci wannan ki yake gwada ɗaya kana da yanci biyu kana da yanci amma aya ta gaba sai ta ce me fa in talaqaha idan ya sake ta to fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fa bata halatta gare shi sai fa sai ta aure wani mijin gaba. To shi yasa in ka dauko lissafi daga farko, duk da kasancewa ayan farko ta ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qura'a. Wannan yana nufin saki da yake. Duk matan da aka sake ta saki da kana jinin al'ada, to za ta zauna jini uku. Idan ta yi jini uku, mijinta bai sai mai da ita ba. Bai sai mai da ita ba. Sai dai ya sake ba da sabon sadaki. Kun ga kenan akwai hikima mai yawa idan ya kasance mace tana jinin al'ada, da aka ambaci guda uku nan. Tunda in ta yi na farko za ka iya mayar da ita, in ta yi na biyu za ka iya mayar da ita, in ta shiga na uku kuma shi kenan. Ba yadda za ka iya mayar da ita. Haka ma saki na farko idan ka yi za ka iya mayar da ita. Sai ce at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsani. Sai ka ce saki biyu. Kuma idan ka yi saki biyu za ka iya mayar da ita. Za ka iya kuma sallama ta tafi gaba daya. Kun ga kenan an ba shi dama. To amma fa in sallaqaha to fala tahillu lahu. In ya sake ta saki na nawa bayan biyu na uku kenan, to ba ta halatta gare ki. Kamar yadda wancan salasata qurun din nan idan ta tsallake bai sai mai yadda ita ba sai an sake sabon aure, to haka ma wannan idan ya mata saki uku bai sai mai yadda ita ba sai ta aure wani mijin gaba. Sai hukuncin su ya dan bambanta. Ina fata an gane. To waɗanda ba sa jinin al'ada fa, wannan ana maganan matan da suke jinin al'ada. Ya za ka ce wal mutallaqatu yatarabbasna jam'in sumata, an saki wancan an saki wancan an saki wancan dukan su suna jinin al'ada, to yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qura'a. To idan ba sa yi fa, wallahi ya izna min al mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna. Ya Allah ta'ala yace to wanda ba sa jinin al'ada saboda shekaru da yawa ko kuma saboda karancin shekaru ko kuma kwata-kwata ba sa yi, to idan an sake su watanni uku za su. Amma abin da zai baka mamaki shine waɗansu alƙalai sai su rude ko ba sani ba ne, idan aka sake mace sai ya ce ta je ta yi wata uku. To kai ya za ka yi wannan hukunci a matsayin ka na alƙali? Kai wawa ne ka tambaya mana tana jinin al'ada ne ko ba ta yi? Duk alƙalin da a kotunsa aka sake mace ya ce ta je ta yi wata uku sannan ta yi aure, to wannan ya gwada alƙalin jahili ne kuma bai cancanta ya alƙalarci ba, don barna yake. Don ga har ma ya koma na zamani ko a cikin constitution din an ce watanni uku ne mallam Abubakar. Constitution din Bature ma idan ka saki mata yaushe yake maka kamar yadda ita, yaushe ne baka da yancin da zaka mayar da ita? Wai a cikin constitution din Bature sau nawa ake sake mata? Mu dai mun sani a zamanin jahiliya, kuma na san constitution din Bature da bakaken da suka zama Turawa ƙarfi da yaji, na san duk a tsarin su shine ko sau nawa kana iya sake mata, domin mafiya yawa su ne suke da aqidan ko suke sake matan su saki ɗari. Idan mutum ranta ya bace sai ce na sake ki saki ɗari, idan aka sake taɓa shi aka ce haba kai ko ya ce dubu, a ce haba kai ko ya ce miliyan, saboda duk ya san a banza ne ya tafi. Dun jahiliya abinda suke yi kenan. Sai dai na sani kamar Nasara idan suka yi abin nan ma ba a saki, kafin a yi saki yana da wahala. In ka wuri mace to ta zamo alaƙaƙai ɗinka kawai. Haka za ku karanta kuma yana jin ba a mataki shi yaku, amma ba a dabarin da fasto zai yi a mataki shi yaku. Ba ku dabara? Wato guda ɗaya kawai. Ok, sai dai akwai wanda suke a outside, wannan kan kaga dama kai goma wala mutaki za ta yi akidari, wato kilakai. An san kilakai ko? Wani ba bai san kilakai ba, an ka tambayi ki fasara sai ya ce kulki yake nufi. Kai me kilakai? kila kai kulki ko to kai abokin sa me kila kai matan matan da take waje ai wayo yake so yayi yana so yayi wayo ne to kun gani yasa gashi muna fassare da Hausa ma ba abin nan ba eh karuwa amma dai wani ne ya fada muku ta baya eh wani ne yau akwai wani ne wala to yasa wani karatu ma to nan yasa ya sake jin sa eh Allah ya tauka saboda haka mutum da ba ta jinin al'ada kamar yadda muka ambata saboda lalura saboda ba ta da lafiya saboda shekaru saboda karancin shekaru ko kuma haka Allah ya yi ta to idan an sake ta wata uku zafi to kine mafi yawa kai ga alƙalan suna ce wata uku kuma ba daidai bane tambaya zaka yi kina jinin al'ada eh to sai kin yi guda uku baki jinin al'ada eh to wata uku baki saboda haka kafin wata uku ya kare yana iya maida mata in ya kuskure ya bari wata uku ya kare to fa sai da tayi dafi ma'ana sai da sabon kadai amma kuma in saki uku ne ko da ba ta jinin al'ada in dai ya mata saki uku to baya da za ya gyara yasa kullun nake jaddada wa mutane wallahi su tsoraci Allah to bari in saki uku lokaci guda dun ko da ka je ka dauki fata wanda suke ce saki ɗaya ne zaka shiga rudani duk mutumin da ya saki matarsa saki uku lokaci guda to sai kaga Allah ya halaki da fitina ko da an mayar masa da ita wani abu yana faruwa tana da kishiyoyi ko abin nan wata kikiya tana iya faɗin magana ta ce da manzaman zina kike yi da haɗa ma da mijin ko kana kusa ta ce ƴaƴan iska kawai sai ka maza sai ta ce ba saki uku kai ba kuma wai ka je ka samu wasu malamai ƴan ciwaciwa sun ce maka ɗaya ne ƴan iska kawai tafi wajen ɗaki tafi wajen karuwanka za ku ji maganganu iri daban-daban ya sa ka ga tun da farko ma kar ka yi uku in kuma kai uku gara ka sallame ta ta tafi sai ta je gidan wani in ka kwato ta da ƙarfi kenan ka kasa kwato ta ka hakura duk ya fi maka zaman lafiya da kwanciyar hankali sannan ƴaƴan da ka samu a tsakani ba mai musu gori ba mai faɗa musu bakar magana amma wallahi matukan ka yi uku aka zo aka sake mayarwa to za a ta faɗin bakakin maganganu iri daban-daban ana iya samun wata matan za ka sake ta saki ɗaya har uku to rabu ta je wani gidan su yi rikici ya koro ta da saki uku ta sake dawowa hannunka ku sake rikici ka sake sake ta saki uku ta koma can kuma sun yi rigima ya sake tsako ta saki uku to sai dai irin waɗannan mata dama za a samu tsakaninka da su to don da ku haɗuwa hanya ku biyu ne sun ba zan ya za a yi ba ba zan ya za a yi ba wannan zai yi tsaki wannan ya tsaki wannan ba zai ja da kan hanya ko wannan ba zai ja da kan hanya ba sun ana samun haka amma kaga ai ba haramun bane ana iya samun haka a garuruwa daban-daban ma an samu haka to kaga ai ya fi sauki tunda ta je wani gidan ne batawa suka yi ta dawo gidanka ko da ita take shiryawa a haka dun wani lokaci za ta zo ta tsiye ka ta ce sai ka sake ni kuma kana sake ni gidan wani zan koma ya ce munafiki ne ai ta ce kai ma munafiki ne ka ji ba tana karkashin ta ba wai tana kiran ka munafiki tunda ka kira wancan munafiki to amma dai in dai aure ne aka yi bisa ka'ida kudin ki bi haram ba haramun ba ne to gara a kiyaye ka'idan koda ana samun canje-canje ya fi sauki akan ka shiga ainihin rudani ko dugu-dugu don warware shi yana da wahala kwarai da gaske Allah ya kauta kala sharihuha mai sharhin ta na risala mai yace ar-raji'atu yamlikuha az-zawju fi kulli talaqi kome miji yana mallaka ne a cikin kowane saki na qasa adaduhu an al-talaq wanda adadin sa bai kai uku ba malam yakun ma'ahu fida'u sai dai idan babu fansa a cikin ka mata zobe to ho ba zai yi ba matan da tace tana son ka sake ta sai kace kai ba za ka sake ta ba sai ta biya wani abu tace nawa kake bukata kai yanko kudi ka ambata mata ita kuwa taje ta samu kudin nan ta baka koda ko wanda zai aure ta ne ya dauki kudin ya bata aka baka kakkarba to shikenan wannan saki ya tabbata salqatun ba'inatu aka ce saki ne wanda yake mai nisa a lokacin ka ce ka mai da ita ba za ta mai su ba kama yadda ita ba za ta mai su ba saboda haka ita abinda za ta yi shine an warware aure ne istibra'i kawai za ta yi shine aka ce jini guda ne kawai za ta yi sai jini da yake gawan ta yi jini da za a tabbatar da cewa ba ta da ciki saboda in tana da ciki wannan jinin ba zai zo ba don idan tana da cikin ka bayan ka karɓi kuɗin to saki ya tabbata amma bai halatta ta yi aure ba saboda akwai cikinka haramun ne haɗa maniyin kati guda biyu a cikin ciki guda ya sa na ambaci kati guda biyu tun kowa ya gani to kun ga kenan za ta yi zama to sai dai fa ka sani zaman da za ta yi da cikinka da haihuwan da za ta yi in ba ka yi sa'a ba wannan kudin da ka ɗauka aka ɗauka aka baka ka sake ta to ba sai an ci mikin balikin sai dai kai haƙuri zai idan tana ciki tana iya maraile cewa haka kawai sai ta yi kame-kame a ce an yi moki daman cikinsa ne a zo idan an kai ta wani asibiti sai ta ki mamurmurowa ta ki farfadowa sai an kai ta asibiti mai tsada ko a kawo mata kowane irin nau'in abinci ta gici sai ka haɗo mata abinci haɗaɗɗe wannan kuɗin da ta baka sai ta yaƙe wannan kuɗin kafin ta haihu sannan kuma in ta haihu idan baka yi abin da ya kamata ba ta kai ka kotu don akwai alƙalan da suke suna kwatantawa idan ka kuskura matanka da ta haihu maka ta kai ka kotu in dai alƙali yana da adalci da abin nan to za a yi lissafin abincin safe ne da abincin rana da abincin dare da ekstra domin lokacin da take kayarwa wannan kayarwan nan yana sa ta yunwa da safe za ta ci abinci da ya fi na 500 a yana ji an yi dariya to kai kana nufin cewa za a ba ta kunu da kosai ne kunu da kosai to mu je kunu da kosai da safe 100 nawa kunun da ya dole ka bata mai kauri don ba za ka bata kunun zaƙi ba sannan abincin rana dole ka bata abincin rana lafiyayye sannan ka bata abincin dare lafiyayye tun da ɗanta yana shan nono in ba haka ba ta ki ba ki nono din sai ɗan yara mai in ka ganta sai ka zubar da hawaye kuma idan akwai adawa ba ruwanta wallahi ko mutuwa zai bar ta da mu ba saboda kai to kaddara da safe 200 da rana 300 da daddare 100 nawa a bari ki tuwo da miyan kuka amma dai da yaji 250 sannan ga ekstra ya tashi nawa kudin komo da sabulu saboda yawan kaki da fitsari sannan zannuwan da za ka saya don saboda goyo yana kake zani to kaga in aka samu alƙalin da yake zai tsaya tsayin daka ya ɗora maka wannan nauyi sai ka goma ke gyara ka mayar da jama'a ya ta sauki saboda haka kuɗin da aka baka na kul'i sai an cinye ka kaf gaba ɗaya wannan shine tsarin adalci amma ka je ka samu wani alƙali ka ɗauki kuɗi ka baki ko kuma abokinka ne ya zo ya zalunce ta da kai da shi ɗin duk in kun je lahira za ku yi bayani yau akwai azzaluman alƙalan da suke haka mace ita aka zalunce ta sai shi kuma ya je ya samu abokinsa shine alƙalin ko a je a harhaɗa ki ko wani lauya wanda yake lalatacce azzalumi ana maganan yan ta'adda a waɗansu wurare waɗannan ma ba suna daga cikin yan ta'addan musulunci ƙwarai da gaske Allah ya kyauta na ala wajhi madha ma lam yakun ma'ahu fida'u matuƙan ba fansaya ta bayar ya sake ta ba au ma lam yakum ala wajhil mubara'ati ko kuma a fiska na ainihin barranta wal fidyati da fidya
2: domin mutumin da ya zo ya ba da abin nan matarsa dama ta ce kai barrantacciya ce ko ta ce kai barrantacce ne to shi kenan sai ya riga ya yi barrantacce gaba ɗaya ne gaba ɗaya hukunne ba yadda za a yi kamar yadda ita
1: ba ni ba ke
2: uku ne sai dai in kayi riba
1: tun da ai ka ce ba kai ba ita
2: amma mutumin da ya saki matarsa sake je ko kuma sake biyu aka ce ta zauna a gidansa kada ta fita la tadri la Allah yuhdisu ba'da zalika amra saboda idan kayi saki daya tana gidanka bata koma gidansu ba za ka rinka ba ta abinci komai da komai za ka ba ta mai yiwuwa za ka shiga ɗakinta ma ka gaishe ta akwai wata matsala babu shi kenan sai kama hanya ta fita
1: ran da ka shiga ka ƙi fita bayan isha'i don ba mamaki bayan isha'i wacce tana ta jiranka kai kuma da ka shiga sai ka ƙi fita sai ka kwana da safe ba sai an tambaye ka ba
2: shi kenan an yi fita ne dalilin da ya sa aka ce kada su fita kenan kuma kada ku fitar duk
1: ashe ba karamin wawa ba ne duk mutumin da zai sake matarsa sake ɗaya ko biyu ya nemi kayanta yana watsarwa ya je ki tafi gidanku ba ruwa na da ke waɗansu iyayen ma suna masa magana yana mayar da martani wannan ba karamin wawa ba ne maholo
2: ƙwarai da gaske mun ya saba wa ayan Qur'ani ka kyale ka aka ce ma idan ɗaki guda ɗaya ne kai za ka je ka nemi wajen haya ko ka zo masallaci shi yasa ake fito da yawa za a iya baka waje a masallaci ka zauna tun da lokacin da abu ya faru kana cikin zuciya kwana ɗaya kwana biyu mai yiwuwa ba za ka je gidan ba amma kuma in ba ka je gidan ba dole ka aika musu da abinci in ba ka aika musu ba dole su aiko duk inda kake don idan baka ba su ba wannan ɗan jinkirin da ka yi ranar tashin kiyama sai Allah ya tambaye ka saboda me saboda akwai igiyan auren a tsakaninku wato igiyan ba ta gama lalacewa ba ko ba ta gama tsinkewa ba da ke sa aka ce dole ka kula da su kuma idan aka samu daidaituwan al'amura tunda har jini uku za ta yi idan ba ta jinin al'ada kuma har watanni uku za ta yi to za a fasanta a kawai lokaci za ka fito ta ce ina za ka je malam wai ina za ka je ƙwarai da gaske tana cikin ɗakinta tana abin nan ka zo ka ce za ka shiga ɗakinta bayan ka sake ta ka je kan gadonta ka zauna ai wata sai ta soka ne ka malam ina za ka je kai kuma kana wani gunaguni ba a gane me kake bala
1: kamar dai an samu la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra abinda ake nema wa innama kanat lahu raja'a abin sani zai samu kome ne malam tanqadil iddatu matukan bata kare idda ba li anna li ismata bayna zawjayni saboda igiyan aure a tsakanin ma'aurata guda biyu la tanqatiu bima tulal salat ba ta yankewa idan an samu sakin da bai kai uku ba fil hurrati ga ya idan lam yakun ma'ahu fida'u matukan da babu fafanta idan akwai zobe ba magana idan kuma baiwa ce saki biyu ko kuma jini biyu malam tanqadil idda wato matukan bata kare idda ba nan ma in ta kare idda babu magana a mayar da ita ba zai yi ba ka riga ka maka kayan sakace kuma kun san idan mutum ya sake matarsa sake da ya ko biyu ya bata a gida a gidansa tana jin akwai wanda zai zago ya ce ya zo neman ta ai sai ka raɗe shi ba ma zai zo gidanka yana neman ta kwarai da gaske amma an ka kore ta gidansu to fa akwai babin na najirwaye mai kamar wanka labari zai iya bazuwa cewa wacce tana gidansu dama yana da informal ɗinsa da za su ba ki labari ya daɗe bai je gaisuwa ba sai ya je gaisuwa gidan ya ce a'a ya na ga wance a ce ai aurenta ya kare a'a aurenki ya kare to Allah ya sauwake Allah ya sauwake amma dai ina saki ɗaya ne ya gabata ka ji tsaye gumi shi ba akwai abin da ya ɓoya bayan nan ina saki ɗaya ne
2: Eh take da yene amma ya koro ni ya ce zo bazan zo na gidan su ba ya cici mutunci ne ya watsar da kayana. Ah to amma ai kina da waya ko dun na ga kaman wani mutaccin da ba ki faka mun waya ba gaba ya to za a yi ko miki da waya. Ya yi ke da ya riga samu. Su kuma iyayen suna gani za su ce ah lallai dun za su iya fahimta. Kun san iyaye tsofin hannu ne. Kware da gaske. Ko kai ma an ka kwana biyu za ka iya gane wa. Kware da gaske. Ai abu ana yi a gidanka abin nan za ka iya gane. Ya yi ko mata da waya. Amma idan tana gidanka za a aika mata da waya. Wallahi sai dai yayanka ko babbanta ya aika mata da waya. Amma wani saurayinta ko tsohon saurayinta bai yi ta ya aika mata da waya ba. Amma tana gidansu komai yana iya faruwa ba. Akwai abin da ba za ka iya tare ba. Balle ma a ce ka kore ta akwai haƙƙokin da baka bayarwa. Shikenan wani zai dauki hidima. Duk yadda ka yi kamar yadda ka. Ba za ta taɓa yadda ba musamman ma tana tsallakewa. Dalilin da yasa aka ce su ji tsoron Allah kenan duk mace za ta iya yin ƙarya. Ta kawai sai ta ce ta tashi da jini nau. Ta ce la ilaha illallah. Tun shiga jini na uku kuma dama da gangance haka. To shi yasa aka ce ta ji tsoron Allah. Sai ce to tun da ta shiga jini na uku ai shi kenan yanzu amma dai bari in je. Sai ya karaɗe garin nan yana neman fatawa. Suna nan irin su. Lokacin da bai kamata ma ya zo gidanka ba sai ka jana maka sallama. Sai ka fito sai ce wallahi kawai ya kama ke kyafa wani waje. Ya za waɗansu sai ka suna ta ɓata maka lokaci. Ka yi bayani da Allah malam kana ɓata min lokaci. Wai sai ya ce wai suna tare da kana tare da matanka sai me? Zai ce a malam ba na ɗauko bayani ba. Ni ba zan saurari bayani ka ba in za ka daɗe ka daɗe kawai gaba. Eh to ai kaga ya je mu kasa cikin fitina. To amma in tana gidanka ka danne zuciyanka. Duk mutumin da ya sake matarsa sake ɗaya ko biyu ya batta a gidan har ta gama iddanta. To zai yi wahala ya rabu da ita. Kuma zai yi wahala ya rinka saki a kai a kai. Yana da wahala. In mutum ya kiyaye dokokin Allah sai Allah ya taimake. Amma in baka kiyaye ba to ka shiga fitina kenan. Allah ya sauke. Da nan ya kamata mu dakata sai darasinmu na gaban insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladai abin da muka yi kukkure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

barkanmu. Muna godiya har kullum ga Ubangijin halitta mai rahama mai jin kai, saboda baiwarsa na bamu daman numfasawa zuwa yanzu cikin yanci da walwala, cikin lafiya da wadatar zuciya. Allah ka kara mana ni'imarka, gare ka muke nema, gare ka muke hamdalar samu.

0: Wanda ya wakilci gwamna a wajen wannan taro na dafifin al'umma shine Director General na Kwamitin Yaƙin Neman Zaben Sanatan Bauchi ta Kudu Alhaji Mahiru Maiwada. Yace gwamna ya turo shi wakilci da sakonni manya-manya. Don haka ya bukaci kowa ya bude kunnuwansa.
1: Kun duba ne kun ga irin kyawawan ayyuka da mai girma gwamna yake yi a jihar Bauchi. Kuma tun tarihin Bauchi tun da aka dawo wannan mulki na Fourth Republic daga 1999 zuwa yanzu an yi gwamnoni kamar guda hudu. Ni na yi serving under Ahmed Mu'azu as special advisor kuma na aiki da Malam Isa Yaguda. To a gaskiya dan ba wajen lacca bane, zan yi godiya ne ta musamman ga organizers na wannan taro da kuma shi jagora na wannan tsari da aka yi. Gwamna ya so ya zo wannan taro amma baya gari, ya umurce ni da zan wakilce shi a wannan guri. Kuma maganan gaskiya duk wanda ya zo nan gurin ya san nan jihar Bauchi ne ta hado a nan gurin. Kuma da yardar Allah yadda muka fara daga yau har zuwa lokacin da za a yi zaɓe, insha Allah duka kujerunmu na APM za mu cinye zaɓenmu gabaki ɗaya. Mai girma gwamna, ba sai na faɗa muku irin abubuwan na cigaba da ya kawo jihar Bauchi ba. Kuma musu kun gani, kuma kun gani, kun taɓa, kuma kun mora, kuma ana kan mora. Saboda haka ne ya ɗebi mutane masu tunani irin nasa, ya kawo waɗannan matasa don su zo su karɓi wannan mulki. Ina matasa, ina matasa, an kawo muku matashi, an kawo muku matashi, za ku zaɓe shi. Sannan kuma duk wanda yake son gwamna, to dole so ƴaƴan shi. Maganan gaskiya kenan. Domin ko ni da kuka gani na tsaya gaban ku, kun san na yi takarar sanata 2023 ko, amma na bar jam'iyyar. Amma ganin cewa yadda gwamna ya ɗauki Bauchi, domin a duka gwamnoni da aka yi ba a taɓa yin gwamna irin shi ba, domin irin cigaban da muka ga ya kawo kuma Baucin ne sa a gabansa, domin Bauchi yake yi ba wani ba. Saboda kuma ka cewa mu ma mu dawo, mu ba da namu gudunmawa, mu ga cewa an kai ga gaci wannan kyawawan ayyuka da ya fara, a samu wanda zai gaje shi shi ma ya ci gaba da shi. Saboda haka ne ya kawo wanda ya sani kuma ya san nagartarsa, ya kawo a matsayin dan takarar gwamna. Saboda haka har yau da nake tare da ku, mun zagaya duka local government guda 20 ɗin nan, mun kai dan takararmu wajen iyayen ƙasa. Ban ga gurin da aka kushe Yakubu ba. Saboda haka ina fata yadda kuka dawo wannan jam'iyya, za ku zo mu tafi tare da wanda yake APM tun shekara 5 da wani ya shiga yau, dukkanmu za mu ɗauke ku duka ɗaya ne insha Allah. To saboda haka yanzu muna kokari zan fara shirye-shiryen fita campaign. Yanzu fa wannan ɗan ɗigo ne aka daga, domin gaskiya ba mu fara ba tukunna sai wata bai zuwa. Kuma yanzu wannan ya nuna cewa Juma'a mai kyau ranar Laraba take farawa. Kuma da yardar Allah za mu kafa gwamnati ta APM 2027. Jagora wanda ake cewa ogan ɓoye, na faɗa muku yanzu ba ogan ɓoye ba ne, ogan fili ne, domin ya fito fili, ga aikinsa ya fito fili. Muna masa godiya da wannan aiki da ya fara, kuma za mu zo mu ɗora inda ya ci gaba da har sai muka ce mun kai ga nasara.
0: Alhaji Mahiru Maiwada, PG na kamfan ɗin gwamna a kujerar Sanatan Bauchi ta Kudu. Hajiya Zulai Azare, shugabar mata daga jam'iyyar APC, tana cikin waɗanda suka dawo sabon gida mai ƙamshin amarci. Ta yi jawabi tare da jaddada cewa za su yi aiki bil haƙƙi da gaskiya domin ganin an kai gaci a tafiyar APM da Yakubu Adamu yake jawa ragama.
2: A yau ba ni da abun da zan ce illa rana ta farin ciki a gurina. Mu ƴan kamfin ne daga gidan barista MA Abubakar, wanda ni ne masa campaign director woman. Akwai directoci irin su director security, director transport, da director media, ga su nan duk mun tafi da su irin su kwaskwaran. Mu 126 ran kai dane, ina gaya maka mun shigo za mu yi tsakaninmu da Allah domin alkhairin da kake shimfiɗawa. Ni kaina jarumban Bauchi Garba Noma da ya ci na fita daga jam'iyyar APC, shi ya gayyato ni. Yana gayyato ni na zo na samu, ashe kai mutta Gadugur, kai ne Jagora, kai ma a ciki. Sai Kabiru Lemi ya bi ni ya ce, ku tafi mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu tafi jam'iyya mai rogo. Muka fito ran kai daɗe, mun fito tsakaninmu da Allah, wallahi ba gudu ba ja da baya. Kuma wallahi mutta Gadugur, ka yi godiya a Allah, sunanka ya basu dan Najeriya ma ba a Bauchi State ba. Ga ƙawata maman PA a gefe na, wanda muka yi komai da ita, wallahi muttaka duguri na rantsa da Allah kai mun gani zakai mun gani ka rike yan uwa ka rike abokai ka rike mata ka rike matasa muttaka Allah saka maka da alkhairi ga mu mun zo gaban ka mun zo gaban ka mun dawo jam'iyyar APC ga dan uwana mamman Isa ga mutanen APC da muka tare da su shugabanni na dun mun tawo dan Allah dan annabi Alhaji Muttaka dan Allah ina roƙonka Allah ya baka Allah ne ya yi ka ba mutum bane kai mutum ne mai alkhairi kuma mai san jama'a ka taimaki maza ka taimaki mata ka taimaki yara a rike mu mun fito za mu saka local government 20 wallahi duk coordinatorin mu mata da maza na local government 20 tun daga na ward har zuwa mu da na state ne tun daga state za mu tafi har ward ward rumfa rumfa na rantsa da Allah za mu je mu yi aiki tsakanin mu da Allah za mu tsaya ba dan komai ba saboda halinka kuma da ubangida na garba noma da ya gayyace ni ya kawo ni cikin wannan jam'iyya yanda ka taso da wannan aikin alkhairi ubangiji Allah ya taimake ka kuma yanzu muka fara aiki yanzu za mu fara aiki ina ka je aiki door to door zaure zaure daki daki lungu lungu sako sako ne har ya zule Imam da Mudan directocin mu gaba daya mun yi alƙawari za mu shiga in an yi duniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Yakubu sai ya zama gwamna kaura sai ya zama sanata gwamna sai ya zama sanata warci sai ya zama sanata da su da yan majalisun wallahi ba za mu bar ko guda daya ba da yaddar ubangiji
0: Haji Yazulai Azare yanzu sai abinda masu ra'ayi suke fadi mun shiga dandali ga kuma irin tsarabar da wakilan mu suka tattaro

0: Haka shike, daga fagen masu aiko da sakonni, bari mu ji daga matashiyar da suke aikowa.
1: Amma Dr. Yakubu, in kai mu'amala da shi ko in ka matsa kusa da shi, da ka tabbatar da cewa wannan bawan Allah in ya zama gwamna, da a yi aikin da kusan sai ya fi uba a gare mu ma wajen aiki. Sabila da goyensa ne kuma a kowane lokaci ana buƙatar wanda zai zo ya fi mahaifinsa ne, ba wanda zai yi ƙasa da mahaifinsa.
2: Hankalin ƴan uwanmu matasa, yanzu lokacinmu ne ya jiyo, ton ɗinmu ya jiyo na matasa. Mu ɗauki matashi ɗan uwanmu, ba shi shugabancin Najeriya, mu ba shi shugabancin jihar Bauchi, domin mu matasa mu ne ƙashin bayan rayuwar matasa. Kuma insha Allahu Rabbi, in Allah ya yarda, PHG Yakubu zai zama gwamnan jihar Bauchi a matsayinsa na matashi, kuma za su ga abin mamaki, zai gina matasa, zai raye matasa.
3: Insha Allah muna taya su da addu'o'inmu, kuma za mu yi da cikunanmu da fatan bakinmu da kuma addu'o'inmu akan Ubangiji ya sanya wannan jam'iyya ta mu ta rogo ta yi sama. Kuma alhamdulillahi mu a yanzu nasara dai muna nan, muna gani nasara, nasara kuma sa'a tana nan tafe da izinin Allah a wannan jam'iyya ta mu ta rogo. Allah Ubangiji ya wuce mana gaba, Allah Ubangiji ya dafa musu akan wannan hidima. Kuma muna fatan wannan bawan Allah Yakubu PHG, kamar yadda muke jin ana faɗa-faɗan alkhairorinsa, wanda a yanzu mu ma mun fara shaidawa, kuma muna sa tsammanin za mu ci gaba da shaidawa, kuma muna fatan al'umma za su rabota da wannan fatan alkhairi da ake ma bawan wannan bawan Allah.

0: kamar kullum Bauchi Consolidation Forum tana tuni a ja damtse a shiga lungu da saƙo a nemi goyon bayan jama'a cikin kalamai na girmamawa da tsaftar harshe. APM tana da tsari, kowa ana ba shi girmansa. A tsarin APM gidan al'umma babu cin zarafi, babu cin fuska. Ubangiji Allah ya mana jagora. Da haka za mu dasa aya a madadin abokan tafiya na yau da kullum masu ɗawainiyar tsarawa, rubutawa da bincike. Sai mai aikin naɗowa da tacewa Aliyu Zakari. Masu jan akala ƙungiyar Bauchi Consolidation Forum suke ɗaukar nauyi. Ni Muhammad Muktar da na gabatar nake cewa Ubangijin Rabbani ya amsa mana muryar jama'a. Amin.
1: Ya kubu ya shugo gari, a ina kuke mutan gari, a ku zo mu kama ayari, mu zagaya cikin gari.
2: Daga nan biyar C2FM aka saurari shirin muryar al'umma sai ranar Lahadi da karfe 10:03 na dare za mu kawo mai sauraro sabon shirin da fatar an ji daɗin kasancewa tare da mu. Yanzu agogonmu yana cewa karfe 12:16. Da misalin karfe 12 rana za mu kawo mai sauraro wato shirin na wato za mu kawo takaitattun labarai. Kuma da karfe 12:15 akwai shirin ikon Allah, da karfe 12:30 bakonmu na mako karfe 1 cikakkun labaran duniya. To da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da gobe C2FM 94.6 da kuma barin Bauchi da kuma.

0: Exclusive from guarilode.com.ng.
1: An fara kenan, wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin, zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba. Mun dace sosai tare.

0: ta madalla kada mi saro ya shafa na tare da biyar su tafi makan minta 96.6 ga shirin mu na gaba wato shirin nan na ifa Allah sai kallo isba
1: mai tare da wannan tasha ta BRC a daidai wannan lokaci da sallama nake mana barka da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na ikon Allah. A shirin da ya gabata muna kan bayanai ne akan tsutsotsi kala-kala waɗanda suke cikin ƙasa da waɗanda suke bayan ƙasa, kuma mun tsaya ne akan tana wanda muka ce abokiya ce ta ɗan Adam, domin ita ba ta cutar da kowa, amma dai kuma ita ba ta da kunnuwa, ba ta da idanu, amma sai lalle tana ji ne da jikinta idan aka motsa ƙasar da take ciki, domin da ta ji haka za ta yi ƙoƙarin gudu. Kuma tana tana iya ganewa ko wuri da duhu ko da haske, domin kullum sai ka ganta tana gudun haske. Tana ba ta da namiji, ba ta da na mace, kowanne namiji ne kuma mace ce. Saboda haka in sun yi aure za su yi kwai, sai duka su biyu su yi ciki, wannan yi wa wannan, wannan yi wa wannan. To a yau za mu koma ga tsutsotsi masu cutar ɗan Adam, musamman masu shiga jikin ɗan Adam su cutar da shi, wato tsutsotsin ciki. Mun gaya muku tana a tsutsa ake kyankyashe ta, ta girma tsutsa, ta mutu tsutsa, ba ta zama wani ƙwaro daga baya kamar yawancin tsutsotsi. Mun ce ita tana a ƙasa take, tana samun abincinta daga ƙarƙashin ƙasa, ba ta cutar kowa, har mun sa ta cikin manyan mataimakanmu. Amma a cikin ‘yan uwanta tsutsotsi akwai waɗanda suka ɗauki muguwar al’ada ta cuta, maimakon su je su nemi abincinsu na kansu sai suka manne wa waɗansu halittu. Ta haka sai ita halittar nan ta je ta wahala ta samu abinci, tsutsotsin nan kuma na cikin cikinta su samu a fala, kamar dai yadda ‘yan raraka suke ga ‘yan Adam. Amma tsutsotsin nan ba iyakar ɓarnansu kenan ba, da sun tsaya misali akan tsatar abinci ne kawai da abin ya yi sauƙi. Suna kawo mai gidansu cuta mai yawa har wata rana su kashe shi, kamar dai yadda ‘yan raraka ke rarrake mai albashi su sa shi cin bashi har ya kai ga cin kuɗi, daga nan sai fito da ɗauri. Kaga ashe sun sa shi, shi ma sun kashe shi kenan. Galibin tsutsotsin nan ba cikin gida ɗaya suke ba wurin zama, har ma su mutu. In sun zauna ga wannan halitta rabin ransu, sai kuma su koma ga wata su ƙare a can. Ya ka ji labarin waɗansu a cikinsu. Na farko macijin ciki. Macijin ciki danginsu ɗaya da tana, sai dai shi mugun ƙani ne. A cikin cikin mutum yake zama, yana jira mai gida ya ci abinci, abincin na shiga cikin ciki shi ma sai ya ci. A ciki kuma macen take yin ƙoyinta, wato har ma ta kyankyashe. Amma kafin ta kyankyashe sai ta fita waje ta cikin bayan gida ta shiga ruwa. A nan wani zai so ya sha ruwan game da ƙoyayen, shi kenan sun sami sabon gida sai su kyankyashe a cikin cikinsa. Na biyu shi ne macijin ciki. Ba ta ruwa kaɗai ake samunsa ba, har akan sami macijin a cikin kayan miya ko waɗansu irin abinci mutum ya haɗe shi bai sani ba. Akwai kuma ambuwa. Abin da ake kira ambuwa wata tsutsa ce ƙarama, sukan taru da yawa su zama cikin hanjin mutum, nan ne wurin zamansu. To haka nan za su yi ta zama har zuwa wani lokaci. Sai kuma tsila. Wannan tsutsa kamar sawayen fari take, mara faɗin ƙwarya, amma jikinta rarrabe yake. Wata tana da tsawo da gaske, tana da wani irin kai take da shi wanda take mannewa a cikin cikin mutum. Kowane rabo na jikinta kamar ciki yake daban, takan yi ƙwai a cikinsa. Idan ƙwayayen suka isa ƙasa, sai kowane ciki ya tsinke ya rika fita cikin najasa, sai muke cewa tsila. In wata dabba ta ci ƙwan, sai su koma cikin cikinta su kyankyashe a can. Daga nan sai ‘ya’yan tsutsotsin su shiga cikin tsokar dabba ko hantarta. In muka ci naman dabban nan, sai tsutsotsin kuma su koma cikinmu su girma a can. Wannan shi ya sa duba gari ke yawan ziyartar mahauta don su tabbata ba irin tsutsotsin nan a cikin nama. Kuma har a cikin manyan birane an yi doka, in mutum ya yanka dabba ya kawo ta mahauta, to tilas ne duba gari ya duba. Ba a yadda mutum ya yanka dabba a gidansa ya ta sayarwa, amma dai ko ta kaka wajibi ne a dafa nama sosai kafin a ci, don a kashe dukkan abin da zai iya cutarwa. In kana cin naman alade, sai ka sani jikinsa ya fi na kowace dabba ajiye irin wannan cuta. Akwai farar tsutsa. Wannan ‘yar tsutsa ce gajiyar ruwa da ƙugiya a bakinta. Da wannan ƙugiya take makalewa ga hanji, jini shi ne abin shanta. In suka yi yawa, sai su shanye jinin mutum har wani lokaci ya kai ga mutuwa. In farar tsutsa ta yi ƙwai, sai su fito a cikin bayan gida su kyankyashe a waje. Daga nan sai su shiga taɓo ko gurɓataccen ruwa. In ka zo ka sha ruwan nan, sai su koma cikin cikinka. Kuma ka taɓa taɓon nan da hannunka ka ci abinci da shi baka wanke ba, sai su shiga. Ko tafiya ma ka yi a cikin taɓon, kana iya ɗaukar su da ƙafa. Su huda fata su shiga jini har su kai ga hanji. Saboda haka babban maganinsu tsaftace wuri. Kada a bar najasa a waje, balle su sami wurin zama a cikin ƙasa. Kuma wadda ke da takalmi a ƙafa ko ya taka su, ba za su iya hudawa su shiga ƙafarsa ba. Akwai wani mai babbar illa, wato kurkunu. Kurkunu gida biyu gare shi, kowanne kuwa sai ya zauna a cikinsu kafin ya mutu. Gida guda jikin mutum, guda kuma wani ɗan ƙwaro ne na cikin ruwa. Kowa ya sani kurkuru yana fitowa mutum ko a hannu ko a ƙafa, amma baya fitowa sai bayan ya yi ciki tukuna a jikin mutum. Sai ya fara yin hankara, sai miki. Ta nan ‘ya’yan kurkunun za su riƙa fitowa suna neman ruwa. Dama shi ya sa yake fitowa a ƙafa ko a hannu, ka san su suka fi kusa da ruwa. In sun shiga ruwa, sai su nemi ƙwarin nan da muka ce su shiga cikin cikinsu. A nan za su yi ta rikida. Ƙwarin nan ‘yan ƙanana ne ƙwarai, har kana iya shan su a cikin ruwa baka sani ba. In ka sha ɗan ƙwaron nan a ruwa, sai ya shiga cikin cikinka ya mutu, ɗan kurkunu ya fito. Ya yi ta girma har yakan yi kamar shekara guda a cikin cikinka, sa’an nan ya yi hankara ya fito. In ka kamu da kurkunu har ya leko, kada ka ja shi da ƙarfi, domin ya tsinke sabon ciwo ya zo. Maimakon ‘ya’yan su fito waje, sai su watsu cikin naman jikinka wajen miki. Abin da ya fi, sai ka rika sa mikin a ruwa, kurkunu ya rika zubar da ‘ya’yansa. Dama abin da yake so kenan. In kana yin haka, kamar bayan mako biyu ko uku, sai ka ga ka zare shi da sauƙi, amma dai banda sa ƙarfi. Amma in kana da hankali, bai kamata ka yi kurkunu ba, domin rigakafinsa ba shi da wuya. Iyaka dai a kula da ruwan sha, ko dai a sha na famfo in akwai. In ba na famfo, ruwa ko daga ina aka ɗebo shi a tafasa shi dai tukuna, sa’an nan a ajiye shi ya huce a sha. In wannan bai samu ba, a tace shi da wani ƙyalle. Duk wanda waɗannan dabarun rigakafin aka lissafa na kurkunu ne sai a kiyaye. In ka yi ɗaya daga cikinsu ka tsira. Abu na gaba shi ne tsagiya, wanda ciwo ne wanda tsutsa ke kawo ta. Zamanta kamar kurkunu yake, rabi a cikin jikin mutum, rabi a cikin wata halitta ta ruwa. Sa’ad da take cikin jikin mutum, takan yi ƙwai. Ƙwan yana da wani tsini a gindi. Shi tsini nan ne ke kafewa cikin mafitsara ya rika sa mutum yana fitsari da jini. Ciwon tsagiya kenan. In an jima kaɗan, sai ƙwan ya fito daga cikin jikin mutum. In yi sa’a sai cikin ruwa, a can zai kyankyashe. wata ya tsutsa ta fito mai ƴan tsutsotsi ba kamar na uwar ba. Wato wata tsutsa ta fito mai ƴan tsiyoyi ba kamar na uwar ba. Ta yi ta yawo cikin ruwa. Me take nema? Bari ka ji abin mamaki. Akwai wani irin kodi wanda take nema ido rufe. Dole ko ta same shi, don in ba ta same shi da wuri ba sai ta mutu. In ta samu sai ta huda ta shiga cikinsa, ta sake siffa, ta yi ta girma har ta haihu ta mutu. ‘Ya’yanta su kuwa daban ne, ba su kama da uwar, sai su fito daga cikin kodi, su dakata a ruwa suna jira su sami damar shiga jikin mutum. In ka shiga ruwan ko ka sha shi, sai su koma cikin jikinka, su yi ta bi har su koma gidansu na gado, wato ciki kenan. Sai kuma su haihu a sake juyowa, kaga yadda ake wannan da'ira. Maganin tsakiya kamar na su kurkunu ne. Kada ka sha ruwa sai an dafa, in ba na famfo ba ne. Kada kuma ka yi wanka a kududdufi ko dai ruwa mara gudu, domin a irin nan ne aka fi samun koɗin nan wanda tsakiya ke shiga. Mai sauraro, kasancewa abokin tafiyan namu lokaci ya yi halin nasa, ya zama wajibi mu jalin zamin shirin a daidai wannan gabar. Da fatan za a kasance da mu wani mako domin jin ci gaban shirin. Kafin wannan lokacin, a madadin wanda ya haɗa mana sauti a na'ura, Muhammad Haruna, Li Aliko Ibrahim Gurama, nake cewa ikon Allah sai kallo.

I don't think that I need to be just what they did.

I'm gonna go get a honey.

I know what I'm saying.

Ida kudai, mutara ingin ada hari, mana ida kudai.

I don't know what the hell to do, man.

んない裏取りだ。裏取りだ。I'm going to go to the hospital.

0: yanzu karfe ɗaya daga nan biyar sai
1: fassarar labaran duniya da farko muhimman kamin su. An kalubalance shugabannin Afirka da su dauki matakan zahiri wajen sauya harkar noma domin kara samar da abinci da ayyukan yi. Ƙungiyar Kiristocin Najeriya kan ta gargaɗi 'yan siyasa da magoya bayan su da kada su riƙa amfani da sunan Yesu Almasihu wajen cimma muradun siyasa da na jam'iyyunsu. Ƙasashen Indiya da ta Zambiya kuwa sun dawo da tattaunawa domin duba damar zuba jari a harkar ma'adinan tagulla da sauran muhimman ma'adinai. Yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labarin tare da ni Adamu Abubakar. Tsohon shugaban ƙasar Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya buƙaci shugabannin ƙasashen Afirka da su daina ɗaukar alƙawura kawai kan sauya fasalin harkar noma su koma ɗaukar matakai na zahiri domin ƙara samar da wadataccen abinci, ayyukan yi da bunƙasar tattalin arziki. Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya bayyana haka ne yayin da yake jawabi a taron masu zuba jari na gidauniyar Afirka. Wato na gidauniyar African Agriculture Technology and Tradition AATR da aka gudanar a Kigali babban birnin ƙasar Rwanda. Tun da farko a wani taro da aka shirya musamman domin matasa mai taken ƙarfafa jagorancin matasa da tsarin samar da abinci, Dr. Jonathan ya buƙaci ƙasashen Afirka da su ƙarfafa wa matasa su yi harkar noma da sarrafa kayan abinci tare da zuba jari a cikin wannan harka. Ya kuma yi kira da samar da tallafi da fararen matakan ƙarfafawa domin baiwa matasa damar shiga harkar noma da kuma girgire-girgire. Dr. Jonathan, wadda yake jakadan ƙungiyar AATF ne kan fasahar noma, ya ce sauya fasalin harkar noma a Afirka bai kamata ya tsaya kan manufofi da alƙawarin 'yan siyasa kawai ba. Ya ce noma shi ne ginshiƙin makomar nahiyar Afirka, yana mai cewa wadatar da abinci, bunƙasa masana'antu, samar da ayyukan yi ga matasa da kuma rage illolin sauyin yanayi duk za su dogara ne kan yadda harkar noma za ta bunƙasa. Sai dai ya ce babban ƙalubale a halin yanzu shi ne yadda za a sauya waɗannan alƙawura zuwa manufofi da shirye-shirye masu ma'ana waɗanda za su isa ga manoma tare da samar musu da fa'ida a zahiri. Ƙungiyar Kiristocin Najeriya kan ta gargaɗi 'yan siyasa da magoya bayan su baki ɗaya da su daina amfani da sunan Yesu Almasihu wajen cimma muradun siyasa da na jam'iyyunsu, musamman ma yayin da ake tunkari da babban zaben shekara ta 2027. Shugaban ƙungiyar kan Archbishop Daniel Okoh shi ne ya yi wannan gargaɗi cikin wata sanarwa da ya fitar a birnin tarayya Abuja. Archbishop Okoh ya bayyana damuwarsa kan wasu kalaman siyasa na baya-bayan nan da suka riga ambaton Yesu Almasihu, musamman kalaman Precious Oruchi wadda aka fi sani da Mama P dangane da Peter Obi da kuma zaɓe mai zuba. Ya ce duk da cewa muhawarar siyasa na iya kasancewa mai zafi, amma sunan Yesu Almasihu abu ne mai tsarki, don haka bai kamata a jawo shi cikin rikicin siyasa ba. Shugaban na kan ya bayyana cewa 'yan ƙasa suna da cikakken 'yancin goyon bayan ko sukar duk wani ɗan siyasa, ciki har da Peter Obi da farko ma shugaba da yake mulki wato Bola Ahmed Tinubu. Sai dai ya yi gargaɗin cewa bai kamata kishin siyasa ya wuce gona da iri ba. Archbishop Okoh ya jaddada cewa babu wani ɗan takara ko wata jam'iyyar siyasa da za ta iya zama cikakkiyar mafita ga dukkan matsalolin ɗan adam. Ya buƙaci 'yan siyasa, ƙungiyoyin yaƙin neman zaɓe da kuma masu kada ƙuri'a a faɗin ƙasa da su kasance masu haƙuri da mutunta juna yayin da ake ci gaba da shirye-shirye neman zaɓe a shekarar 2020. Rundunar 'yan sandan jihar Kebbi ta ce ta kama wasu mutane biyu da ake zargi da satar shanu tare da kwato shanu da ake shirin kaiwa kasuwar Bunza domin sayarwa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar SP Bashir Usman shi ne ya tabbatar da hakan cikin wata sanarwa da ya fitar a birnin Kebbi. Ya ce an kama mutanen ne a ranar 28 ga watan Agusta bayan rundunar ta samu minister da kuma bayanan da jama'ar yankin suka bayar ya ce an kama Abubakar Wakil da Usman Dan Bello a garin Gunsa bayan da wasu mazauna yankin suka sanar da yan sanda game da satar shanu yake jawabi kawai lamarin kwamishinan yan sandan jihar Gombar Hadejia ya gode wa jama'a bisa halin kan da suka bai wa jami'an tsaro ya kuma yi kira ga al'umma su ci gaba da bayar da muhimman bayanai ga yan sanda domin tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin jama'a kada ka bari wani amfani da kai wajen salwantar da rayuka da dukiyoyin al'umma domin wanda zai yi amfani da kai wajen kawo takakon ba zai yi amfani da kansa da cikin sa ba waɗannan labarai na duniya suna zuwa ma ne kai tsaye daga nan gidan rediyo kuma ce Kasar India ta dawo da tattaunawa da Zambia domin duba damar zuba jari a harkar ma'adinan tagulla da sauran muhimman ma'adinai. Jami'an ma'aikatar ma'adinai na kasar India ne suka bayyana haka yayin da kasar ke kokarin neman albarkatun kasa daga kasashen waje domin biyan bukatun tattalin arziki da ke ciki da wato da ke ci gaba da haɓaka. Jami'an sun ce ma'aikatar ta gudanar da tattaunawar farko da jami'an Zambia ranar 26 ga watan Agusta. Kuma a watan Afrilu ne dai tattaunawa tsakanin kasashen biyu ta tsaya caksa a kan rashin tabbas daga gwamnatin Zambia kan hakkin ako ma'adinai a wani yanki mai faɗin murabba'in kilomita 9,000 wanda aka bai wa India shekarar da ta gabata. Kamfanin Kanindi Bidash na India wadda ke jagorantar kokarin da India ke yi na samun ma'adinai daga kasashen waje yana kuma nazarin samun damar zuba jari a kasashen Australia, Brazil, Canada, Russia da Indonesia tare da tattaunawa kan wani aikin ma'adinai a Malawi. India ta kasance tana tattaunawa da kasashen Afirka da dama domin samun damar haƙo ma'adinai ta hanyar yarjejeniyoyin gwamnati da gwamnati. Haka kuma kasar tana nazarin irin waɗannan damarmaki a kasashen Australia da Latin America. Ita kuwa gwamnatin kasar Sri Lanka ta ce za ta kafa wuraren noma na kwakwa mai suna King Coconut guda 250 cikin shekaru uku masu zuwa. An ce manufar shirin shi ne ƙara yawan noman kwakwar da ake samarwa a shekarar da su wato a shekara. Da kusan ƴaƴan kwakwa miliyan 25 gwamnatin ta kuma ce tana sa ran samun ƙarin kudaden shiga da kasar ke samu daga fitar da wannan nau'in kwakwa zuwa kasashen waje ya zuwa sama da dala miliyan 12 a shekara ta 2030 ma'aikatar shuke-shuke ababen more rayuwa ta ce za ta wato za a kafa wurare 70 a wannan shekara sannan 80 a shekara mai zuwa idan Allah ya kai yayin da za a kafa 95 a shekara ta 2028 manufar shirin shi ne faɗaɗa noman kwakwa ƙara yawan amfanin gona da kuma ƙarfafa kasuwannin ƙasashen waje na King Coconut da sauran kayayyakin da ake samarwa daga garinta gwamnatin ta ce manoma za su samu tallafin wato na Sri Lanka ga kowace bishiyar kwakwa domin farfaɗo da tsaffin bishiyoyin. Haka kuma gwamnatin ta Sri Lanka za ta samar da sabbin ɗaruruwa ga manoma a farashi mai rangwame na rufe 150 saɓanin farashin kasuwa da ya kai kusan rufe 750. Domin sauraro labarin ka kenan sai dai kafin ka ga muhimman da suka yi kanun labaran baki ɗaya su. Da fari ka ji cewa an ƙalubalanci shugabannin Afirka da su ɗauki matakan zahiri wajen sauya harkar noma domin ƙara samar da abinci da ayyukan yi. Ƙungiyar Kiristocin Najeriya kan kuwa ta yi gargaɗi ne ga 'yan siyasa da magoya bayan su baki ɗaya da kada su riƙa amfani da sunan Yesu a matsayin wajen cimma muradun siyasa da na jam'iyyarsu. Kasar India da tafarata ta Zambia sun kuma sun dawo da tattaunawa domin duba damar zuba jari a harkar ma'adinan tagulla da sauran muhimman ma'adinai. To duka da kuma labarin ke nan.
0: Labaran duniya kenan aka saurara daga nan 5:60 FM a kan mita 96.6 hukumar da cakar yana da yanzu misalin karfi ko na rana za mu kawo masu wani labarin cin a cikin ƙarshen turanci sannan ne da misalin karfi da rabin kun kawo fasararsa sanarwar sutuwa Muhammad Abdulrahman Muhammad da ke sana'ar sayar da man fetur a kan titin a mujibin Bauchi daura da HD Plaza ya kawo mana sutuwar kuɗi da ya haura 2000 amma bai kai 3000 ba da Allah ya nufa ni wannan iya ji wannan sanarwa sai ya tuntuɓi wannan lambar waya kamar haka 0700 390 6 ko ya zo ofishin tallace-tallace na gidan rediyon biyar su Bauchi da ke titin Amadu Bello don karin bayani Allah ya sa a dace a musu a ci gaba da kasancewa tare da biyar su tefem a kan mutuwa 96.
2: A sai maganin basar kaba kumburin ciki sarkafewar hakori hawan jini gamban ciki shanyewar lakar jiki zazzabi mai tuba kwakwalwa gagar maganin asibiti da saddabar likita
3: kai mala wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kawai sai hadiyar magani da samun waraka
2: wallahi kuwa ai nan namu ba irin nasu bane
3: ji mana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwalwa kafin su bada magani amma kai kawai ka dauki sassaki ka rika dura wa mutane anya
2: malam ka ga mu nan muna bada maganin komai ba sai kun je asibiti ba maganin asibiti akwai tsada nan ku akwai araha wanda yocin kun je asibitin ma ku kan dawo gare mu nan mu akwai rahusa
3: yawa malam sai yanzu na fahimce ka ina so ka sani su fa likitoci a asibiti sune suka fi dacewa su duba marasa lafiya su suka san adadin jinin da yake jikin sa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti
2: guda sayan magunguna barkatai da ba samu tantancewa ta kwararru da binciken zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karbar magani
3: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dambar
4: No, sister, this big bull bag of rice no get the new big bull holographic seal.
5: Not true.
6: Introducing the big bull holographic seal tape, your favorite authentic big bull rice, 50 kg and 25 kg. Now with holographic seal tape, this is to ensure you get the premium product from Big Bull Rice. Do not buy if the holographic seal tape is not on the bag or is broken. Big Bull Rice, tasty rice nourished you.
7: Amfara kenan wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma albasa barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani Shinkafa ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar asabar din zo cikin lumana ko kada ka zo Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba. Ni da Magi, mun dace sosai tare.

0: asai maganin basir kaba kumburin ciki sarkafewar hakori hawan jini damban ciki shanyewar lakar jiki zazzabi mai tuka kwalwa gagar maganin asibiti da saddabar likita
1: kai malam wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kai sai hadiyar magani da samun waraka
0: kwarai kuwa ai nan namu ba irin nasu bane
1: jimana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwaf kafin su ba da magani amma kai kawai ka dauki sassake ka rika tsurawa mutane anya
0: malam ka ga mu nan muna ba da maganin komai ba sai kun ji asibiti ba maganin asibiti akwai tsada nan ku akwai araha wanda yau cin in kun ji asibitin ma ku kan dawo gare mu nan mu akwai rahusa
1: yawa malam sai yanzu na fahimce ka ina so ka sani su fa likitoci a asibiti sune suka bi dacewa su duba marasa lafiya su suka san adadin jinin da yake jikinsa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya asibiti
0: ku sai magunguna barkatai da sabon tantancewa ta kwararru da binciken zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya dan duba lafiya da karbar magani
1: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dambari.

0: matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamarin ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan radio

0: daga sashin shirye-shirye na gidan rediyon Bauchi muke gabatar muku da shirin dandalin yara shirin da yake duba lamuran yara don zama jakadu na gari a nan gaba mu shirin dandalin yara yakan ziyarci makarantu domin ya ankarar da yara manyan gobe kan harkokin ilimin su a biyo mu gaba kadan a cikin shirin tare da ni Kasim bin Abdullahi Zango
1: jahili abadan baya sani menene kishin zuciya
2: kina makaranta
3: ba a sa ni ba
2: amma kina so ki je makaranta
3: eh
4: ni yarinya ce bai kamata iyaye na su dinga daura min ta ba tallan da ake daura mana shi yake hana mu cika burin na zama shugabanni na gari a gobe
5: nagode mama na ta saka na makaranta kuma ba ta dora min talle a gida ake zuwa sai kayan miyan da mama na ke sayarwa sannan baba na yana taimaka mata
6: iyayenmu kar ku manta harkan talle ne ake cin zarafin mu ta kowanne fiska
7: mu guji dorawa ƴaƴan mu talla dan kauce cin zarafi daga bata garin al'umma
8: wannan sako ne daga gidan rediyon Bauchi
1: sai da ilimi sannan dan adam zai san haƙin sa a duniya
0: madalla masu hikimar magana suna cewa tarbiya daga gida take farawa amma kuma tana karewa ne a waje wannan ke kara tabbatar da cewa addini da halayyar iyaye tun daga farko sune tushen shika-shikan tarbiya da kan danfaru ga yaro musamman a lokacin da yake tasowa a gidansu haka kuma Hausawa na cewa koya ma yara karatu tun suna kanana kamar ayi rubutu ne akan dutse kamar yadda Hausawan ke kara cewa koya ma babba karatu idan ya girma kamar ayi rubutu ne akan ruwa inji masu azancin magana musulunci yazo da tsarin tarbiya ga al'umma baki daya kan haka ne iyayen kan tura ƴaƴan su makaranta domin su yi koyi da magabata kamar dai kullum inda shirin dandalin yara yakan ziyarci makarantu daban-daban domin jin irin gudumawar da malaman makarantu suke bayarwa wajen basu nagartaccen ilimi makarantar Salim bin Abdullah Ridrasatul Islamiyya wa Tafizul Qur'an da yake bayan airport Fadaman Jaja guda ce daga cikin Islamiyyu a nan cikin garin Bauchi inda shirin a yau ya zanta da su kan darasin hadisi da kuma tauhidi da ma sauran wasu darussa da ake yi musu a wannan makaranta Malam Yunusa Yakubu na daya daga cikin malaman makarantar nasu kuma ya jagoranci yi musu tambayoyin Malam Kareka
9: Na'am dan mu fara karatu a cikin littafin mu na hadisi wanda ake kiran sa da Hakul Mubin ko yanzu a cikin ajin nan wane ne wanda zai mun bayani akan abin da ya shafi sahu
10: sunana Usman Umar daga makarantar Salim bin Abdullahi daga Sa'idul Islamiyya wa Tahfizul Qur'an Karim al-hadith al-rabi'u ashara hadithi na 114 an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala an karko daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake wala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya gada aminci Allah tsabbata ga gaishi ya ce sau su koko ko daidai ta sauku sai na tafiya ta safi domin shi daidai ta sau min tamami fala yana daga cikin cikin sallah qawul bukhari wa muslim bukhari da muslim ne suka gabaito
9: masha Allah
11: Allahu
9: akbar wannan shine Usman Umar kenan wanda ya amsa mana tambayan akan abin da ya shafi mi akan abin da ya shafi daidai ta sau har yanzu da muna nan a cikin darasin mu na hadisi sannan kuma a cikin mata waye ne wanda ta iya amsa mun tambaya ko kuma ta mun bayani akan abin da ya shafi hadisin da yake magana akan makwabci
12: ina na mata mai abubakar da mukan san Salim bin Abdullahi da ta ci da tsaniya wa hadisin sa Allah alladhi tsari sun kan hadisi na 55 an ana tsaliyan lawa mu kala an karbo daga Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
4: Mazala tira da ni ci Allah tabbata a garin shi ya ce wallahi nafsi biyadi na rantsa da wanda rai na yi alusa lai imina a duka imani ɗaya ku baya cika ta yi buljari na yi buna har sai ya so makwabcinsa abin da yake cewa kansa rawa musulun musulun ne ya rawa.
9: Masha Allah. Wannan ta mana bayani akan abin da ya shafi makwabci. Hidiman makwabci yana da matuƙar muhimmanci. Kun ga a wani hadisi ma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda makwabci ya san darajar da makwabcinsa yake da shi yace hadda he ya kai makaman ma makwabcinsa da yake dai gaje shi haka ne to kaga wannan Allah ya mata albarka sai har yanzu muna cikin darasin mu na hadisi wane ne wanda zai mana bayani akan abin da ya shafi mafarki a cikin mata wa ta amsa mana
4: Fatima Umar Salim bin Abdullahi Daratatul Islamiyya wa Tafidul Qur'anul Karim al hadith tabi wal 40 hadith ina 40 da bakwai ana bi kata da radiyallahu anhu qala an gabo daga bi kata ya Allah ya kara masa yadda ya ci qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man da Allah tira da mun cha Allah ta fada gare shi ya ce auru ya salatu min Allah mafarki mai kyau daga Allah ne wa ru ya su min shaytan mafarki mummuna daga shaytan ne rawahu al-bukhari wa muslim
9: Bukari da mutum ne suka Allah. Wannan kaga ta mana bayani akan abin da ya shafi mafarki. To kun ga anan yana kwadaitar mu da mu cewa me duk lokacin da mutum zai kwanta ya yi bacci ana so ya addu'a. Me ake fara karanta inda ai bacci? Ya karanta qul huwa falaki na so nawa nawa. Uku uku sai sai Allahu la ilaha illa so nawa. Sai a shafi a duka mene? To haka ake so duk lokacin da mutum yayi wannan addu'a. Ba zai mafarki mummuna ba. Sannan kuma har yanzu da muna karatu akan abin da ya shafi muna darasin mu na hadisi. Wani ne wanda zai amsa mana tambaya ko kuma ya mana bayanin hadisin da yake magana akan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mata da su rinda yin sadaka. Waye ne wanda zai mana bayani akan wannan hadisi?
11: Hamza Abbas Ibrahim Salim bin Abdullahi Daratatul Islamiyya wa Tafsirul Qur'an. على حديث الخامس والثلاثين وحديث الثلاثين دبيا أن أبي سيد كله رضي الله عنه قال أن كربو دقى أبي سيد كله الله قال ما سيبتا تقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مزو الله تقاد أن يسمى الله استبت أغريش يا معشر النساء يا كم شعر ما دا تصدقني يا ويتصدق وإني رأيتكم أكثر على النار ديني إنها قمت في يوم فاتكم قالت أم الله سيوة ما تاتي وما دا أكثر على النار سوّر مياسا متكيوة قال سيتي تكسر Allah ana kuna yawai talance ce ne yawa da kuna al'ashira kuna yawan kafa ce wa abokan zama rawu bukari bukari ne rawu
9: masha Allah Allahu akbar Allah ya saka da alheri wannan shine Hamza Abbas kenan wanda ya amsa mana tambaya mai tsada wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata su yawai ta me sai wata saraka to ba zallan mata ba ma haddawa hadda maza duk wanda baya so Allah ya sa shi a cikin me ya sa shi a cikin wuta to shine yayi kokarin ringa sadaka abu na biyu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan mutumin da yayi sadaka to manzo Allah subhanahu wataala yana karba a hannunsa na dama sai ya tarban wannan sadakan har sai an jira tashin alkiyama lokacin da ake cikin wahala sai a dauka sai a bashi sai tuka aljanna Allah ya samu na ciki to wannan darasin mu kenan na abin da ya shafi sau hadisi sannan a cikin wannan darasin na hadisi kafin mu huta shi mu tafi tauhidi a cikin an aji wani abu ne ɗaya daga cikin wa'annan karatun da aka yi wanda aka amsa nan wani ya fahimci wani abu misali akan haƙƙin makwabtaka waye da mu wani bayani akan haƙƙin makwabci babu wanda ya bayani akan haƙƙin makwabci dan wani haƙƙi na makwabci lafiya ke ba to
4: Mazala tira da in sha Allah sabata a gare shi ya umarce mu da mu tautata wa makwabci saboda ka dauke shi kamar shi ne wanda zai gaje sa ka tautata masa tamkar kana ala ladan ka ne kuma makwabci shi ne wanda makwabcin ka yana da haƙƙi a kan ka shi ma kuma kana da haƙƙi
9: masha Allah Allah ya miki albarka sai abin da ya shafi hadisin har yau Muhammad ya mana bayani da zuwa akan abin da ya shafi sadaka yanzu waye ne a nan wajen wanda ya fahimci wani abu akan abin da ya shafi sadaka dai dan mana bayani kadan akan abin da ya shafi sadaka a ajin nan wata mana bayani
13: Masha Allah.
14: Allahu
13: Akbar. Don't take insha Allah mun ga bangaren abin da ya shafi me?
14: Hadisi.
13: Yanzu kuma da mu tafi bangaren abin da ya shafi tauhidi. Menene tauhidi? Kadaita Allah. Haka ne? Kadaita Allah shine me? Shine tauhidi. To ina mai tabbatar muku ina ganin ina da yakinin cewa duk ƴan ajin nan suna kadaita Allah shi kadan sa. Haka ne? To akan abin da ya shafi arkanul Islam rukunna musulunci
15: suna nan bila suna Muhammad daga makarantar sani din da fadaman jaji bayan koyi siyafat arkanul Islam kamsa rukunna musulunci guda biyar
13: kuma hiya
15: shahadatu an la ilaha illallah shaida baba ban bauta da gaskiya sai Allah wa anna Muhammadar Rasulullah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne iqamis sala ba tsayar da sallah ita zakat bayar da zakka sun ramadan yin azumi a wasu ramadana hajji baitin lahirin haramin ziyartar ɗakin Allah mai alfahari
13: masha Allah wadda ta mana ainihin bayani akan arkanul Islam kun san shi arkanul Islam duk wanda ya kasance bai yadda da waɗannan abubuwa guda biyar ɗin nan ba to musuluncinsa bai cika ba musuluncinsa bai na ba dole sai mutun ya yarda shahadatu an la ilaha illallah shaida babu amma ta da gaskiya cewa wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammad manzon
14: Allah
13: ne wa iqamus salata da mene
14: salla
13: wa itai zakata da bare mene
14: zakka
13: sai mu ramadan ko
14: sai
13: kuma me da kuma hajjil baitin lahi Allah ya kai mu aikin hajji kowa ne na su tafi aikin hajji kowa na su tafi aikin hajji to ai kabbara Allah ya kai mu aikin hajji sannan kuma wayan da ta amsa mana tambaya akan abin da ya shafi addini ma dinuka ko kuma ma diniki me addinin ki wala ta amsa mana
15: tunana sana abu kai da wannan talibin da kan fisla da fadaman da bayan tsawon ayya ko ma dinuka duniyar Islam ma wal Islam kuwa tawhidin lahi shine kadai ta Allah wa la'atul lahi wa Allah ji wa tarkun kadu ba ta amarin lahi a asasin Islam ya ga shi kan musulunci shada da Allah ilaha illallah shada wa baba abin bautawa da gaskiya sai Allah wa annabi Muhammadur Rasulullah kuma annabi Muhammadur Rasulullah wa salatu rukunin min arkanul Islam sallah rukuni ne daga cikin rukunin musulunci
13: masha Allah
14: Allahu Akbar
13: masha Allah
14: Allahu Akbar
13: kamar bayani akan abin da ya shafi me abin da shafi madinuka diniyar Islam ko kun san babu kowa ana so duk lokacin da kika fito daga gida idan aka hada ɗalibin makarantar Salim bin Abdullah aka ce miki madinuki ai kin san me raki fada ko idan aka hada kai kai ma aka ce maka madinuka ka san me raka fada ko diniyar Islam to har yau da muna cikin karatu na abin da ya shafi tauhidi to a cikin tauhidin mu har yau akwai fiqhu a cikin tauhidin akwai abin da yake koyar da fiqhu bangaren fiqhu akwai kuma abin da yake koyar da bangaren tauhidi to yanzu da mu tsalle a cikin tauhidin sai mu je bangaren fiqhu kuma har yau dai a cikin tauhidin wane mana bayani akan abin da ya shafi alula kun san ba da taba yiwa mutun yayi sallah ba tare da me ne ba
14: alula
13: da kai sallah ba tare da Allah ba
14: a'a
13: ba taba yiwa ba to wane mana bayani akan abin da ya shafi alula
15: kana awwa ka ce dukkan kaman kan tan salim bin abdullah madaman dadi bayan ko aluru alwala sual tambaya kai ba ta tawadda ya zan yi alwala jawab amsa a dukkan ma'a da yego ruwa wa qulu bismillahi sai mu ce bismillahi wa gasil kafayya sai mu wanke tafukan hannaye ablai da kali na fili nayi kasan shigar da sun koyan alwala a ce madawadin sai mu fuskuwa baki wa tan shi sai mu je alwa anci ba ga sir waje sai mu wanke fuska ne a ga sir ya dai irin mun sa kan sai mu wanke hannaye na zuwa gurin hannu mun sai ba su ma ubunayya sai mu shafa kai na tare da kunnuwan a ga sir ne ya irin ha bai ne sai mu wanke kafafuwa na zuwa idan sa
13: masha Allah
14: Allahu Akbar
9: amma dai wannan yaro ya kyauta iya mana yanda ake yin alulan fa kaman yana nan aka saukar da alula to alhamdulillah Allah ya masa albarka wannan yana koyar da mu cewa yanzu anan kafi mu wuce a cikin haji yanzu kowa iya alula daga ina ake fara alula daga hannu ta buka hannu masha Allah masha Allah ana fara yin alula daga kafa ana fara yin alula daga fiska daga ina ake fara alula to alhamdulillah Allah muku albarka amin ima Allah ya mu albarka amin ima Allah ya masa albarka
0: wasu daga cikin yaran makarantar Salim Bina Abdullah kenan da yake bayan tsohuwar Iyaford Fadaman Jaja yayin da ake zantawa da su kan darasin tauhidi kafin mu koma ga yara manyan kofin

0: Mai sauraro kada ka sha'affa, shirin dandalin yara ke zuwa maka daga nan gidan rediyon Bauchi DRC, inda a yau muke zantawa da ɗaliban makarantar Salim Bin Abdullah da ke tsohuwar airport Fadaman Jaja. Yanzu kam za mu koma ga yara manyan gobe tare da malamin nasu.
1: Alhamdulillah, za mu wuce kai tsaye zuwa ainihin har yanzu a cikin fiqhihunmu, abin da ya shafi fiqhihunmu na cikin tauhidi. Wane ne ya amsa mana tambayar mu ba ta shawut abin da ya shafi tafiya? Kin an yi sallah sai an yi mene? To, tafadda.
2: Sunana na shi ne kuma daga makarantar Salim Bin Abdullah, littafin Al-Qur'an a tashahudul awwal tayya ta farko sual tambaya ma huwa tashahudul awwal menene tayya ta farko jawab amsa huwa tayya lillahi shine gaskiya zuwa ga Allah wa salawatu wa tayyibat da dada da gaskiya assalamu alaikum amince tabbata gare ka ayya annabi ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu garama da albarkun ka assalamu alaina amince tabbata gare ka wa la ibadillahi salihin atare da bayan Allah sana ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah wa shaida annabi Muhammadu abdullahi wa rasuluhu kuma na shaida annabi Muhammad ba wa sai kuma manzon sallallahu alaihi
1: wasallam masha Allah
3: Allahu akbar
1: kun san duk lokacin da mutun da ya salla muna da salloli guda nawa
3: guda biyar
1: salloli nawa
3: biyar
1: muna da wanne ne na farko az-zahar ko teme
3: asr
1: teme
3: magriba
1: teme
3: isha
1: teme
3: asr
1: Kun ga guda biyar sun cika?
3: Eh.
1: Azhar guda nawa ne?
3: Hudu.
1: La'asar guda nawa?
3: Hudu.
1: Magariba guda nawa?
3: Hudu.
1: Isha'i guda nawa?
3: Hudu.
1: Asuba fa?
3: Biyu.
1: Azhar tahiyya nawa ake mata?
3: Biyu.
1: Tahiyya nawa ake mata?
3: Biyu.
1: La'asar fa?
3: Biyu.
1: Magariba nawa?
3: Biyu.
1: Isha'i nawa?
3: Biyu.
1: Asuba fa?
3: Daya.
1: Ai na azara ku ce goma ne. Ga haina miku da bulala. Masha
3: Allah.
1: To alhamdulillah mun taba abin da ya shafi tahiyya haka ne ko to tahiyyan farko ai wannan ta karanta mana haka ne idan an yi tahiyya na biyu ai akwai bayan an yi tahiyya na biyu akwai abin da ake karantawa haka ne me ake karantawa wala ta amsa mu
2: sunana ne bila shine shi Muhammad da ba makarantar Salim Bin Abdullah Fadaman Jaja ya ba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya kan
1: Masha
3: Allah
1: ai tuni ana ce mata ko ta amsa shikenan ta amsa to duk lokacin da mutum yayi sallah in har dai tahiyya na farko ne to ba yin salati ba annabi amma tahiyya na biyu fa Sai ayi salati ma manzo Allah
3: sallallahu alaihi wa sallam
1: Masha Allah
3: Allahu
1: akbar Sai abin da ya shafi azkar mun zo abu na uku kenan ku darasi na nawa darasi na uku mun yi hadisi yanzu mun yi tauhidi muka yi fiqhu a cikin tauhidi sannan kuma yanzu zamu dawo addu'a yanzu ina so anan a cikin ajin nan ko namiji ko mace wane ne zai fada mana addu'an fita daga gida Yace duk lokacin da mutum ya zo da shiga cikin gida to akwai sheidanu suna biyo shi a baya idan sheidanu suka biyo shi a baya sai su ta addu'a kar kai addu'a Allah ta kar kai addu'a Allah ta kar kai addu'a kana zuwa wajen shi kar kai addu'a shi kana shiga cikin gida shikenan sai su biyo ka suna biyo ka shikenan kana zuwa daki yace Allah ta kar kai addu'a dan ka ci abinci shikenan sai kar kai kai bismillah kar kai baraka bismillah ba shikenan sai su ce to shikenan mun samu wajen zama ko mun samu abinci da mu me Jamuci kana gama gama cin abinci daga daga kwanta shikenan sai su bika sai ce Allah sakar kai addu'a Allah sakar kai addu'a shikenan sai baraka kai addu'a ba sai ku kwanta tare da su sai su ce mun samu gida mun samu abinci mun ci ko mun samu wajen kwanciya mun kwanta abin Allah ya sauke sai lokacin da aka fita daga gida mu haka ne daga kowa ya riga addu'a shiga daga gida da kuma addu'a da dai me
3: da
1: ya fita daga gida masha Allah To anan wade mu addu'a shiga bayan gida.
3: Malam.
2: Malam. suna na Zainab Salma kira daga makarantar Salim Bina Abdalla da Hassan Sani Salamu ta ce dan shiga bayan gida Allahumma inna a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'is
1: ma sha Allah dan na kuma a cikin ajin na haɗi yau waye zai mu addu'a fita daga bayan gidan bayan an shiga
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Ahmad Abdullahi. Addu'a fita daga bayan gida shine bukwana.
1: Masha Allah.
3: Allahu Akbar.
1: Wannan shine addu'a fita daga ina?
3: Bayan gida.
1: To har iya wane ne wanda zai mu addu'a inda a ci abinci? Me ake cewa inda a ci abinci?
4: Sunana Ahmad Umar Isa. Daga makarantar Salim Bina Abdullah. Mai rasa ce Islamiyya ta fizin Qur'ani. Addu'a idan da ci abinci bismillahir rahmanir rahim
1: Masha Allah
3: Allahu
1: Akbar Ko manzo Allah me yace wato duk lokacin da ka zo daka ci abinci idan har dai baka yi addu'an ne kace bismillahir rahmanir rahim ba to shedan yana gefen ka shikenan sai ta eban abincin yana ci yana kuma ama yana bakin sa a cikin abincin to amma kana ce bismillahir rahmanir rahim shikenan sai saka hannun sa a bakin sa sai ama yau abincin shikenan sai fitar gudu yana tusa Masha Allah.
3: Allahu Akbar.
1: To yanzu ina so wani a cikin ajin ne mun bayani. Shin inda a ci abinci, shin ana cin tsakiye ko ana cin gaban wani? Ya ake cin abinci? A'a, wanda sani.
4: Sunana Fatima Muhammad Idris, daga makarantar Salim Bina Abdullahi. Inda a ci abinci gaban gida kan fara ci.
1: Masha Allah.
3: Allahu Akbar.
1: To har iyo bayan an zo kwanciya. Haka ne? An zo kwance an yi addu'a an kwanta an yi bacci mai dadi an yi mafarki mai dadi to inda tashi daga bacci ai akwai addu'an da ake yi to na addu'a ake yi
4: Sai mamu ta sama daga kaddin salin bin Abdullahi da zat Islamiyya da bizul Qur'ani kari addu'an tashi daga bacci alhamdulillah lazi a yana ba a ba da ma'ana ilayen shi
1: Masha Allah
3: Allahu Akbar
1: shi ne addu'an tashi daga ina
3: bacci
1: tashi daga ina
3: bacci
1: sannan kuma har iyo ajin nan wa zai mun wani bayani nace in an tashi daga bacci me ake fara yi me ya kamata ka fara yi kana tashi daga bacci me ya kamata ka fara yi wadata mun bayani
4: sunana Abdullahi daga makarantar Salim Bina Abdullahi ko ka dace da sunna daga bacci da ka yi alwala ne kai sallah
1: masha Allah
3: Allahu Akbar
1: wato mutum yana tashi daga bacci abin da ya fara yi shine tafi ya je alula sa'annan kuma sai sallah har ka yadda ko a ga yawun bacci haka yawun bacci ko ya biyo bayan ka haka ya juya ta kota ina ko ana so kana tashi daga bacci ka kunkura bakin ka sa'annan ka tafi ka je kai tsarki sa'annan ka je kai mene sa'annan sai ka je kai alula haka ne to har yanzu dan muna karatu akan abin da shafi al-azkar addu'a mene addu'o'i ko to yanzu ina so in yi tambaya ina so in yi tambaya kana shigowa cikin gida ko kuma da asuba bayan kai sallar kana asubahi sai ka dawo kana dawo daga gida me kamata ka fara yi cin abinci ya kamata ka buka kai ta cin abinci ko kuma akwai abin da za ka yi wa zai ba mu me da ai
4: na Ahmad Abdullahi kuma ta rasa ta Salim bin Abdullahi ta ci dukran dan ka shigo gida za ka fara gaishe da mamanka da babanka
1: masha Allah Allah ya faɗa haka ne mutum yana zuwa sallah ya dawo daga sallah yace abin da ka fara shi ne ka je gaishe da mamanka sa'annan ka gaishe da me gaishe da babanka to bayan ka gaishe da mamanka da babanka sai kuma me
2: Fatima Umar daga makarantar Salim Bina Abdullah sai ka je ka kai karatu
1: Masha
3: Allah Allahu
1: Akbar Fatima kace abin da ka fara shi ne sai ka dauko Qur'anin ka sai ka fara me ne sai ka fara to bayan an idar da sallah a kowane sallah akan idar da sallah ai tayya sai idar da sallah haka ne to bayan idar da sallah me ake fara fada ana idar da sallah a kowane abin da ake fara fada me shi
4: sunana Mustafa ya Mustafa daga makarantar Salim Bina Abdullah da fizin Qur'an kana gama sallah zaka ci astaghfirullah Allahumma anta salaminka salamta ta jaddaka La ilaha illallah wa la sharika lahu wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir.
1: Masha Allah.
3: Allahu
1: Wannan Mustafa kenan. Suna guda nawa? Guda uku. Allah ya masa albarka. Ana idan da sallah yake cewa da aikabbara uku sai a ce Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka rizqaka. Sai addu'o'in da aiko. To bayan an karanta Allahumma anta salam. Ako abinda ake karantawa. Me ake karantawa? Shin akwai wanda yake tuna mu akwai abinda ake karantawa bayan Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka rizqaka. Wade fada mu.
4: Tuna na fatin Allah ku gaskiya mun karanta salim bin Allah. Idan aka yi idan ka gama sallah da da a ce da a yi nasi ayi kulku ayi kulku ayatul ayatul kursi.
1: Masha Allah.
3: Allah.
1: Yace ana idan ka sallah bayan Allahumma anta salam wa minka salam da sauran su yace abinda da ai shi da karanta kulhuwa. Kun san a ka'idan shine inda asuba ne da karanta kulhuwa sau uku. Nasu so uku falaki so nawa so uku sai karanta Allahu la ilaha huwa haka a lokacin sallan mangariba amma duk sauran da karanta kul huwa ne so daya falaki so daya nasu ma so nawa so daya Allah ya ba mu sa'a to wannan shine karatun mu na yau na abin da ya shafi tauhidi da kuma adkar da kuma ayi fikihu Allah ya muku albarka
3: amin
1: sannan kuma sai abin da ya shafi waƙen mu na makaranta ina ganin ayo kowa ya san wajen mu na makaranta haka ne tun daga farko har me
0: an gaishe ku manyan gobe bayan kammala yi musu tambayoyin ne kuma sai daliban suka rera waƙan yabo wa makarantar nasu.

0: kuma da wannan za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan mako inda aka ji mu da ɗaliban makarantar Salim bin Abdullah lidirasatul islamiyya da ke bayan tsohuwar iya fadfadaman jaja yayin zantawa da wannan shiri na dandalin yara a madadin gidan rediyon Bauchi mai lura da shirin Luzar Fulmi Balewa sunana Kasim bin Abdullahi Zango da na gabatar nake cewa a biyo mu a mako na gaba domin jin mu da wata makarantar
1: sama da lamai sararo a sararin mai mai cin shirin dandalin yara daga nan biyar su tu FM kamita 94.6 yanzu kuma lokacin da zamu kawo muku shirin gaba wato dawo lafiya amma kafin nan ga wannan sakon
2: Asai maganin basir, kaba, kumburin ciki, sarkafewar hakori, hawan jini, damban ciki, shanyewar lakar jiki, zazzabi mai tuba kwakwalwa, gagarar maganin asibiti da saddamar likita.
3: Kai malam, wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kawai sai hadiyar magani da samun waraka?
2: Kwarai kuwa, ainihin namu ba irin nasu bane.
3: Ji mana, asibiti fa sai sun bi diddigi, sai sun yi gwaji, sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwalwa kafin su ba da magani. Amma kai kawai ka dauki sassake ka rika dura wa mutane anya.
2: Malam, ka ga mu nan muna ba da maganin komai ba sai kun je asibiti ba. Maganin asibiti akwai tsada nan ko akwai araha. Wanda yocin in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu, namu akwai rahusa.
3: Yawwa malam sai yanzu na fahimce ka to ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba marasa lafiya su suka san adadin jinin da yake jikin sa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan fa inda zan tsaya sai asibiti
2: guda sayan magunguna barkatai da sabon tantancewa ta kwararru da binciken zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya dan duba lafiya da karbar magani
3: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Damban
4: Toma sauraron mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barkanku da arzikin sake saduwa ta cikin wannan shiri na adawo lafiya BRC Bauchi shirin da ke tattauna hanyoyin kiyaye ako hadura akan hanyoyin mu na ciki da wajen gari masauraro kamar yadda aka ji a makon da ya gabata ta cikin wannan shiri mun kasance da shugaban hukumar Barota wato DCM Zubairu Mato mai retire director jira na wannan hukuma ta Barota musamman yadda muka fara tattauna batun al'amuran damuna a yanzu fara shiga wannan yanayi ko lokaci gadangadan DCM Zubairu Mato muna maka marhaban da sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na adawo lafiya BRC Bauchi
5: Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: DCM Zubairu Mato mun shigo yanayi na damuna da farko me ya kamata su waɗannan matuƙa su kula ne ko su lura ko su yi la'akari bambancin tuki a lokacin damuna da lokacin da ba na yanayin damuna ba
5: to alhamdulillah kaman yanda masu sauraron mu suka sani shi abubuwan da suke kawowa hadura na abun kawa manya-manyan shi kansu guda uku na farko akwai shi kansa dan adam mutum wanda yake tuka wannan abun hawa wanda daga turanci muke cewa human factor na causes na road traffic accident na abun da ke jawo hadura na biyu akwai ita kanta wannan abun hawan wato imma machine ne ko mota ko ma keke wanda in ba a lura da ita ba tana nan ba ta cikin koshin lafiya akan samu rashin inganci wajen sarrafa ta ko kuma ta sarrafa kanta don a samu biyan bukata wato da turanci ana cewa akwai mechanical factor sai kuma ita kanta na uku ita waje yanayi ko environmental factor shine na uku wanda shi kuma a yanayin a wajen da kake yanayin ƙasa yanayin titi yanayin sanyi yanayin hazo yanayin iska yanayin da ka samu kanka ko a cikin hunturu ko a cikin zafi duk yana iya affecting yana iya sa shi kansa dan adam ya kasance NBA bi kaidoji ne samu hadura a sanadiyar saboda haka waɗannan ginshikin abubuwa guda uku human factor mechanical factor da environmental factors su ne abubuwa waɗanda suke jawo hadura to kamar misali kamar misali yanzu da muka shigo yanayin dan damuna to yana daga cikin yanayi wanda Bature yakan ce ana tuki a cikin special driving under special condition wato tuki a cikin yanayi na damuna ya bambanta a cikin yanayi tuki na sanyi ya bambanta a yanayi na zafi ko kuma ya bambanta a cikin yanayi na zafi ko na rani to alal hakika shi tuki a cikin yanayi na damuna ko ma jirgin sama ne za ka ga hadarin yafi yawa idan an kiyaye kuma insha Allah za a samu a kiyaye wannan hadura kamar misali ko jirgin sama ne da damuna za a gani an ce yanayin hazo bai da kyau ko yanayin sararin samaniya bai da kyau jirgi ba zai iya tashi ba ko ba zai iya sauka ba haka shi ma mai mota idan yanayin ya gurbace akwai mummunan iska wanda ta kan karyar da bishiyoyi kaga ainihin environmental factor kenan bishiyoyi su kan karye su fado akan titi shi kuma ce shi driver yana amfani da tuki da titin yana gudu bishiya ta karye ta fado kansa da yanayin kaga yana jawo hadura to abubuwan da ya kamata driver na farko yayi na farko ya gyara yanayin abun hawansa ta zamanto tana cikin koshin lafiya menene koshin lafiya ya zamanto na farko abun hawansa tana da tayu tayu masu kyau ba su dadu ba saboda me yasa nace tayu masu kyau saboda su su dadun tayu idan waje akwai lema ko akwai ruwa akan titi ko akan hanya duk lokacin da shi driver yake tuki akan wannan ruwa da ke kan titi ita wannan tayan ba ta iya samu ta hade da kasa yadda zai hana motar nan ta dinga yawo tana zigzag akan titi da dai yake na biyu ita kanta idan tayan nan ta riga da ta sude idan an taka burki burkin nan yadda zaka tsaya a cikin minti biyar burkin nan zai iya daukan ka minti wajen mita biyar za ta iya daukan ka wajen mita 25 ko 30 kamar yadda muka sani akwai taya ko da sabuwar taya idan an yi ta taya ana bata ta yi aiki ana in daga ranar da aka buga ana bata shekara 4
6: daga ranar da aka buga ta
5: shekara 4 to duk lokacin da aka bata shekara 4 din a wannan shekara 4 da amu da roba da sinadarin da aka yi wannan taya yana da karfi wanda ba zai iya bindigawa da kashi ko ya yage wanda zai iya jawo hadura to saboda haka idan ma mutum zai sai taya ko sabuwa ce sai ya duba yaushe ne aka yi wannan taya yaushe ne kuma tayan nan zai expire zai mace saboda haka sai ya saya ya duba idan har tayan nan ta riga ta mace kada zai sai ta saboda me idan ya sai ta idan ta ji zafi na tafiya akan wata ma kawai kansa tana iya yin bindiga ta jawo hadari
6: mana ko ba ai amfani da ita ba indai ta daga buga ta shekara 4 tana aje wannan ana tunanin cewa a doka kar a sai ta ko a tsari
5: a doka da ba kada a sai ta kada kuma a dora kada a sa ta a cikin abubuwa saboda ni za ta yi bindiga ba ta kashi haka kuma shi yasa wannan tayin ta kumba wato ɗan kotono su ma suna zuwa kala kala ne zaka ga wasu akwai kusosi a ciki zaka ga idan direban hainawa tana kyas kyas kyas kyas ta wannan kakalmin karfi to wannan taya ba na yanayin temperature yanayin kasan mu ba ita wannan taya mai kusoshi taya ne wanda aka yi ta na masu kankara kasan da kankara ita wannan taya tana tafiya tana fasa kankara ne tana narkar da shi don ta sama wa taya wajen da za ta iya kama kwalta so amma nan zaka ga mutun ya zo ya saka to haka kuma yanayin sanyi ita wancan taya tana son sanyi sanyi zai sa ta yi contract ta hade ta yi aiki yadda ya kamata idan nan kuma an kawo ta kasar mu Najeriya kasa ne yanayin zafi idan ta ji zafi kuma za ta sake ta yi labe-labe ta ji wannan zafin da za ta sake ta yi labe-labe sai ta yanta bindiga kana tafiya sai ta yi bindiga sai moto ta yi kulin-kulin kobara sai a samu kadara
6: to bage taya batu na madubi wani abu ne mai tasiri yaya amfanin sa yake ne ga abin hawa musamman a wannan yanayi na damuna
5: to madubi shi shine ido na ganin bayan samu driver kuma madubi na kowace mota tana da shi a tsakiya a cikin mota tana da shi a hannun dama da hannun hagu so bayan haka madubin nan ma shi ma ba ta da garanti da cewa zaka ga bayan ka gaba daya akwai baya akwai yanda ana cewa blind spot wajen da ba za ka iya lamiya dole sai kai hatara a lokacin da kake titi in zaka yi reverse zaka cike sai dole ne kai haka kuma idan kana tuki motoci suna zuwa wanda za su wuce ka shine zaka gani akwai mota a bayan ka zai zo ya wuce ka a yi overtake dinka sai ka bashi hanya ya fika mutu yawa ka bashi hanya shi zai zo ya wuce a ci haka kuma a yanayin damuna ya zama wajibi duk mai mota ya tabbatar da cewa wiper sa abun share ruwa abun da ke share gilashi ya zama to duk shekara ya sai samu idan ka saya na shekara me yasa nace duk shekara ya kamata mutum ya sai samu idan kai amfani da ita da damuna idan rani ya zo ta dade takan daskare ne takan sandare takan kandare wanda in damunan ya zo ka zuba ruwa kai shi zaka ga ba zai share maka ruwan nan da kyau ba domin ka ga gaba ka haka kuma ya zama to wajibi ya zama to dole ka tabbatar da fitulunka suna amfani headlights
6: suna DCF Zubairu mata kafin mu je ga fitila batun wiper nan ma da ka dauko wani abun duba ne sau da dama wani lokacin zaka ga wasu masu motan scan sun ɗebi passenger amma ana tafiya wiper ma ba ta aiki sai dai a dauko tsumma ne kaga ana gogewa kuma an riga an rufe gilasai me hatsarin rashin wannan wiper ne
5: da babban hatsarin rashin isakar ta wiper lokacin da ake ruwa idan ana ruwa babu yadda za ka yi ka share ruwa da ke zuwa a gaban a kan gilashin ka don ya baka dama ka ga gaban ka haka kuma idan ba a ruwa kana gani 100% idan ana ruwa fa ruwan nan ta yi karfi ganin ka zai dawo kashi 60% ko kashi 40% idan wani lokaci hadiri ma bakin hadiri ne ruwan ya yi yawa bai fi ka gani kashi 30% ba to ka gani da ma wiper kenan za ka ga kashi 30% balle a ce baka da wiper idan baka da wiper bai fi ka ga kashi 1% ba ko kashi 2% saboda haka ba za ka iya ganin gabanka ba za ka iya jawo hadari wa kanka za ka kuma iya jawo hadura wa waɗanda suke da ababen hawa wanda suke amfani da hanya haka kuma ya zama wajibi a duk lokacin da ake ga wannan ita kanta mota tana da wani dan fanka wanda ake cewa vent shi wannan fankan shine zaka kunna shi idan baka da AC idan kana da AC in ka kunna shi saboda me yasa in kuna cikin motar nan tururin numfashin yawa da tururin abun da ke fita daga bakin yakan saka cikin gilashi ne dishi to amma idan ka kunna wannan fanka wanda zai dinga busawa wa gilashi yana busawa a cikin ka saka AC shi kuma yana busar da wannan tururin wanda yakan tsar da gilashi so ka gani zaka ga gilashin ka zaka ganshi garas kuma kan tuce ka ba tare da matsala ba haka ya zama wajibi mutum ya tabbatar da cewa ya gyara bankansa na cikin wanda yake kan dashboard ya wanda yake ta cikin dashboard wanda yake ba da iska idan kuma yana da AC ya tabbatar da AC sai yana amfani saboda a cikin damuna baka san lokacin da ruwa zai zo ba baka da control duk lokacin da Allah ya ga dama zai saukar da ruwansa kuma in kai kana so kai amfani da hanyar nan dole sai wayfanka yana amfani shi wannan fankanka ko AC yana amfani haka kuma ya tabbatar ka tabbatar da cewa fitilinka yana da amfani saboda me zaka saka parking light ko zaka kunna fitila ka duk wanda ya ganka cewa kana tafiya ne cikin yanayi mai wanda zai iya jawo haɗura akan hanya
6: ko ba da daddare ba idan dai har ana ruwa
5: ko ba da daddare ba ya kamata ana ruwa sosai ya kamata ka kunna fitila wani baya da kaifin gani a idansa wanda zai iya gani amma wannan hasken fitilan zai iya sa ya san cewa ga abun hawa ga mota ko ga mashin nan na zuwa don ya ci gaba da
6: waɗanda
5: trafiketo ya zama to shi ma wajibi saboda idan zaka shiga dama zaka kunna in zaka shiga hagu zaka kunna idan kana tafiya wajen akwai hadari a gabanka ko waje ne wanda ya yi ambaliyar ruwa kai ka shigo wajen dole ne ya zama to wajibi ka saka wannan amfani wannan double trafiketo ke duk wanda yake zuwa daga bayanka ba zai zo da gudu ba ya san cewa wannan yana tafiya a cikin wani yanayi mai hadari a ruwa ne ya zo ya cika titi dole ne ka tafi a hankali ba ka sani ba zaka iya zuwa ka je ka fada cikin lambatu ko ka je ka fada cikin kwadon dole ne ka tafi a hankali don ka kiyaye kanka kuma ka kiyaye abokan ka
6: shugaban Baruta ma'ana idan ka ga an sa sigina guda biyu ana tafiya ma'ana akwai matsala a cikin abin hawa kenan
5: ko kuma matsala yanayi da turanci akwai matsala yanayi ko akwai matsala na abin hawan tana da matsala
6: ta to amma me yasa zaka ga wasu sun sa trafiketo guda biyu wato sigina guda biyu amma ana zabga gudu a abin hawa
5: suna zabga gudu bisa rashin sani shi ba a saka trafiketo guda biyu kai ta gudu tunda alama ne na hadari a gaban ka ko kake tattare da shi zai iya faruwa da kai kuma bai kamata a ce ka saka wannan alama kana gudun fanfalake ba so ya kamata duk wanda ya saka wannan alama dole ne ya tafi a hankali yi tsantseni ya kiyaye kansa ya kiyaye abun hawansa ya kiyaye sauran mutane da suke amfani da hanya
6: akwai iska akwai tsawa akwai kuma ruwa ne yanayin da gaban kan ma ka kuna fitilan ma ba gani kake
5: sosai akwai ambaliyar ruwa
6: akwai ambaliyar ruwa abuwa dai guda hudun nan idan sun faru me ya kamata lokacin da kake tuki kai kai la'akari da su
5: idan to alal hakika a gaskiya idan ana mummunar ruwa a ko ina kake kana tafiya ba a yadda ba a amince maka ya kamata ma kai ka je kai parking abun hawanka a gindin bishiya tsawa in zai duro ya kan fara ya fi sakowa a kan shi da ɗaya ke bayan haka iska guguwa mai ƙarfi in ta zo iska ita bishiyar ne take tare ta kuma tana karda wannan rassa ya fado a ƙasa saboda haka in ka aje motanka za ka iya kada bishiyar nan a kanka tsawa zai iya fadowa a duk lokacin da kake tafiya in har baka ganin gabanka ka je ka samu fili sararin fili ba gindin bishiya ba can ne za ka je ka yi parking ka tsaya saboda tsayawa a gindin bishiya yana da haɗari ba a tsayawa a gindin bishiya ana ruwa da mota ko ana iska ana guguwa da mota in kana so ka ci kanka sai ka je ka samu fili sararin fili nan ne za ka zo ka tsaya don kare kanka sai kuma idan ana iska shi ma zama to wajibi ka rage gudu in ana ruwa ka rage gudu ka tafi a hankali saboda me in ana ruwa ga karfin iska yana iya tura mota yana ƙara wa mota gudu saboda haka zai iya ƙara maka gudu wajen burkinka yanda ma za ka iya tsaya sai ka gani kana taka burki motar tana tafiya saboda haka ya zama wajibi ana ruwan nan ka tafi ne a hankali har sai ya ɗauke ruwan kafin saboda ne ita kanta kwalton ruwa ne tayanka akan wannan ruwan yake tafi ta zaka iya samu safi motar da zata iya jefa ka jeji ko ta jefa ka cikin lambu ko ta saka ka je kan karo da wani abun hawa ya zama to wajibi in ana ruwa ka tafi a hankali ka bi ka'idojin tuki yadda ya dace haka kuma idan ana ruwa shi ma cikin ruwan dole ne ka bi waɗannan ka'idoji haka kuma idan yanayi ne na hazo ba ka ganin gabanka sosai dole ne ka kunna wuta da abun hawa tafi a hankali domin ka kai yadda
6: to a DCM Zubairu Mato shugaban hukumar Barota na Jihar Bauchi ina ga a cikin wannan shiri saboda shirye-shiryen mu da suka gabata kasancewar muna bada lambobin waya mun samu sakonni da dama amma akwai sakonni na yabo akwai kuma sakonni na tambaya da kuma wasu sakonni na korafi wanda zamu karanto kadan daga cikin waɗannan sakonni amma kafin nan ma sauraro za ku iya turo mana da naku sakon a 08085 1865 65 sai mun ji da gargare ku a yau muna tare da shugaban hukumar Barota na Jihar Bauchi ne wato DCM Zubairu Mato mai ritaya wanda yake shine director general na wannan hukuma take a ku haɗura ta Jihar Bauchi akwai sakonni da suka ce lalle muna jinjina mu shaida ne al'ummar Jihar Bauchi musamman mutane uku da muka samu akwai mace daya wadda take Maryam Husaini akwai kuma mazaje guda biyu akwai wani Ibrahim Haruna daga Yalwa sai kuma Hassan Ishaq daga Winti suka ce gaskiya hukumar Barota daga zuwan Zubairu Mato mun ga irin canji na yadda jami'an ka suke gudanarwa kuma ana daidaita lambaran tuki musamman yanayin lambobi da ake sawa akan ababen hawa kuma da mu iya cewa barna ta ragu irin yaban da suka yi kenan to amma akwai wani Simon Joseph daga Yalwa yace an ce mana ana aikin haɗin gwiwa tsakanin wadda ita wannan hukuma ta Barota ita ce jagora ta kunshi kai jami'an sauran wato masu kayan sarki jami'an yan sanda civil defense da sauran su to amma abin da yake ba mu mamaki yace shi ya gani da idan sa a sakon da ya turo mana jami'ai sun tare babur maimakon a rubuta tara an karbi naira 5,000 a hannunsa a wannan lokaci akan hanya shi ne yace menene dalilin haka me yake kawo haka kuma waɗannan jami'ai sune jami'an hukumar yan sanda kuma sun tare ne da sunan an tare ababen hawa kuma a cikin irin aikin da kuke so me da kace ga haka this year
5: gudiya waɗanda suka lura kuma suka yaba mana cewa muna aiki kai da kai ba an samu ci gaba gaskiya a Jihar Bauchi na bin doka da oda da kuma ma tsari na tsaro na su kansu masu ababen hawa na kasuwanci wato ɗan a caba da ɗan masu keke na fef yawwa alhamdulillah mun gode wa Allah kashe su ya ragu ko ma kusan babu yanzu a kwacin su waɗannan ababen hawa haka kuma amfani da ababen hawa da ake yi tun da muka sabunta musu register na body court shi ma aka kuma hana zirga-zirga da daddare yadda gwamnati ta tsara shi ma duk ya daƙile wannan fashi da makami da ake samu a gidajen jama'a wanda su ma jama'a sun yaba mana ko da shike daga farko ba su san menene gwamnati take so ta yi ba a lokacin sun yi ta ƙorafe-ƙorafe amma daga baya da suka ga suna iya bacci yanzu ko a barandan ka zaka je ka kwanta baka da wani matsala da wani wanda zai zo ya maka fashi ko wani abu a jami'in to alhamdulillah mun gode kuma mun gode wa jama'a ba tare da haɗin kansu ba da gaskiya ba za a samu ci gaba ba a duk jihohin arewa guda zan ce ko 21 babu jihar da ta samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da tsaro irin Jihar Bauchi kuma wannan jajircewa ne na shugaban mai girma Sanato Dr. Bala Abdulkadir Muhammad kauren Daula Usmaniya wadda gaskiya ya kashe kuɗi sosai na tsaro wadda ya tabbatar da cewa samu wannan tsaro ko ina yanzu Bauchi gaskiya akwai kwanciyar hankali ba kamar yadda zaka samu kaje jihar Kano kullum wannan rikici kaje sauran jihohi Kaduna, Zamfara da sauransu. Muna da jinjinawa mai girma gurbin jihar Bauchi wanda ba tare da shi ba da goyen bayan sa ya kuma ma sa mana hannu akai executive order number 1 2026 ake gudanar da waɗannan ayyuka gaskiya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun gode musu mun gode Allah ne kama wannan kwanciyar hankali sai masu wannan aiki da muka yi na executive order ko muke yi still is in force aiki ne wanda da jami'an tsaro waɗanda da su ne aka zauna aka fitar da ababen da ke jawo ake

0: fitar jiha ta jihar Bauchi shi ne shugaban wannan kwamiti da barota da 'yan sanda da civil defense da BIO da ma 'yan kungiyar union din aka samu aka tsara tsarin wannan tsaro. To alhamdulillah gaskiya ba a samu wani matsala ba, kuma aikin ya tafi daidai, mutane sun samu kwanciyar hankali. Yanzu haka tun da muka fara ba a samu incident da ya wuce ƙwaya biyu ba daga watan hudu, yanzu muna ƙarshen wajen watan shida. To kaga alhamdulillah, da duk sati za ka kashe mutum bakwai zuwa goma sha, yanzu an yi wata hudu ba a kashe mutum ɗaya ba abin nan ba. Haka kuma kusan da kullum akan samu wasu ɓatakari sukan cika mutane a keke napep su je su yi fashi da daddare ƙarfe 2 na dare, ƙarfe 3 na dare, tun da aka hana zirga-zirgar su iya ƙarfe 8, ƙarfe 6 na safe zuwa ƙarfe 10, cewa ba za su yi wannan zirga-zirga ba. To kaga an samu, ba a taɓa samun kuma wani gida da aka yi ana zuwa aka yi fashi ba, kaga an samu tsaro. Haka su ma waɗanda suke amfani da su kansu mashin, su ma da aka ce 6 zuwa 8 na dare, shi ma aka daɗa samun tsaro. Kaga su ma ba a ƙwace musu abin hawa, ba a kuma kashe su, mutanen gari kuma ba a musu fashi, ba a shiga gida don su dalilai, kaga duk an samu tsaro. Sai kuma shi kansa uwa da wai ko menene zan ce, uwa da uba, dalilin da muka yi wannan lokacin jihar Bauchin nan an samu bandit sun shigo suna jeji 'yan ta'adda, suna jejin Biguri, Biban, Katago, Kutu ta can sun fi 2,000 da girma gwamna, da taimakon Ubangiji ya tashi ne ta zirga-zirga samu shugaban ƙasa aka zo aka yi waɗannan maganganu. To da a wannan lokacin ai mun fara samu ana kidnapping akai mutane wannan jejin, wasu ɓatagari daga cikin 'yan acaɓa da 'yan keke napep su sukan karɓi kuɗin fasa su ake ba wa su kai musu jeji. Ana kuma samun wasu ɓatagari daga cikin 'yan acaɓa da 'yan keke napep su suke kai musu mai a leda ne, ake ƙulla leda, manya-manyan leda a cika a kai musu cikin jeji, duk da aka hana su waɗannan zirga-zirga. Ana samu kuma ana ƙwace shanun mutane ana kawowa kasuwan nan ƙauye, wanda duk mai girma gwamna ya ɗauki matakai. Yanzu shiru babu waɗannan abubuwa, alhamdulillah. To kaga ci gaba da aka samu na waɗannan ayyuka da aka yi na operation. Sai su kuma kullum muna jan hankalin mutane, don Allah da Annabi gobe yadda ka ba da cin hanci ya kamata ba. A dai ana aiki da barota saboda bisa mu a dokanmu mai bayarwa ma mun kama shi kana ba wa jami'in laifi ne, akwai kotun da gidan ka ba mutum ranar da kotu za su zo za a kama abin hawanka, za a riƙe ka, za a riƙe abin hawanka, za a gabatar da kai a kotu da
1: Tumatur da me sauraro ni abinda za mu yi kaki nan cikin maimaicin shirinmu na dawo lafiya. Don jin wani sabon shirin sai a kasance tare da mu ranar Lahadi da misalin karfe 11:30 na safiya. Ana tare da BRC ta kama kan minta 94.6. Yanzu kan sai a gyara zama don jin labarin jiha cikin harshen Turanci. This is BRC 294.6 FM. We invite you to stay tuned for the broadcast of State News.

0: matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamarin ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan

0: ba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa karka bari kwaya ta zama kabarin ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC

Thank you.

0: Ni When you bring the money, my son, you can see it. Then you can buy it.
1: That's about
0: it. Then you can show the young car. I did that. Lokacin manyan magabata ba su kwabe su san sabon abu da yawa wanda da ma a ce wanda ma kamar manyan jirgin magabata ne ta ba a ɓarkacin sun ya sa ya ce sun tabi ta ba ya yi ya ce a bi masa da ita ɗanɗan saboda sanin ƙarfi cancanin arziki da ya ke wanda ne ya ba mu tasiri da can cikin hanyar jirgin inda ya yi
1: to rabe da ya kuka gangaro ga al'ummarka zamani ya zo da kullum hukumar bunƙasa ake gona kuka kira da kamar yankin na zamani shin mutanen ka suke karɓar wannan yanayin shawarwari na zamani ko kuma sun riƙe al'ada da noman gargajiya tun da
0: a baya gaskiya haka muke al'ada na da bayan wani dandan baya ce musamman na rashin shiri ya haka inda ka san da inda ka ke noma a gida in shawo da inda ka ba mu a san wannan ce to shi kan ce mu ke mu ba shi ne sai da wannan sabon da kan ka Allah mutum goya ki goya su da fatan yan kare take maka ai da su kuma da wani shiru ko shi ne da kan ko ne ya ce ka saka ka da fatan yan haka da ka rubuta shi abu da
1: ke musu sai
0: shi kuma magana muna san da mu ba mu da shi ba kuma a kan da dai I'm going to go to the house. koda na ce za ta faɗi gona hanya in ba ka da ba ka da gona ba mu ba police station in ba za ka police station ba ka da gona na bai ba da fara ci shi ya ce na ba mai wanda da ba ya ma da gona su ke jiki ya ta ba ma ka da gona ne ta da ya ba ka da shi da ba ya surubin ta su da an koma da makiyayi da manomi ba don mai da shi ne da juna lai ba tuna nan ba sai ce maka yan da muke da duk boci lokacin nan ba kuma da take da mu kuma ka dan dan ba ko out force na police station
1: dan ba ne ko daya ba ne muna tabbowa da mun sai da ke wani shi ba dan yanzu kamar mun wata daga sun da ne ya ko da gudun mu da ku ji shi da wata tana azibe
0: to ka mun da ake fitar da shi da mun ga maka muna da hanyar jinji kana ce mun ko fiye da ba ta Allah subhanahu wataala ba ya tushe ba wannan ko ko ki da nasu Allah ko ki da tashi saka mana da hanyar jinji sai ka mun da wannan gona sai ka mun da wannan da ko ci kuma da wannan jinji kuwa kuwa tun da sai mu ce shi dan nan da ke shi Allah ya mana abin da yake da yake kira ka ga ba to dai dai wannan da ka da mai mutum ta ba ba ne ba mutum ne ba sai ina ne ba da ke mun kana mutum ne mai ban ta da mutum ne ya mana da ka ina kauyuka ka dan dan ku kan ma ku cikan hanyar ku kenan kun wallahi da labu ba da babu wannan gada ba na yadda ka san ka kulle mutum a sai ka sa ka saki a cikin da ka kan da mutum saboda ba mu da wani mashigan da za mu shiga bauci da mu a kullu da bauci da yi in ka dauka da gaji ta har ka hada da bayara sai wannan ya ce da ke mu fiye da yadda ba ka san ba mu mu mu zama cikin sauki mu'amala din mu shiga da ce yanzu kwanan nan daga wani ba ta yi inda na saka su ma suke da wani halali na irin fatas din nan chatan guda biyar ta fita da kankanan sa da ba ma hoci wa madan su ba
1: yi hoci za a gara wani bakiriya
0: amma nan inda da aka zo irin lokacin rani ba fada gina ba da aka ga foma ta kai guda 30 ko 50 sun yi kwakwai da kayan noman rani a tarin bushen ku sun fita za su tafi a kuri za su jawohi san da ba wato mu ko sai mu
1: ce ke da shi ran nan da kuma mu hadu mun ran nan so shi da kusa da karshe wato goje da kan mulan gona
0: ai ga ina fa ya ta ni ba lai ni ba to shi biti banda da kan shi ma sun hada mu ke sha fa
1: Allah
0: sai da tsaron farin ciki da irin abin da ne ya yi ma abin nan da ba ya ce maka man fiye da ba shi ba shugura ko su biya Allah ya kike sa ka musu ba
2: kamar ba ai kun ji da yake ke ke su da su ba da su mana bayanin kan su da kuma yadda su ba da haka da kai da su ne su da su ne ba a rake ne a matsayin ka na mazauni dan dauki suna ci ci a kan ina mutum ci a kan shekarun baya aka yi noman wa'in abubuwa ne ba a bana kuma kamar noman baya da kuma a kayi ya dandan kuma na masu rabu kuma su karu ya bara gaskiya an samu rabu an samu rabu ya samu mai kawo haka kuma ne ke kawo haka su ne faɗin fara wanda suke yi don kuɗi duka ba kowane ne ya kuma kan yi abin da su sayar su koma gona da shi ba zai fi da masu abin cikin da ba sai dai wani suke kawai da yin suci da shi yin su a kasa da shirin su ba ba da kasu ba yanzu kamar masara da ci abin da ba shi abin

0: Ashe mata ma a dandango su mamanu ma na gaske
1: duka
0: to kana ce kun baro maza ai noman
1: a mai saba
0: to yanzu kamar ke me da mai cika nomawa
1: ni gaskiya ba iya dabara da wancan shekara har ga Allah na fito masa amma bana yanayin taki ya dan sani na dan kare ban masaran da yawa tunda dai ga shi ne shinkafa dama abinda muke nomawa wani yanayin taki babu har ga Allah ka san ba mu masara dan daidai sai shinkafa da gyaɗa da wake wa'annan ba mu sashi
0: yanzu banda ke a matsayin ki na mace ya sai wace garin sauran al'umman mata da ke dan dan suna yin noma sosai su matka
1: gaskiya kuma ba su yi na masara amma ana yin ya shafi shinkafa su gyaɗa su wake duk mata suna su waken suya duka ana
0: to an san mata baya da nomawa akwai sarrafawa su yi kan ɗan su na wanda mata su gudu na yi sarrafa
1: ta suna nan ma akwai masu mun noma waken suya akwai masu awara idan mun noma gyaɗa ne akwai masu karago suna yin sa asali ma yanzu gyaɗa ana karago da shi ana wani abu ana yin balilla ne ko me suna haɗawa da shi ko duka ana yi da shi to kaga shinkafa ana yin shinkafa ko ana yin tuwo masa da shi duk dai ana sarrafa shi.
0: To wani lokaci aka ce mata an suka yi noma suka tara ba su tallafa mazajen su haka ne wai?
1: A da ne. Da suka ai mazan din yawanci majority sun dan sake mana dama. To dole mu muka tashi muka ce dole mu yi. Yawwa a yanzu mu ma karshe ma ba mai da hankali ba mazan nan da a maishe su baya.
0: Mai su baya? To. Matsayin ka na matashi dan dan mutaye suna wajen noma da ke ko kana taɓa wani daga ciki to yanzu kamar a dan dango matasa tun da kana wakiltar matasa me matasa suka fi nomawa yanzu kamar kasancewar an fi nuna faɗa da wannan shin yaya kake ganin matasa suke da himma wajen sakewa su yi aikin da kansu kuma suka biya na yanzu
2: alhamdulillah gaskiya matasa sun suna da himma wajen sosai kuma da wajen da za mu kace an zo da tsari
0: to ana kira ga manoma da manoma irin na zamani ko matasa da nan sun dauki wannan kira din
2: gaskiya matasa da nan sun yi ma
0: ka wani irin rufin asali noma yake buka sanan da
2: wani abu

aiki da shi malam aluna auba mai zarauna yayi sarki yayi malam wallahi alamarin sa wannan mamaki ya bani a zamaninka an safi tida a dola a zamaninka an kai bambo a dola a zamaninka an kai kwalto a dola baba a zamaninka ka so joji a dola baba a zamaninka mulki ya kare dola baba a zamaninka ko baba tara da yunwa an mai sarauta ni dai tsoro kawai ne

0: abubuwar.
1: Allah bai maka kai karin banza ba, bai boye hannaye karin banza ba, haka nan da sawayenka don banza ba, karfi isashar lafiyar banza ba, ya ce ka nema ba zaman banza ba.
2: Mutum da sanarsa.
1: Ya kuma tasa ƴan jahannan bauti, kuma ta ci haikan ban da sharar barci, a guje wa lalaci a bar yin sakaci, madakai sana'a don ka sami abinci.
2: Shirin da ke kawo muku tattaunawa da masu nau'i daban-daban domin jin irin yadda suke gudanar da sana'ar tasu da kuma irin gajiyar da suke ci. A cikin shirin namu na yau.
3: Yanzu kaman ka ɗauki abin da ya shafi ɓangaren mallakar nan, alhamdulillah, yana ɗaya daga cikin tattalin arzikin jihar Bauchi, kuma ni na fi kowa alfahari a kan wannan. Saboda ko daga ina faɗin Najeriya kai har wajen Najeriya ana hau da wannan fulanta. Ta ɗaya alhamdulillah.
4: Sana'arka mutuncinka, mutuncinka sana'arka. Rike sana'arka don tsira da mutuncinka.
2: Madalla, mai tare da BRC barkanmu da warhaka, sannunmu da jimirin sake kasancewa tare da mu ta cikin shirin mutum da sana'arsa. Shin, ko yaya sana'ar kira yake tafiya a halin yanzu? Duba da yadda ake cikin damina, Malam Muhammad Atiku Usman, matashi mai sana'ar kira da ke kasuwar mu da lawan kusa da kamfanin Magi. Kila idan mai sauraro ya ji zantawanmu da shi, a makon da ya gabata ya bayyana mana yadda sana'ar tasu yake, to a yau ma da yardan mai duka cikin turminmu na biyu zai ɗora ne kan abubuwan da suka fi kerawa.
3: An kaga shi planter nan, ka fahimta? Yanzu idan aka ce ma planter kwaya ɗaya, single one, kai ɗaya za ka iya aikin mutum 15 da shi ne a wuri. Kuma idan kai setin sa dai mai majalisar setin yadda ya kamata kuma cuta mai cuta. Shi kuma wannan bullet ɗin da kake gani na rice cutter ne. Wannan rice cutter wanda ake rataya a baya, wanda ake rataya a kafa da duka shi yake wannan kwaikwayin sa ne. Muna yin kariyar sa ai gashi nan complete da hada nan. Ka gan shi anan gudu shi da wannan. Yawwa, shi ma wannan fertilizer planter din ka gan shi anan wannan duka. Shi wannan kulanta din kaga transparent da sa glass da mun labo shi ne ya ga mutum ne. Shi ma kaga duk wannan transparency da buya ka ji mu je ka yi shi ba.
5: A kowace shekara akan samu canji ko kuma in ce ci gaba na kayayyakin gona. Shi kamar a bana na ci gaba ne kuka kawo.
3: Eh, kamar bana ci gaban da kuka kawo shi ne wannan ci gaban da muka samu yau. Kamar yanzu misali planta single one mai turo ko three row mai koro, ka gane? Bana mun samu ci gaba, mun yi mai shida, mun yi mai biyar, kuma mun samu ci gaba daura shi a cikin wannan bawa kila. Yanda yanzu tana kaftu, tana shuka, ka gane? Yanzu misali idan kai haro wajen wajenka da ita fawa kila din, za ka dawo ka daura ita wannan planta da kai shuka ta tsakitsi. Saboda idan kai joina su at the same time tana haro tana shuka, saboda population din ba zai bari planta ya yi aikin da ya kamata. Wannan kusan shi ne ci gaban da aka samu bana.
5: Kamar planta ɗaya da mai bukata ya tsaya ko ya ji yana so, shin kamar yakan kai nawa?
3: Eh, plantan hawan hawa ne, saboda material ɗin da muke amfani da shi ne hawan hawa ne. Kusan sai in ce maka iya kuɗinka
5: ya
3: shiga garinka. Kamar karama mai cin mutu idan kana son accurate one.
5: Na ce wa ɗinke ne?
3: Yawwa, kana kaiwa duk ruwan shi. Shi 20 cm ne kuma su spin gas ne, amma yana da 3 kg ne. Akwai wanda yake cin 5 kg. Wanda yake cin 5 kg ɗin nan akwai mai 6 fingers mai 35 cm na shuka masara. Shi bai wuce 35 taura. Shi kuma mai cin 5 kg ɗin mai 8 fingers shi ne 20 cm. Wanda shi kuma kusan multi-purpose ne za ka yi shi kuma komai ma da shi. kagane to akwai material da dama amfani da shi wanda baya rosu gaba na sai shi na kai 50,000 akwai kuma wanda baya sai aka bayar wuce 50,000 ko 40 shi ne wani karfi amma shi ma yana last gaskiya yadda ya kamata su wannan shi ne kadan daga cikin price da muke
5: kamar shi shazo shi kamar farashin shi kamar wannan
3: garman shanu gagane akwai numar garman shanu wanda yake daura mu shanu
5: wanda dai na zamani ake sa mata mai
3: a wannan zamanin kake magana
5: na
3: zamanin kake magana to ai shi ma akwai babba akwai daraja wanda yake son mai yankuna ko wanda yake son karara akwai mai address akwai mara address idan mutum yake yana son address ai sai sa bai wuce mara address ai sai sa bai wuce ta ce lesson mu bai ka sa duwa shi duwa shi
5: zallan karfan kenan idan na fahimta kuma
3: eh zallan karfan kenan shi wanda zaka daura shi a cikin wanda kike kira sakarman ba ai garma ka tambaya ba bawa tilan
5: to shi bawa tilan gaba ɗaya
3: shi bawa tilan gaskiya
5: a ne hawa zallan karfan ko kuke
3: yawa tunda a bayana gaya maka tunda bayana gaya maka ko da kuke abu ne da yake hawa in ka buga kuma na farashin sa kuma na samu lokaci kana da ka tafi fadin doya ta shi amma kokulan din da ake samu shine mu kuma mu masu wannan sana'a kamar yadda a cikin bayanin mu na baya na ce maka ina da matasa wanda suke zuwa shuka kana fahimta to wanda suke zuwa dama da wannan bawacin da kamar wannan bawan Allah da ya shigo yana daga cikin kwaiti suna masa aiki da bawacin barak sani ba yawa akwai ina da matasa sitin wanda misali kamar da kaka suke aiki da kaka kuma wacce yake da tasbabbar wake muna da tasa shinkafa muna da tasa wake suya kana bai riga to wai dan matasa duk da kaka kamar da suke aiki da damuna suna yi da kaka to kaga kamar nan idan ka duba tun daga damuna muna aiki har kaka da sauran su haka kaga wannan kalubalen idan aka ce maka akwai jari wasu da yawa kafa inta su matasan kai da ka samu gidi inda kake samu matasan ma da samu kuma matasan da kake yi ba su gidi inda ka samu iri na idan aka ce an dauke su eh an yi in hawarin din su kana ba inda ba karamin matasa da a rage masu gaban banza ba wannan matasan da kake ganin suke sare sare da sauran su haka nan akwai laifin iyayen da kare ga Allah ciki a kai kana ba inda wannan bangaren kalubalen aka ce mun samu karfi da zamu yi ban matasa sosai ka fahimta ko ya musu sana'a mu da za su dinga zuwa aiki da wanda mun da biyan suna aiki mu kanfai kaga an samu cigaba barin manta ba na taba aiki a tattara da kuma sarautu ko wani mai gida na ana kiransa Abdulmajid Jamal Abubakar san shi ne kai da dalali ya kafa ne a kwanciya da kake mai amma problem din abinda nayi deciding daga baya shine su kaga dai cikin makaranta ne ba dauki mu da muhimmanci kana jin maganar nan kamar sauran ma'aikata ba saboda wannan workshop din ga kayan aiki amma they are useless tsakani da Allah yawa so amma a lokacin wayannan matasan da suka zo na da tsaya koya musu sanai sosai ba za su ma damu da wallahi sai sun yi aikin gwamnati ba abinda za mu koya musu a workshop din wallahi ya yi su rike kansu a rayuwa saboda dukkan mu operators sun da seniors sun da juniors sun wallahi kwararrun ma'aikatan masu aikin hannu ne aka iba wanda shi wannan mai gida na ya kokori ai ya ga cewa za a amfane ne wannan amfana al'umma sai samu da wannan wannan daga ni wurin sana'a na lewo sai na gommaci gaskiya gara dawo ne wajen sana'a na kuma kai kanka kaga yanzu ana wurin ai an samu wannan shine kalubalen da muke fuskanta shi mu da ya kamata a kara mana karfi rage matasa da sauran su haka wani ba bai ma san da zaman da ku amma kana abun arziki kuma bara a daba ma dan ka kara rage zona gari banza ba da sauran su a kara samun ci gaba duk kaman ka dauki abun da shafa bangaren wannan nan alhamdulillah yana daidai daga cikin tattalin arzikin jihar Bauchi kuma ni na fi kowa alfahari akan wannan saboda ko daga ina fadin Najeriya kai har waje kudan Najeriya ana odan wannan planta ka dai alhamdulillah ni kusan zan iya ce ma na kowa alfahari a kanka
2: Muhammad Atiku Usman mai sanar kira da yake kasuwar mu da lawan kusa da kamfanin maki

0: abinci a duni yake ci, tsince-tsince kullum yake.
1: Kuri sana wata sana.
2: Kuma da haka, za mu dasa haya a cikin shirin namu na wannan mako. Mai sauraro, za ka iya kasancewa ta cikin wannan shiri ta kan lambar waya kamar haka. 081-03-75-51-53. A madadin gidan rediyon Bauchi, da ta kawo muku shirin, sunana Lasunbini Abdullahi Zango, da na gabatar nake cewa da fatan matasa za mu kama sana'a domin tsira da mutuncin kanmu.
3: Ya ko matasa a ɗan jihar nan Bauchi, kuma ta ci haikamfan da sharar barci, a guje wa lalaci a bari yin sakaci, madakai sana'a don ka sami abinci.

0: ajiya ne domin wato an yi ne domin samar da matsaya guda na mallaki da ci gaba ta wannan hanyar da aka sanya cikin kasafin. Kwamishiniyar ta jaddada nasarar wannan tuntuba da ya ta'allaka ne kan inganci da gaskiya da mutane suka bayar. Ta ƙara da cewa wannan kasafi zai samu kulawar tsarin ci gaban shugabanci da abin da ake da shi don samar da bayanan tattalin arziki da kuma buƙatan al'umma. Kwamishinar ta ce shirin kasafin kuɗin hanya ce mai inganci da zai tabbatar da gwamnati wajen ci gaban shirye-shirye da za su inganta rayuwar al'umma. Ta yi kira ga mahalarta taron baki ɗayansu da su tabbatar da cewa suna cika takardun da ake ba su don buƙatun al'umma. Kana a miƙa takardun zuwa ga ma'aikatar ta hanyar ƙananan hukumominsu daban-daban don gane abubuwan da ba tattauna a wurin taron ba. A nasu gudumawar waɗansu daga cikin mahalarta taron sun yi kira da samar da ababen buƙatan al'umma. Su kuma masu buƙata ta musamman sun nemi gwamnatin jiha ne da ta duba koke-kokensu don magancewa. Ƙarshen rahoton kenan. Adamu Abubakar, Wantigara, taskar labaru.
1: Wani gidan gwamnan jihar da ta yi shafala Muhammad tanana ta aniyar ta na bunƙasa ilimi a jihar nan. Ta yi shafala Muhammad ta ba da tabbacin yi a hirda mani ba labarai duk kaɗan bayan ta kai ziyara tsakar shan ta yi musamman da ke kan titin zuwa babbe a nanci musamman siratu na kaɗa ce gaba da wuta.
2: Ta bayyana cewa tsangarar ta bar aiki tun wasu shekaru, tana mai bayyana cewa tun dawowanta ofishinta take da ƙoƙarin sabunta makarantar domin ci gaba da gudanar da ita. Dr. Aisha Bala Muhammad ta bayyana cewa bayan an gama gyaran makarantar ƙudurinta shi ne ya ci gaba da bayar da ilimi na gartacce domin samun shugabanni na gari. Uwar gidan gwamnan ta bayyana cewa gyaran za a yi su ne daga asusun gidauniyar Al-Muhibba tare da taimakon wasu ɗaiɗaikun mutane. Da yake marabtar uwar gidan gwamnan, shugaban makarantar Sayyidi Sheikh Tahir Usman ya bayyana cewa tsohon shugaban ƙasa Dr. Goodluck Ebele Jonathan shi ne ya asasa makarantar, sai dai kuma ba ta fara aiki ba sai da zuwan wannan gwamnati. Ƙarƙashin jagorancin uwar gidan gwamna ta gidauniyarsa ta Al-Muhibba, yana mai bayyana cewa makarantar zai fara gudanar da ayyuka daga zaran wannan hutu ya zo ƙarshe. Sayyidi Sheikh Tahir Usman ya kuma bayyana cewa makarantar Sangayen Sheikh Tahir Usman Bauchi ya shiga aikin haɗin gwiwa ne da gwamnatin Al-Muhibba domin gudanar da ayyukan makarantar yadda ya kamata. Ƙarshen fasarar rahoton kenan. Ummi Salma Sarajo, BRC Bauchi.
1: Shugaban gidan rediyon Bauchi BRC Alhaji Umar Muhammad Shira da buƙaci abokan aikin asusun tallafawa ƙananan yara wato UNICEF musamman kamfaniyar labarai su kasance masu shigewa gaba kan kare ƴanci lafiya da walwalar ƙananan yara. Alhaji Umar Shira ya bayyana haka ne a jawabin buɗe taro a wajen taron tattaunawa da kamfaniyar labarai kan ɗaukar nauyi na ƙananan yara wanda ma'aikatar kasafin kuɗin zaren tattalin arziki UNICEF ta shirya mako gudanar a hotel ɗin Yunin da ke Bauchi. Har ila yau Adamu Bakar da rana da kira ƙarshen hutun.
0: Alhaji Umar Muhammad Shira ya ce akwai buƙatar da ke akwai na 'yan jarida su nuna ƙwarewa wajen wayar da kan jama'a ta hanyar samar da kuɗaɗe kan harkar lafiyar yara. Kana su tabbatar da cewa kula da lafiyar yara yana shiga kasafin gwamnati a lokacin da ya kamata. A cewarsa, Alhaji Umar Muhammad Shira, kowane yaro na da damar samun ingantaccen lafiya cikin sauƙi da inda suke tare da sanin iyayensu ta hanyar rahotanni masu inganci, bincike, wayar da kan mutane da tattaunawa da masu tsare-tsare da nufin liƙe giɓin da ke tsakani tare da sanya muryoyin yara marasa galihu. Kana ya buƙaci kafofin yaɗa labarai da su sake sabunta aniyarsu don sama wa yara 'yanci da jin daɗi. ita ma da take jawabi shugaban hukumar ta UNICEF a nan Bauchi Dr. Nishat Rapid ta ce tsarin jin dadi muhimmi ne wajen jin dadin yara. Shugabar wadda ta samu wakilcin Abdulrahman Ado wani jami'i a hukumar wanda ta bayyana cewa suna ba da dama na fadin albarkacin baki ce yan jarida suna da dama na fadin albarkacin baki dangane da zaben gama gari na shekara ta 2027 wajen sanya bukatun yara domin tattaunawa a kai. Dr. Nizar ta ba da tabbacin cewa UNICEF da sauran hukumomin ci gaba za su ci gaba da goyon bayan gwamnati ta fuskar gudumawar kuɗi daga inda ya dace gare su. Ƙarshen rahoton kenan, Adamu Bakar, taskar labaru.
1: Ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa Nation Katabu ta ƙaddamar da sabbin shugabanninta za su jagoranci rangamar ƙungiyar na tsawon shekaru masu zuwa. Da yake jawabi a wajen taron shugaban ƙungiyar mai barin gado barista Mustapha Adamila da bayyana taron a matsayin bikin sabuwar hukumar gudanarwa da ce an gudanar da zaɓen cikin gaskiya da adalci, inda ya ce an yi ne ta hanyar na'ura mai ƙwaƙwalwa wanda ya bayyana da cewa shi ne irin tsarin farko a tarihin reshen ƙungiyar. Barista Mustapha Adamila ya ce a lokacinsa an ci ma nasarori da dama duk da ƙarancin kuɗaɗe da ake fama da su. Sabisa kai da suka bashi na yabawa shugaban al'umma domin tsaro bisa goyon bayan su a lokacin mulkinsa. Sakataren kwamitin zaɓe Muhammad Ali ya gabatar da takardar lashe zaɓe ga sabbin shugabannin da aka zaɓa, daga misali barista Ahmad Shaibu Ninki ya rantsar da su. Alhaji wato a jawabinsa sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙungiyar Muhammad Ahmad Bukari shugaban kusa kwanu da suka ishe a kansa sai alkawarin inganta haɗin kai gaskiya mutuntawa kwarewa da wuraren gobe shugaban ke da zaɓen mulkinsa. Muhammad Ahmad Bukari ya kuma yi alkawarin ƙarfafa haɗin gwiwa da shugabannin al'umma domin tsaro. Ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa da ƙungiyar lauyoyi ta jihar Bauchi a jawabinta na fatan kwafiri shugaban kwaleji su a sabbin safiya Muhammad ta taya sabbin shugabannin murna tare da yunsu fatan nasara a mulkinsu. Kimanin mahalarta daga jami'o'i rundunar soji da sauran hukumomin tsaro a faɗin arewa maso gabas guda 150 ne suka fafata a taron yini guda domin nazari kan ƙarfafa wato asusun bincike ta ƙasa NRM na shekarar 2025 da ƙarawa juna sani wanda jami'ar ATV wato abokan taɓa ƙwarewa ta shirya da ke nan Bauchi. An zaɓo mayartan ne daga jami'ar ATV Sa'adu Zango da ke haɗo da jami'ar gwamnatin tarayya da ke kashewa a jihar Kebbi. Mun adam na daga ƙarshen.
3: Shugaban jami'an na Abubakar Tafawa Balewa da ke nan Bauchi, Profesa Ibrahim Garba, ya bayyana damuwarsa kan gazawar masu bincike domin samar da mafita za ta haifar da ɗa mai ido wajen shawo kan ƙalubalen da ake fuskanta na abin da ya shafi tallafin gudanar da nazari mai zurfi. Da yake gabatar da makala mai taken sahihin hanyoyin ƙara inganta nazari mai zurfi da ma ƙirƙire-ƙirƙiren da za su taimaka wajen ci gaban yanayin gudanarwa, Farfesa Garba ya ce taron an shirya shi ne domin binciko irin hazaƙar jami'ar domin ƙara samun tallafin inganta nazari mai zurfi a shekarar da ta gabata, lalubo hanyoyin da ake da buƙatar ƙara inganta su domin ƙara inganta wannan ɓangare nan gaba. Shugaban jami'ar ya kuma bayyana cewar gwamnatin tarayya ta amince da kuɗi naira biliyan 10 a shekara ta 2026 domin tallafin ƙara nazari mai girma ta hanyar asusun tallafawa manyan makarantu wato TET Fund, wanda hakan zai yi aiki a matsayin kashi 64 na yawan abin da ake samu in aka kwatanta da yanayin tsarin na baya. Shugaban jami'ar kazalika ya kuma kalubalanci masu nazari mai zurfi da su ƙara shan damara wajen fuskantar abubuwan da ke da alaka da wannan sashi su kuma ƙara maida hankali kan karatuttukan da za su taimaka wajen samar da mafita ga yanayin kalubalen da tattalin arzikin Najeriya ke fuskanta. Professor Garba ya kuma bayyana wasu muhimman wurare guda uku waɗanda masu nazari mai zurfi za su ƙara maida hankali akai kan abin da ya shafi tallafin bincike mai zurfi din a shekara ta 2026 waɗanda suka hada da shawo kan matsalolin da ake da su, inganta da'a da ma yanayin zamantakewa, samar da kyakkyawar mafita kan yanayin tafiyar da bincike mai zurfi domin samun sakamakon da ake bukata. Tun farko mai rikon mukamin bangaren ran kula da nazari mai zurfi na Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa to ATBU dake nan Bauchi, Dr. Isa Muhammad yace wannan taro na karawa juna sani an shirya shi ne domin yin musharaka da masu bincike mai zurfi kan abin da ya shafi kalubalen da ake fuskanta ta fuskar ra'ayi da ma bambance-bambancen fahimta domin ƙara samun dama daga wajen masu ba da tallafin inganta nazari mai zurfi. Cikin wata makala mai taken fahimtar tsarin tallafin bincike mai zurfi da tsohuwar darakta na wannan sashe daga Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa Farfesa Fatima Sawa ta bayyana sun hada ne da fayyace kudirin da ake da shi kan abin da ya shafi bincike mai zurfi da ma kudirin da ake so a cimma abubuwan da za a yi domin inganta wannan sashe da ma dakile matsalolin da ake fuskanta a wannan sashe a matsayin wasu daga cikin muhimman abubuwan da za su taimaka wajen samar da nasarar da ake bukata. Lukuman Adam taskar labaru.
1: Masauraro, kuna sauraron shirin taskar labarin ne daga shirin station to work shirin kuma cikin shirin za ku ji cewa an kalubalanci shugabannin Afirka su aiwatar da shirin inganta aikin gona a aikace. An gargaɗi 'yan siyasa da magoya bayan su kan amfani da sunan Yesu Kristi wajen kawar da rabon kai. An dawo da tattaunawa tsakanin Indiya da Zambiya kan damar sanya hannun jari na haƙar ma'adanai. Sri Lanka za ta kafa cibiyar noman kwakwa guda 250 a nan da shekaru uku masu zuwa. Tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya kalubalanci jagororin ƙasashen Afirka su riƙa aiwatar da shirye-shiryen inganta aikin gona a maimakon ayyanawa a baki don haɓaka samar da abinci, aikin yi da ƙaruwar arziki. Dr. Goodluck Jonathan ya bayyana haka ne a inda yake jawabi a yayin taron gidauniyar fasahar aikin gona ta Afirka da sanya hannun jari wanda ya gudana a Kigali a gefen tsarin samar da abinci na Afirka. Tun farko da yake jawabi a taron matasa mai taken sanya matasa su jagoranci tsarin samar da abinci, Jajen Nasar ya buƙaci ƙasashen Afirka su ƙarfafa matasa gwiwa wajen runguma tare da saka jari kan tsarin samar da abinci. Ya yi ƙarin kiran samar da takunkumi da goyon baya ga matasa wajen fafatawa ɓangaren cigaban zamani. Dr. Jonathan wanda ta fara ne a shirin fasahar inganta aikin gona ta Afirka ya ce dole ne a riƙa aiwatarwa a aikace a maimakon yin dokoki da alamun siyasa. Ya ce aikin gona shi ne tubali na makomar nahiyar da ta dace wa wadata ƙasa da abinci, kafa masana'antu, samarwa matasa aikin yi. Fasahar kirki ya dogara ne kan yadda sashen ke tasiri. Ya bayyana cewa jagororin Afirka sun nuna azama ta siyasa ta hanyar dokoki irin su shirin inganta aikin gona ta ƙungiyar Tarayyar Afirka da dokar Malabo, kuma ce ƙalubalen da ake fuskanta shi ne aiwatar da waɗannan shirye-shirye zuwa zahiri da tsare-tsare da shirye-shirye da zai kai ga manoma wajen samar da sakamako. Kuma bayyana gibi da kungiyar Kristoci ta kasa ta gargadi yan siyasa da magoya bayan su a kanu da sunan Yesu Kristi wajen kawo siyasar bangaranci da raba kai ga bayani na zaɓuɓɓuka na shekarar 2027 da ake tafi shugaban kungiyar kan ake bishop Daniel Okwu shi ya ba da wannan gargadi cikin wata sanarwa da aka raba a Abuja. Sandan jihar Kebbi ta kama waɗanda ake zargi da satar shanu mutum biyu tare da wato shanu da ake sayarwa a kasuwar Gunza. Magana da ɗan sandan jihar SGP Shemus ya tabbatar da haka a birnin Kebbi ya ce an gudanar da sanarwar ne ranar 28 ga watan Agusta bayan bayar da rahoton sirri ga wajen jama'a ya bayyana cewar ta ci gaba da tattaunawa da zangi a kan sanya hannun jari wajen haƙar tagulla da sauran ma'adanai. Jami'ai daga ma'aikatan haƙar ma'adanai ta indiya suka bayyana ta kamar yadda birnin new delhi ke buƙatar ƙarin ma'adanai daga ƙasashen waje don biyan buƙatar kanta wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasar. Jami'an sun kuma ce ma'aikatar ta gudanar da taron farko da jami'an Zambia a ranar 26 ga watan Agusta. Tun farko a watan akwai tattaunawa tsakanin inda da Zambia ta samu tsoro sakamakon rashin tabbas a ƙarƙashin kafin saka amincewa gaba da yancin haƙar ma'adanai a yankin da ya kai kilomita 9,000 da aka bai wa India a shekarar ta gabata. Ƙasar Sri Lanka za ta kafa alƙalin noman kwakwa guda 250 nan da shekaru uku masu zuwa a wani shirin samar da ƙari a kan miliyan 25 na kwakwa. zuwa sama da adadin Amurka miliyan 12 wanda shekarar 2020 wanda shekarar 2030 ma'aikatar masana'antun da shan fita tuwa da ababen more rayuwa ta ce za a kafa da shan bishiyu guda 75 a wannan shekara inda guda 80 za su biyo baya a shekara mai zuwa kuma guda 95 a shekarar 2028 wani kuma shirin shi ne fara da nuna inganta samar da abinci da karfafa kasuwanci da kasuwannin duniya da kuma kwakwa da makamantansu cewar gwamnati Bala Muhammad ya bukaci haɗin gwiwa da hukumar rijistar kamfanoni don sauƙaƙa kasuwanci a Bauchi. Gwamnatin jihar Bauchi tana ta hirta na ba da muhimmanci ga rage talauci ta hanyar kafa ƙananan masana'antu. An bukaci 'yan jarida su kasance jagororin kare walwalar ƙananan yara. A ƙarshe, cewar jami'ar Litinin ta mallaki magabata kimanin 150 soji na tsohon hannun tsaro da ke faɗin arewa su gabas madadin da irkin da ta ci labarin jagoran da ba su kai kusa shi ne da ku sai ta nuna da ku jami'in su da ta yi kuma su ba wanda sadar da kuma sassaƙin faɗin tsoro da ya kashe tunanin da kuma da ya ke cewa islam
4: yayin da gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin mai girma gwamna sanata Dr. Bala Muhammad Abdul Qadir COL kauren daular Usmaniya ta yi mutu wajen bunƙasa kiwon lafiya ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a ta jiha ta gano wasu mata garin jami'an kiwon lafiya da ke amfani da ƙananan asibitoci ko chemist wajen karin jini ko karɓar jini don gudumawa da bai samu tantancewa daga ƙwararru ba tabbas gwamnati ba za ta zuba ido tana kallon ɓata gari na ɗibar jini ko ƙarinsa ga marasa lafiya barkatai ba tare da sahalewa ba musamman a wuraren da babu ƙwararre kuma amintaccen likita da ya samu shaidar yin wannan dan haka idan aka kama kananan asibitoci ko ɗakin shan magani ko dike bantaccen waje ana wannan mummunan barna doka za ta yi aikin ta kafin ai ƙarin jini sai an samu sahalewar likita mai cikakkiyar ƙwarewa da bin matakai na tacewa dantancewa da kuma sanin ainihin lafiyar jini tare da dacewar sa ga mara lafiya in kunne ya ji yayi amfani da abin da ya ji gangar jiki ta tsira wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Sani Muhammad Dambo.

0: Haba matashi, me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Yan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cira hankali tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
2: Dan uwa, kar ka bari kwaya ta zama kamarin ka a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta ku dadi idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC.

0: Majalla, biyo bayan labarin da muka kawo cikin shirye-shiryenmu da suka gabata, ire mai sauraro ya ji batun matsalar cunkoso na bakin kasuwar Muda Lawal, inda shugaban kungiyar kasuwar Musa Lawal ya bayyana kokarinsu na hana cunkoson. To, kasancewar shugaban kasuwar ya bayyana cewar batun na cunkoso ba abu ne da iya matsayinsu su na shugabannin kasuwar za su iya hanawa ba, abu ne wanda ya shafi sauran hukumomi na gwamnati kamar hukumar tsara birane, hukumar tsaftace muhalli da kuma hukumar kula da zirga-zirgan ababen hawa wato barota. Kan haka ne muka tuntubi shugaban hukumar Colonel Marshal Zubairu Mata mai ritaya domin jin shirin hukumar, inda ya bayyana mana irin matakan ita hukumar na hana cunkoson.
1: Wannan kasuwar da ya lawan muna tura ma'aikatanmu na barota suka yi tsari wannan kasuwar daga lokaci zuwa lokaci a tabbace ne aka yi su ji ko su rufe sati, saboda Bauchi yana da girma, sauran wajeje su ma suna neman fishin kamar su kasuwar Winki, su kasuwar Central Market da kuma ma wasu hanyoyi waɗanda mutane suke yawan yi a aron hannu wanda aka fi da Turai ce Wanwe, wanda yake ake samun haɗura mutane suna mutuwa da ciwo wasu suna kafa. Dole mun yi ta ce don dukan zai yau a je nan gobe a je can, ibe a je can a je a yi kiyayen kuma. Kuma wannan nauyi ba wai kawai yara sai ne a kan rahoto ba ne. Ko kuma ke haɗura ta Bauchi ta jihar Bauchi a wadda ta tarayya wadda ta fi jihar Bauchi wato Federal Road Safety Co. Bayan su goma akwai ita ma kanta hukumar ɗan sanda suna da traffic commission, wanda in duk za a haɗu a raba wajen to kawai mu da farkocin mu za a iya samu maslaha ne waɗannan abubuwa waɗannan cunkoso da ake sani a wannan kanin. Amma dai hakika muna yin iya ƙoƙarin mu, sai dai su lokacin da muka je, idan muka je muna yin aiki mutane suna bin doka ba wato hali ne na ɗan Najeriya, sai wai ya ga hukuma kafin ya bido. Su ɗan ƙungiyar kasuwanni mun yi mitin da su kuma mun ba su shawarwari yadda za a yi a magance wannan matsaloli. In sha mana kawari za a yi akwai matsala mana wajen faki, ya kamata ƙungiyar 'yan kasuwa su samu wani waje wanda za a dinga faki a ana wata wata kuma a bakin su ko babu ma wajen faki samar ba, saboda haka dole mutanen sukan tsaya ne a kan titi kuma tsayawa ma ba za su faki ne kawai. To amma dai da zaran sun ga hukumomin sun ce faɗin suna yi ba na mantawa ma akwai lokaci ne muka gudun masu gudun baro gudun baro ɗin wanda suke tsara hanyar su da muka kama su da tsaro muka kawo a kan cikin aiki yadda duka wato canjin a cikin dinar canjin halayya na ɗan adam shi ne babban matsalar. Mutum zai taka doka duki bin doka in dai bai ga hukuma ba, wai shi sai ya ga hukuma a ƙasa ya ga hukuma shi ne fa zai bido. To wannan shi ne muna samun matsaloli idan mun zo mun yi aiki ba za ka zauna waje ɗaya ba. Bauchi yana da faɗi, ga su Yalwa, ga su Yankin Dara, ga su hanyar Gombe, ga su hanyar Maiduguri, wajen da ake yin aron hannu wajen hanyoyi ta can waje duk dole ne sai mun ji ga su awala ran hawa su. To kuma za a gani jin biyu ne suke jin biyu nan a gani dole in wannan yana wannan waje wannan yana wannan. Amma idan sauran hukuma za su fito su yi yadda muke yi mu raba don mun magance ko ina da insha Allah za a samu ɗan dubala.
0: Shugaban hukumar kula da zirga-zirgan ababen hawa barota Colonel Marshal Zubairu Mato, sana'ar hannu na taka muhimmiyar rawa wajen samar da aikin yi a tsakanin al'umma tare da kuma samar da rufin asiri ga masu yinta. Masana'antar gyaran mota Honda ta Musa Adamu ɗan Gombe masana'anta ce da ta shafe shekaru da yawa tana ba da gudumawa ta fuskar koyar da sana'o'i. Cikin zantawarsa da wakilan wannan shiri, Musa Adamu ya bayyana mana irin amfanin da sana'a musamman irin gyaran mota wajen samar da rufin asiri.
2: cikin ikon Allah wannan sana'a, cikin ikon Allah, Allah ya mana rigaddi ya dogo ake cewa. Yawa mun gode Allah da mu kanmu da muke cikin ta da kuma waɗanda suke biye a baya kuma suna koyo. Gaskiya wannan sana'a asiri ya rufu a cikin ta insha Allah. Da mu kanmu da yaran da duk suka zo koyan aiki, in dai mutum ya tsaya ya kula, insha Allah zai koyi wannan sana'a cikin nasara. Kuma za ta masa amfani, za ta amfani kuma wasunsa, domin wannan sana'a ko ka ji ko ka so sana'a ne ta mutum goma. Inda ka san ake ce na gidaɗi goma, to haka sana'ar mota take, ita ma har ta fi goma ma ita. Wanda ina ga hirga maka waɗanda suke ci abinci a cikin wannan mota, to wallahi tun daga kanmu, mu kanmu da baturen da yi ta, da kuma ta tafi har Faganeza, har ɗan kamisho, har ƴan sanda a hanya, kai har Rosati, kowa dai ga su nan. To ita daɗi sha ɗaya ne ma ba goma ba. Yawwa sana'a ce wanda yaranmu dan dai ba su raina ta ne, ko da ke yanzu an farga. Yawwa dan da da muke yi lokacin gaskiya yara ba su damu ba, suna ma sana'ar kallon sana'a ce ta ƙazamai, wata marasa gata. Yawwa to amma a yanzu mai gatan ma ya gane wannan sana'ar sana'a ce, ko da yana da gatansa yakan mutunta ne wannan sana'a. Za ka ga yaro da kekensa ko da mashin ɗinsa ko da motarsa a ciki, kuma zai yi aure, zai yi gida, kuma komai da rayuwarsa iya gwargwado suna tafiya. Kuma yana biya wa ‘ya’yansa makaranta da ƙannansa da ‘yan uwansa ma, duk ana cin arziki a jiki.
3: Ko za ka iya bayyana mana daga kafa wannan masana'anta zuwa yanzu irin adadin waɗanda ta yayi, waɗanda suke cin abinci a daidai wannan lokaci?
2: Wannan Allah ya yawa da su. Wanda dai muka iya sani dai a hannu dai wanda ya tsaya a guri ya karɓi certificate, Allah yanzu muna neman guda 14. Wanda ɗaya kuma tsakaninsu akwai shekara 3-3, wani shekara 4, kafin tsakanin yaye mutum ɗaya da yaye mutum ɗaya, kaga kai lissafi shekarun Allah ya yawa da shi. Insha Allah don muna nan a nan tun zamanin da Allah ya ji ƙaurayi da ta Sani Abacha yana mulki lokacin muna kan yaye, tun a lokacin muna yaye yara ma. Har kuma yau kuma duk shekara 2 kun Allah da ya yaye mutum wani zai tafi shi ma ya kafa nasa da kuma ‘yan uwansa da masu cin arziki.
3: To a daidai wannan lokaci za mu so ka bayyana wa al’umma, musamman iyaye waɗanda za ka samu ba sa tura ‘ya’yansu wajen sana’a, a naka tunanin me ya kamata a ce su yi a daidai wannan lokaci da duniya take canzawa?
2: Dai to kamar yadda nace maka, da ba a yarda da abin ba, amma yanzu an yarda da shi. Yanzu iyaye suna ƙoƙari, sai dai ƙoƙarin shi ne kuma ci gaba mai haƙuri jiya ne. Mutum ne da ya farga ba sai ɗansa ya fi ƙarfinsa kafin ya ce zai masa hikima. Lokacin kuma yaro ya riga ya fasa garɗin yawo, zai wuya a tankwasa shi ya sana'a. Amma da muna yin irin na mutane maƙwabtanmu kamar su masu gidanmu wanda suke Yarbawa, wanda suka koya mana wannan aiki, yaro tun yana cikin rigarsa ake kai shi gurin sana'a nan, ba yi da wayo, yana tafiya makaranta ya je ya dawo kuma a tura shi gurin sana'a. Haka kuma yana nan ya je nan ya je nan, babu wani gurin da zai tafi yawo ko wani wasa. To da zaran ya gama primary, lokacin ya fara nisa aiki, yana gama secondary aiki ya nuna. Saboda haka lokacin da zai je university ma shi oga ne a garejinsa, ko kuma a fannin fakanezansa, ko fannin electricansa, ko fannin wani aiki dai a cikin nan irin fannin buta haka.
0: Musa Adamu, shugaban masana'antar gyaran mota ta Honda ta Dan Gombe. Daga batun sana'a sai mu je ga batu na ilimi, musamman na ‘ya’ya mata. Bincike ya nuna cewar ilimin ‘ya’ya mata yana da fa’ida matuƙa, kamar yadda masu iya magana suka ce, idan ka ilmantar da mace, tamkar ka ilmantar da al’umma ne. Kamar yadda Dr. Jamila Ɗahiru, tsohuwar kwamishinan ilimi a gwamnatin jihar Bauchi, ta bayyana buƙatar ba da goyon baya ga ilimin ‘ya’ya mata cikin wata zantawarta da wakilanmu ta wayar tarho.
4: Shi har da yake ba hannu ɗaya ba ne su iya riƙe shi, ba zai yi mutum ɗaya ya yi, ma’ana a ce komai gwamnati ne. Saboda haka dole kuwa sai ya zo ya sa hannun shi kuma ya yi nashi abin da ya dace ya yi. Misali gwamnati ne za ta yi ta ba da makarantu, ta ba da ajoji, wato al’umma su ma su tura yara makaranta, sannan kuma su sa ido a kan abubuwan da ake yi a makarantu har a kuma tabbatar da cewa ba a lalata su ba, domin shi ne ma namba one da muke da su zuwa yara makaranta, don kuma kula da makarantun na da malamanmu da sauransu. Ina son mutane su san cewa yara mata su suka samu kashi yawan kofi a Najeriya. Saboda haka idan muka yi neglected, ba a ba wa waɗannan yara ilimi ba, ya zama cewa yanayin yawaitar mutanen da ba su da ilimi a al'umma zai fi yawa. Saboda haka, na farko ya kamata mu ba wa al'umma ko kuma a ce population da ta fi yawa ilimi. Na biyu kuma ko a addinance ko a al'adance, mata suna da rawar da suke takawa a gurin gyara al'umma ta tarbiyya da ma kuma shi kan shi bunƙasa ƙasa. Saboda haka idan har ba a ba wa mata ilimi ba, ya kamata mu yi tunanin to a gaba ina jahar mu take, ina ƙasar mu zata. Kamar yadda ake faɗa ka koyar da mace ɗaya ka koyar da al'umma baki ɗaya, ka koyar da yaro ɗaya ka koyar da gidansa ne. Saboda haka da Allah ya dace mu ba da muhimmanci sosai a harkar ilimi, ba a baki ba ya zama cewa a ayyanance. Kowa ka tare kai mishi magana muhimmancin ilimi zai ce ya sani, amma idan ka tambaye shi wani gudumawa yake badawa sai ka ga ana inda. Saboda haka da Allah a aikace, a yakinance, a zahirance mu ga cewa mutane sun ba da muhimmanci sosai a harkar ilimi, sannan a harkar ilimin mata.
0: Dr. Jamila Dahiru, tsohuwar kwamishinan ilimi a gwamnatin jihar Bauchi. To kamar yadda ita Dr. Jamila take bayyana muhimmancin zuwa makaranta wajen fitar ilimi, to sai dai bisa yadda ma'aikatar ilimi ta tsara zangon karatu na makaranta, akwai hutu ciki domin ba da dama wa su ɗaliban su huta tare da sake yin shiri na sake komawa bakin karatu. Kamar yadda a yanzu haka ɗalibai suke zaune a gida suna hutu. A wani mataki na samar da wata kafa wacce za ta rike irin waɗannan ɗaliban, kwamitin Darus Sunna a nan Bauchi sun samar da daura ta karantar da ɗalibai ilimin addinin Musulunci a irin wannan lokaci na hutun makarantar boko. Malam Sani Muhammad shi ne jagoran gudanar da karantarwar ta daura kuma ya yi wa wakilanmu ƙarin haske.
5: Wannan kwamiti namu na Darus Sunna da Dauratul Ilimiyya ana gabatar da daura ce wa ɗan uwa mata malamai idan an tafi hutu na tattamu saboda ana dab da za a koma. So mukan kalli wata matsala sai a zo a tara su malaman sai a gabatar da dauran, musamman wanda suka shafi islamiyoyi da hadda da waɗanda suke malamai ne a primary da kuma secondary da muke da su a wannan area, don ya zama wajen yadda za su sashi a cikin zukatansu waɗannan ‘ya’ya namu wato ɗalibai da suke karantarwa. Wannan shi ne babban makasudin da ya sa ake gabatar da wannan daura. Kuma wannan shekaran ita ce karo ta bakwai. Wannan dauran bana abin da muka fuskanta shi ne akwai matsaloli da suka yi yawa na rashin sanin haƙƙoƙin mutane, don haka sai muka zaɓi topic cewa wannan daura za mu tattauna ne akan haƙƙoƙi guda goma wanda ɗabi'ar ɗan adam ko mutum ba musulmi bane yana da buƙatar ya sauke wannan haƙƙin, sannan kuma shari'ar musulunci shine sai ta zo ta tabbatar da su. So lalle samar da wannan haƙƙoƙin a zukatan mutane domin a ganin na daga cikin babban abin da zai kawo zaman lafiya da tarbiyya a cikin al'umma. Waɗannan haƙƙoƙi su ne: na farko akwai haƙƙin Allah maɗaukakin sarki, sai haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai haƙƙin iyaye, sai haƙƙin ‘ya’ya, sai haƙƙin ‘yan uwa, sannan kuma haƙƙin miji, sai akwai haƙƙin mata, akwai haƙƙin marayu, akwai haƙƙin shugaba, akwai kuma haƙƙin wanda ba musulmi ba ma. Saboda in kana musulunci, Allah ne ya halicce mu yasa kuma za mu yi mu'amala, to suna da haƙƙoƙinsu wanda wajibi ne a musulunci a sauke. Ta yadda za ka ga ana haifar da wasu matsaloli saboda wani sai ya ga in addininku ya saba sai ya ga cewa zai iya gaya ma komai. Wannan su ne manyan abubuwan da muke so mu isar a wannan daura ɗin. Wannan daura da muke sayar da form muke sayarwa, amma kuɗin form ɗin ma bai wuce kuɗin certificate ɗin da ake bi wa su ɗaliban ba, ana ba da certificate. So akwai wasu mutane da muke da kyakkyawan zato da kyautata alaƙa a tsakaninsu, mukan tallata musu wannan abin, su suke ba da gudunmawa.
0: Malam Sani Muhammad. Ita ma Malama Amina Muhammad tana daga cikin masu gudanar da karantarwar, ta bayyana cewar wannan daura ta amfanar sosai wajen ilmantarwa kan ilimin addini da na zamantakewa.
6: Abubuwan da muke amfana gaskiya suna da yawa, saboda akan tunasar da mu duka duk wani abin da ya dace wanda a ce mutum ɗan adam ya yi shi wanda ya shafi addininmu, muna samun wa'innan karatuttukan. Alhamdulillah muna kuma amfana da shi.
7: Waɗanda su kuma ba su halarta irin wannan taro, wani kira su dake, wani kira dake musu ganin cewa sun zo sun ba da haɗin kai suna halarta irin wannan taron ko da ba?
6: To, Alhamdulillah, waɗanda ba sa halatta gaskiya ina kwaɗayitar musu muhimmancin wannan darasi, domin darasin tana da muhimmanci, tana da fa'ida. Dukkan wanda ba ta halitta, ina roƙa mata Allah ya ba ta daman da za ta samu zuwa ta halicci wannan darasi, domin darasi ne wanda yake amfanar da mu, yana ilmantar da mu, yana koya mana tarbiyya, yana koya mana zamantakewa na rayuwa. Kama a wancan karin darasin da aka koyar da mu, an koyar da mu ne akan bin iyaye, birrul walidaini. To so dan haka kaga babu yana daga cikin ginshikin rayuwa. Duk wanda yake bin iyayen shi, wanda yake musu biyayya, zai samu alfanu a rayuwarsa na duniya da lahira.
0: Amina Muhammad.
8: Shirin yau da gobe na BNC Bauchi.
0: Haka yake, mata suna fuskantar matsaloli iri daban-daban na cututtuka da suke iya yin sanadiyar rasa rayukansu a lokacin da suka samu juna biyu, ko kuma a lokaci na hutawa, kamar dai sakamakon cutar zubar jini bayan haihuwa, ko kuma sakamakon cutar sarkewar haƙori da cutar yoyon fitsari. Domin jin yadda gwamnati ta yi tanadi wajen rage matawatan mata a lokaci na haihuwar, gwamnati ta yi shiri na tabbatar da rage lalurar da mata suke fuskanta, musamman ta fuskar samar da kulawa ta musamman ga mata masu fama da lalurar yoyon fitsari. Ɗaya daga cikin matakan rage matawatan matan da gwamnatin tarayya ta ɗauka shi ne samar da asibiti na musamman domin kula da mata masu fama da lalurar yoyon fitsari na gwamnatin tarayya da ke ƙaramar hukumar Ningi ta nan jihar Bauchi. Dr. Halima Muqaddas ita ce shugabar wannan asibiti, kuma cikin wata zantawarta da wakilanmu ta ce ya zuwa yanzu ana samun raguwar matamatan mata sakamakon matakan kula ta musamman.
9: Akwai abin da muke kira primary prevention na farko, akwai matakin farko, akwai mataki na biyu, akwai mataki na uku. Matakin na farko shine kar ma a yadda ta shiga wannan halin da za ta samu shi VVF. To kar ta shiga wannan hali shine a tabbatar da cewa kafin ma ta yi cikin tana da gurgumi wadatacce wanda an ciki ya zauna, ba za a samu matsala ba, ta yi awo, tantance cewa lafiyar ta ƙalau na jinjirin da take ɗauke da shi yana sannan kuma in ta zo haihuwa wurin naƙuda a lura da ita na cewa babu wani matsala da zai tashi, kuma matsala ya tashi a kawo mata ɗaukin gaggawa da cewa kar ta samu VVF ɗin nan ya afku, tun bai afku ba in tiyata ne a mata tiyata a matan nan ta. Wani taimakawa ne za a yi na daban na dabarunmu da za mu yi na a matsayinmu na likitoci mu yi mu mata dai. Za ya kasance a nan kaga matakin farko kenan, amma ba a zo na cewa ta samu cutar ba, duk muna wannan aikin nan shi yasa aka lura muna da wannan mata masu ciki wanda an zo haihuwa duk muna da shi. To mataki na biyu shine in ta riga da ta samu yoyon fitsari takan iya zo mana ta da kanta don gashin kanta daga ko gida ne ko wani asibiti daban, akan kuma iya turo mana daga asibitoci daban-daban ko ƙaramin asibiti duk ko babban asibiti ne duk ana turo mana ta yi daidai yadda ta zo ba ma ya karɓan jinya. Kuma abun daɗi shi ne idan dai har ta zo da sunan yoyon fitsari ko yoyon bayan gari biya afto da dalilin haihuwa ba ma tambayan ko sai sai inda ta gwamnatin tarayya ta hannun shi ministan lafiya Professor Ali Fati an kawo wani tsari, wannan tsarin wato program ɗin da an sa duk mata masu yin fitsari a asusun da ƴan gata wato NHIA.
0: A nan kuma kwamishinan ma'aikatar aikin gona Dr. Iliyasu Aliyu Gital ƙarin haske ya mana kan shirin rabon takin zamani wa ma'aikatan gwamnatin jiha wanda yanzu haka aka fara rabawa.
10: Yanzu tun da aka kasuwa ta ake dai kowa sai dan bice kyau din ganta ka zai kan kai 40 wani a ce 30 da kadan amma wannan ba a dubu a cikin za ka da kan zangon zaman da gwamnati dan cin dubu a cikin amma a yadda aka hada kayan da biyan ma'aikatan da suka sarrafa takin wanda biyan chemical da aka yi takin kowane buhun taki ya tashi a cikin 30 da kadan saboda haka an rage 18 ga kowane ba ma yadda za a sai da shi a kasuwa ba yadda aka yi shi a kamfan ba a sa ba a ba maganar riba uwar kudin ma ba a karba ba ka yi shi a 38 ka ci a sayar da mutane 20 ka ga 18 ma ba a ci to inda za a sayar a kasuwa ne yanzu da ya yi yawa ya ya buwa ya mutane za mu sayar wa 'yan kasuwa ko da ba mu sayar musu a farashin gwamnati ba dole zai fi 38 saboda ya kai 40 sai a zai da kuma ba to wannan shine dalilin da yasa kuka ce a rage wa ma'aikata kuma abin da yasa ma ya yi tsada haka yadda aka yi aka samu kayan sarrafa taki da kuma biyan ma'aikatan dole ka haɗa kuma kowane ma'aikatan nan da ma'aikatan gwamnati ne direct maybe ba su haka shafi biyan taki ba bayan sun su kashi wanda da kuɗin yin takin ake biyan su zaɗe da kuma shift da suke to kaga dole ka haɗa kuɗin yin taki
11: ma'aikaci yana da masayarwa kuɗi an ba shi ne kuɗi
10: gaskiya inda da doka ma in ya sayar ma ya kamata a hukunta shi saboda abin da aka hana wani aka baka don a taimaka maka a ce ku muka yi na sayar bai ba bara an bata yanayin ya taki abubuwa a boci sai ka ga mutum ya samu allocation wani ya je ya sayar to bana inda za ka san abin ba daɗi shi ne akwai waɗanda sun zo manoma ne an ba su allocation kana da za ka nemi buhu 5 zuwa 10 a gonar sai ka ci abubuwa a yanzu zai je sai mu ba ka abin ka je ka biya 20,000 ka ɗauka sai ka ga yana so sai da 10,000 don gonar ka ko kuma ka rubuta sai a taya masa 15,000 an baka arha a 20,000 to mai so ya saya a hannun ka ma yana so ka sayar masa 15,000 kuma zai je sai 30,000 to ka ga wannan kudin ya yi yawa to ka ga ka cuci kanka ka cuci gwamnati an barka da bashi za mu tsaya ba ka saboda da akwai hanyar da za mu hukunta wanda ya kama gaskiya za mu da hanya a hukunta wanda ya kafa kayan gwamnati a hakki zai sake sayarwa sayarwan ma a farashin da gaskiya ba ya da kyan gani ya cuci an wasa manoma bai so ya sayar musu ba ya ce ya sayar wanda zai ya sayar a kasuwa kuma ya za ka yi ka ce abin da an rangwa ma a duba a cikin ka ce a yi wata jirgin baka bare wasu sun wuce kurun baya za ka ga sun ji saya ne suna kira a bada na ma'aikaci na ma'aikaci ya zo ya karba ya sayar da mutu a kan ke ba ce muka buɗe taki da mutu a kan ai wannan ba a mai hauka gaskiya bai dace da ko kan
11: wannan al'amari da gwamnati ya cece
10: ba a wannan kuma ai kamar yadda muke faɗi ba don gwamnati ba ne muna son ba wasu ne kamata su dinga wannan ba mu da muke za ka duk Najeriya ka ga wani gwamnati ne zai da taki kuma ingantaccen taki wanda taki ne ya yi kyau ma wasu daga wasu jihohi su ka zo su saya su kai jiha su ba a ce ka sai zuwa ne ba yanzu amma za a sami gwamnati ya rike taki ya rango ma zuwa a
12: Dr. Iliyasu Aliyu Gital, kwamishinan ma'aikatar aikin gona ta jihar Bauchi. Muhalli abu ne mai matukar mahimmanci wanda har ake ikirari da cewa muhallinka makomarka. A don haka kungiyoyi da kuma hukumomi na kula da muhalli suke kira kan muhimmancin kula da muhallin. A wannan rahoton da wakilinmu Naziru Abdullahi ya shirya mana, ya mana nazari kan matakan kula da muhalli.
13: A kullum dai masana ta fuskar kula da muhalli na kallon gurɓacewar muhalli ne ta fuska biyu, walau a sakamakon aikace-aikacen ɗan adam ko kuma sakamakon wata waƙi'a min indin lahi. Bari mu yi dubi kan batun aikace-aikacen ɗan adam, kamar sare itatuwa ba bisa ƙa'ida ba, ƙona gandun daji, haƙo ma'adinan ƙarƙashin ƙasa, zub da shara a magudanan ruwa da makamantansu. Waɗannan ababe kan iya yin tasiri ƙwarai da gaske wajen gurɓata muhalli. To kamar yadda cikin hukuncin Allah da ni'imarsa aka samu ruwan sama mai yawa sakamakon magudanan ruwa da dama a cikin fadar jiha da wasu sassa sun kasance a toshe, hakan ya haifar da matsalolin da muka ambata inda ruwa ya dinga malale a wasu sassa na cikin fadar jiha da ma wasu sassa da ruwan ya samu. A nan cikin fadar jiha, unguwar Bakin Kura ta kasance wacce ta dade tana fama da wannan matsala na ambaliyar ruwa, inda sanin kowa ne idan aka samu ruwan sama mai yawa ruwa yakan yi malale har ya kai ga hana ababen hawa wucewa na tsawon lokaci. Haka zalika sauran unguwanni kamar Bakaro da kuma anguwar Winci, yankin Ilela, bayan fada, unguwar Nasarawa da wasu sassa na cikin fadar jiha su ma suka iya fuskantar wannan matsala ta ambaliyar ruwa sakamakon toshewa na magudanan ruwa. ko shin al'umma za ta iya sauyawa daga waɗannan halayya nata domin kaucewa barazana da gurɓacewar muhalli? To a kokarin neman sanin haka, mun tuntubi masanin halayyar dan Adam kamar Abdullahi Yawa, malami a kwalejin kimiyya ta Abubakar ta tarihi a nan Bauchi, kuma ya mana ƙarin haske
14: yadda muke zuba shara muke toshe su, ko kuma ma aka bar su babu kula tsawon lokaci tun tafiyar damina kamata yi a wannan irin lokaci ko wutan mutu wajen sharewa da kauda dotti da abubuwan da ke iya toshe ruwa hanyarsa don gudun abinda hakan ke jawowa musamman mutumin na ambaliya wadda kan zo ya rusa gidaje kawo ta'adi wasu lokuta ya cinye gonaki da sauran wurare da mutane ke amfanuwa da su na yau da kullum.
13: Umar Abdullahi Yalwa ya kara da cewar dole ne fa al'umma ta sauya munanan ɗabi'arta musamman ma dai na yin ba haya a bainar jama'a, domin a cewarsa yin hakan kan iya haifar da cututtuka musamman ma a lokaci irin na damuna. Don kare kai ga matsalar ambaliyar ruwa da ka iya faruwa a wannan damuna, muna fatan Allah ya takaita. Ƙarshen rahoton kenan. Naziru Abdullahi, BRC Bauchi.
12: An gaida Naziru. Kuma da haka shirin ke kammaluwa a madadin Kamaluddin Nuhu Ilela wanda ke kula da shirin, sai kuma sauran abokan aiki Zahrawu Adam Umar da na gabatar nake cewa ma'assalam.
15: To da shike Zahrawu kada shirin mu na yau da gobe. Dan kasance tare da mu gobe da misalin karfe 8 na safe. Akwai maimaitawa wannan shiri akan mita 94.6. BRC ta kan bauta ke sauraro da misalin karfe 9 daidai shirin mu na malamin duniya da kunnan Muhammadu Abdulrahman Muhammad da ke da sana'ar sayar da man fetur a kan titin Ahmadu Bello wai da ke daura da HD Plaza ya kawo mana tsintuwar kuɗi wanda ya haura 2000 amma ba su kai 3000 ba. Idan Allah ya nufa mai jin wannan ne wannan kudi ya ji wannan sanarwa, sai tuntuɓi lambar waya kamar haka: 070-390-4644. Ko ya zo nan ofishin tallace-tallace na gidan rediyon Bauchi wadda ke titin Ahmadu Bello domin ƙarin bayani. Da misalin ƙarfe 9:30 nan kanawa ya zo mai sauro. Zaben mai gabatarwa za mu kawo muku ne da misalin karfe 10 saura kuta. Karfe 10 daidai akwai tafsirin Alkur'ani mai girma tare da ambasada Sheikh Fatahi Dahir Usman Bauchi. Zai kai mu zuwa karfe 10:30 yayin da za mu kawo shirin mu na filin ƴan club. Filin ƴan club zai kai mu zuwa karfe 10:11 yayin da za mu kawo shirin mu na filin zaɓen kwanakiya. Zaɓen mu kwanan lafiya zai kai mu karfe 12:00 sauran minti biyar yayin da za mu kawo addu'ar tasha. Za mu rufe tashar mu na watsa shirye-shirye ne da misalin karfe 12:00 daidai. Ta fatan za a ci gaba da kasancewa tare da BRC Bauchi domin jin shirye-shiryen da za mu kawo maka kai mai sauraro a nan BRC. Kusan karfe 9 agogon BRC, duk gashi nan ma ji ma

0: madalla masu sauraron mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum kuma sannun mu da arzikin sake saduwa a yayin da ake ci gaba da neman goyon bayan jama'a dangane da zabukan da ke tafi masharhanta da masu fashin baki irin na siyasa na bayyana ra'ayinsu kan yadda aka fara gudanar da yakin neman zabe a jihar nan musamman ma a majalisun tarayya da tuni suka fara shiga lungu da sako na jihar nan domin bayyana manufofinsu ga jama'a domin samun shugabanni na gari gidan rediyon Bauchi ke ci gaba da ganawa da masu sharhi kan lamuran siyasa idan jan hankalin jama'a kan irin siyasar da ya kamata a ce su yi shi a daidai wannan lokaci idan mai sauraro na biye da mu a shirinmu da ya zo kafin wannan an ji mu da dattijan ɗan siyasa kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa Alhaji Inuwa malamin kasuwa inda ya ja hankalin matasa da su guji siyasar banka a yau kuma cikin ƙarshen ganawarsa da wakilinmu Alhaji Inuwa malamin kasuwa ya bayyana yadda suka fara nasu campaign ɗin na neman kujerar majalisun tarayya a nan Bauchi
1: a matsayin na dattijan faɗan wannan magana tsakanin da Allah kwanan da ai mun fito neman taka an zo an yi maganar takara na ɗan majalisun tarayya sarkin Alhaji fitan da muka yi har muka je muka dawo duk kiyayyen mutum ba zai ce ga wani yaro ya fito ya sha gaban mu ya zage mu ba cikin mutum dalili mun ɗauki abin bisa tsari duk wanda aka gayyace shi an gayyace shi an san yana kuma duk mutanen da aka je garin su kafin aje su shugabannin siyasa na garin sun gaya wa matasan su cewa su wane za su zo lokaci amma ban da hayaniya ko ba hayaniya to inda kowace jami'a ta ɗauki irin wannan wallahi ina gaya muka ba ƙarfin na sarrafa har muka je muka dawo ko tuntuɓe ko zagin wani ba wanda zai ce an zage da wanda muka tafi da su ɗin da wanda muka samu a garuruwa kowa yana mana maraba da zuwa kuma yana ƙaunar zuwan mu kuma abin da ya kawo mana farin jini tsakani da Allah na zuwan mu har mu je mu dawo lafiya ba mu samu cikas ba saboda ayyukan da shi shugaban mu da girma gwamna yi saboda haka kowa gani a ƙasa shi ma ɗan majalisar da muka je kusan duk wanda muka je cikin Bauchi local gam ba da aikin da bai faɗi gurgurun kaji saboda haka kaga mutane suna so a ji san kwamakon abu aikin ka ne yake sa ka samu mutunci tafi lafiya a dawo da su don sun san in suka bari a yana suka ci mana mutunci to gurgurun an zo ana wani abin kirki ba za a musu kuma su kansu yaran suna ga dala da saboda haka wannan ba za a babu wani matsala a ciki banda yara su mu iyaye na hankali na yan mu kuma shugabannin jam'iyyar har kokari a koyar da irin kashin da muka yi na jam'iyyar APM saboda mu jawo hankalin mutane yaran nan yayan mu kada mu bari su zama yan iska don suka zamo za su cutar da mu za su dame mu ba za su damu kansu ba mu sai sun dame mu kafin su damu ka tunda yaro bai san abin da yake ba daidai ba sai kai da ka kiran daidai ɗin kiran ka ya ɓaci abin shi gane ya yi wani abu
2: wasu sun daga cikin dattawa irin ka da suka taka rawar siyasa suna ganin cewar kalaman da 'yan siyasa su kansu suke amfani da shi wajen neman takara yana da daga cikin abin da ke tun suka goya bayan su suke shiga irin waɗannan abubuwa mene ra'ayinka kan irin kalaman da ake amfani da shi yanzu haka yayin neman kuɗin
1: alwa shi ne kamar yadda na faɗi a baya ai kai mai neman kuɗi ai kana neman aiki wa jama'a to ai bai kamata ma ka bata mutuncin wajen kana neman mutane su zabe ka ko baka taɓa mutuncin sa ba ayyukanka da niyyanka wallahi zai sa mutane su so ka ko baka ci zaben ba Allah zai baka kwadini a wajen mutane kana aje a zuciyarsu kai mutum ne mai mutunci amma har in ka ɗauka wai wane yana na bari kaza ko ka tona masa rai ko wannan duk ba zai hana jin ramji ba ina gaya maka wannan magana da ido na da hankali na abin da aka yi Bauchi mu ne ba wani waje ba aka ki shugaba aka ki shugaba ba abin da ba yi ba har wuta an sa mana gidajen amma daga baya da Allah ya kawo masa ƙarshen rayuwarsa da su kowa gurgurdo kuma duk zuriyar suke kukan nan wallahi duk gaba ɗaya kuka suke na rufe mutum saboda kirkin ne to saboda haka shugabanci Allah ke bayarwa su waɗannan su daina kuma iyaye kamar yadda na gaya maka a baya mu iyaye ya kamata kuma mu ja kunnen yaranmu in wanda kuke tafiya da shi yana zagi ko da ku zagin da yake ku bar shi ya zage su shi kada ku taya shi faɗa don shi zagi ne zai ku kuma za ku sa sanda ne ko ku sa dutse ko ku sa wani abu cin mutum ku ba ruwanku da wani in yi mutum magana gaskiya ne ya kai maka yi masa tabi ko masa tabi tun da kuciya ne shi ma ya ji daɗi a zuga shi ba zuga ba ne amma a mulki na Allah ne duk yadda aka zuga kan Allah bai yi ka bai ba za ka yi.
2: To hukumar zaɓe mai zaman kanta ita ne alkali na kana da shawarar gare ta ganin cewa zaɓen an tafi shi ta hanyar da ya dace a katakin ruwa.
1: Ai wannan al'amari da kake gani Allah gwani ai Allah ya kan ba da mulki wa mutum kuma ya duk abin da ya baka ko da ba mulki na shugabanci na

0: koma na gidanka ma Allah zai tambaye ka balle a dauke ka aiki a ce ka kula da abokan ka kuma aikin na tsara maka kaza da kaza kada ka bari a yi laifi ka zo ka yi maganan ba ka mai danka da kai ba Allah zai tambaye ka daga nan duniya ma za ka fara ganin kasawanka kafin a je wajen Allah saboda haka su hukuman zaɓe akan fi tsoron Allah aikin nan suna yi ba don wani ba ne suna yi ne don Allah ne ya ba su kuma suna yi don su tsare mutuncin mutane ya kamata duk dokan da yake cikin hukuman zaɓe a yi amfani da shi wajen tsare mutuncin mutane da tsare mutuncin ƙasa da kuma gyaran abin da ake so da kuma cika alƙawarin da suka yi na ɗaukan aiki wanda Allah shi ne shaida sun ɗauki alƙawari za su cika aikinsu babu wani matsala duk abin da ka bi in ka bi doka za ka zauna lafiya saboda haka ne ina goyon ba aina ko na roƙon aina ka ji tsoron Allah duk wani wanda ya saba ƙa'idar zaɓe a jawo hankalinsa ɗaya biyu uku in yaƙi to a yi duk hukuncin da ya kamata a yi masa wannan ne ina da
1: turmin ƙarshe na zantawar gidan rediyon Bauchi da dattijon ɗan siyasa kuma mai fashin baƙi kan lamuran siyasa Alhaji Inuwa malamin kasuwa shi ma a nasa ɓangaren dattijon ɗan siyasa Alhaji Garba Dikwai ya ziyarce mu domin bayyana ra'ayinsa kan yadda gwamnan jiha Bala Muhammad ya zaƙulo 'yan takara na kujeru daban-daban a jihar nan a ƙarƙashin sabuwar tafiyar jam'iyyar APM mai alamar rugu. Alhaji Garba Dikwai ya ce dimbin ayyukan da gwamnatin ƙauren Bauchi ta samar shine ya bashi ta goma shi ta fuskoki da dama.
2: Shi kullum ɗan adam yana son ka tunatar da shi ko ya san abu ko bai sani ba. Tunatarwa da zan yi kuwa ita ce musamman a kan ita wannan jam'iyyar tamu da BDM wanda sabuwa ce amma ta karɓa gurin mutane karɓa ko ba karɓa ba. Dalilin karɓuwar ta kuwa saboda ayyukan da shi mai girma gwamna ya yi. Ya yi ayyuka ya yi ayyuka ya kuma taimaka wajen tsaron nan zaman lafiya ba abin da ya kai zaman lafiya ne a mu dattawa in muka ga abin da ya kamata mu haɗa mu rabu to ba kyauta saboda haka a kiran da zan yi wa matasa ga sun samu dama sun same ta kuma Allah ya ba su mai girma gwamna Allah ya sa mai girma gwamna ya zo da wannan al'amari damar da matasa suka samu ya kamata matasa kada su kuskura su bar wannan dama da suka samu damar nan ko ita ce yau Yakubu matashi ne a Mahmud Babamaji matashi ne kuma wannan mai juma gwamna ya yi adalci tun da shekara da shekaru dattawa ne suke mulkin nan kuma yanzu Allah ya kaddara mai juma gwamna ya sa adalci a cikin hidimarsa aka shigo da matasa aka ba su wannan dama in suka bar wannan dama to kada ba gari kowa kada su ƙara ba ta kowa kada su ƙara ganin laifin kowa wannan laifin dama ce wannan aka ba su dama ce aka ba su matasa kenan matasa ina faɗa muku ya kai su uku an ba ku dama ku tsaya lalle ku ga kun zaɓi Yakubu da Mamudu Babamaji duk abin da za ka faɗa a kansu ba za ka ce mututa ba ne ba wani abu da za ka faɗa nasu na laifi sai dai ka ce ai matasa ne to ai shi mulki kan Allah ai nasa ne kowa ma zai iya gaiwa kuma shi mulki adalci ake nema ba wai shekaru sai dama ta biyu wasu mutane su ma da aka ba su bayan matasa mutanen Katagun su ma an ba su dama mai girma gwamna ya dubi Allah ya dubi wanda ya halice su ya halice shi ya ba su dama Yakubu ɗansu ne kada su bar wannan dama kada hasada ta shigo kada su bar wannan dama su tabbatar sun zabe shi in ba su zabe shi ba to kaga mutanen Katagun to me za mu kira su Isa ya ba su irin wannan dama ba zabi ɗan su ba yanzu ga kaura ya kawo wannan damar ya ba su lalle kada su bar wannan dama an suka bata ba to kada su ƙara zargin kowa kada su ƙara cewa wani ya taka su dan an yi irin wannan mutanen Central Zone da aka ba su dama a kan na dada ba zaɓe shi ba kaga wannan damar ta wuce to kada mutan Katagun yanzu an ba su dama ta biki Isa ya ba su dama ba su zaɓe ɗan su ba ga ƙaura ya ba su dama Yakubu ɗan su ne kuma na tabbatar ba za su kuskura wannan damar ta wuce bayan mutanen Katagun sai mu mutanen Bauchi lalle su tabbatar gwamnanmu ya tsaya sanata kuma mu ne muka ce tsaya sanatannin muka ce tsaya shi ba sabon shiga ba ne ba kurtu ba ne ba almajiri ba ne a'a tsohon dan majalisa tsohon dan majalisa sanata ne na tarayya Najeriya kaza an Allah ya taimake mu muka samu ya tafi in muka dace ma sai mu ga ya zama shugaban majalisar dattawa to kaga wannan abu sai mu gode wa Allah sai ka dauko aligaru shi ma ba kurtu bane dan iya cikin majalisa a yanzu yana cikin majalisa saboda an kaza ban shi ba zai je a sabo bane a sabon koyi bane ya wuce wannan abu ne kuma sai a dora akan damin ya san aikin ba kowa zai ba amma an saka zabo won sabo kaga ka maida bauci ta baya ka maida bauci local government ka maida ita baya amma in ka zabe kaga ka dada daga mu gaba zai tsaya aiki zai ci gaba da aikin sa ba a matsayin kurtu ba saboda haka wannan abu zamu ya mu ganganin da yake nan gara ka tunasar da mutane gara ka tunasar wata ran za a ce duk wani abu da raba da an ba ai wata ran za a ce kaga dattijan nan fa ya tauka da mun wannan magana mutan katagun na gaya musu matasa na gaya musu bauci ta tsakiya na gaya musu bauci local government kuma na gaya musu saboda haka sai mu mutanen Najeriya to mu mutanen Najeriya sai mu yi ta roƙon Allah Allah fidda mu daga cikin wannan wahala da ake ciki bayan da za a yi kasa an karye tattalin arzikin dubu ɗaya da aikin da za ta yi maka yanzu 10,000 ba za ta yi maka ba kaga wannan ba karamin matsala ba mayin nan litan nan kudinta in ka tara kudinta yanzu dai ganin da ya a takaice ya kai 10,000 to wannan ko baka da abun hawa ai abun uniform ne ko baka da abun hawa ya shafe ka ai zaka hawa na kudi to saboda haka wannan rigimin mai ta shafi manomi ta shafi kowa da kowa manomi yanzu zuwa gonar ma zama rigima in noman ma kusan noman ma an karya shi mutum nawa ne suke noma yanzu saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana gudunmuwa wannan abu fita daga cikin wannan rigima da wannan matsala dan ba za mu dole mu kira shi matsala kuma shi mai girma gwamna muna gode masa ko ba komai wallahi maganar tsaron nan kawai wallahi ta ishe mu yanzu ka dau mutumin Zamfara mutumin Sokoto mutumin Niger mutumin Kaduna mutumin to yanzu irin yanzu mutanen wannan gurare me za su fada a rayuwarsu yanzu mu nan ai sun sau su zo su yi dafu masu irin wannan tadi ba su samu koha ba saboda haka ko saboda nan kawai yanzu magana ma gudun ayyukan in ka ce ma ai aiki ma kai ka je kana fada ma kowa bai gani a idan sa ba kowa gani yanzu dai garin nan ni wallahi yanzu haka ban san hanyar da ka yi cikin karkwariyar garin nan kuma duk jihar nan ba local gamban da ba yake babu ita saboda haka ko mu ne muka halci hasada ba wai ai ma gode masa saboda haka Allah ya taimake mu Allah ya mana jagora Allah ya ba mu zaman lafiya
1: Allah ya garba mai kwai da tijan dan siyasa a jihar har yanzu dai muna kan batun tafiyar jam'iyyar APM inda a bangaren masu ziyartar mu domin bayyana ra'ayinsu ma Malam Abubakar Umar dan madamin dan Dango ya ziyarce mu domin bayyana tarayyarsa ga tafiyar APM tare da bada shawara kan irin mutanen da ya kamata a zabe su a zaben shekarar 2027
3: ke tafi da ni lokaci ne wanda yayi ya kamata mu fito gaya ma mutane irin muhimmancin siyasar mu a jihar Bauchi da shugabannin da ya kamata a sa ido a zaben da za a shiga 2027 abin da yasa kaga nake fadin wannan magana mun tsaya mun duba an yi gwamnati na farin hula tun daga kan ɗayar jefa har zuwa Mu'azu aka zo Malam Isa aka zo MA aka zo Sanata Bala Muhammad Abdulkadir ƙauren Bauchi ƙauren Dauran Usmaniya an alhakika kowa irin zamaninsa alhamdulillahi amma na ƙaura ya sha bamban da na kowa dan haka nake ganin mai girma gwamna ba zai taba kawo abin da zai rungurguza abin da ya kawo mu jihar Bauchi ba wannan ban Allah ya kuba da mafiyarci ko a yanzu a zamanin da ake filin misali dan maka da harka na wasannin kwallon kafa na kasashen duniya idan aka ce wannan yaro dan shekara 18 ne ko dan shekara 20 da shi ne ake ganin players zai fi kowa muhimmanci to ya kuba da mu mutum ne wanda yaro ne matashi ne mai ilimi wasu ma suna matsa tsakar biyu da ɗawi su to gaskiyar magana wannan ba mutum ne wanda zai zo ya ɓata siyasarsa ba don a kwana tashi su ne za su gaji irin su sabakar tafawa balewa wanda za su ga tarihi a jihar Bauchi. Dan haka muna goyon baya wannan dan takara ya kuma da PH da mai girma gwamna ya kawo. Yau dan ga bibi ayyukan da mai girma gwamna ya yi a jihar Bauchi tun daga government house. Babu wata gunduma da zan gaya maka a jihar Bauchi wanda wallahi billahi da kaura bai aiki ba. Ashe ku kaga ya san me yake ya dauko wannan ban Allah ce ya zo ya tsaya takara. Mutane suna danganta cewa ya za ka yi da mutumin da da ya zo ya yi gwamnan nan lokacin fa talakawa ne masu ka zaɓe shi. Yanzu kuma an zo ne aka yi katikati aka ɗora shi kai daga yanzu masu fara ciccire waɗansu daga cikin mutanensu. To mutumin da yanzu kaura ya gina jihar Bauchi, ya gina masarautun Bauchi, ya ƙara faɗaɗa ƙasa. Da ba su ga gaba ma aka ce ba su cancanta ba to yanzu kuma ya kake ganin an dawo haka za a girbe jihar ne a sake cakudata daga muna goyon bayan Yakubu da PH muna goyon bayan Sanata Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi muna kira da duk wanda kaura ya kawo su musamman ko wannan da yanzu suna burabun iko na kujeru su fito su taimaki al'ummar su muna da rep Honorable Aliyu Aminu Garu ana mana korafi da yawa mu dadi ba mu ce kun zo mu fito mu fada dan Allah ya fito ya bada gudumawa ya bada hadin kai kamar yadda kaura ya gama ko ina kaura ya samu mataimaka a cikin sa ta yadda jihar Bauchi za a kawo wannan gwamnati dan muka yi losing wallahi za a zo a regulate a jihar Bauchi wannan shine makasudin zuwa na kuma ina kira da babban murya mai gina gwamna Kauran Bauchi Kauran Daular Usmaniya a daidai wannan gaba da ake ciki gaba ce ta a tsaya a ji shawarwaruka muhimmai a dauke su a karamar gwamnati Bauchi Allah ya sa an yi ta akwai kansiloli guda 20 akwai chairman akwai deputy chairman akwai secretary wannan abin da ya faru mutum 20 duk sun samu inda suka tsaya amma da mu a luda yana nan standby muna jin wasu jite-jite da rade-rade din cewa a yayi kaza mu azuda ko ba siyasa ba aminin ka ne lokacin da kake min samu san muhimmancin mu azuda shine wanda idan ya zo Bauchi ko Maluda za ka ga ana zuwa gidansa talakawa mata matasa yana taimaka musu kaga wannan ba abin da za a fi shani shi bane a samu wani gurin da ya dace a dauko mu azuda da Maluda nan a saka shi a ciki dama tun ba siyasa ma luluna da kake fada haka din ne dan uwa ne naka kuma naka ne a samu wani gurbi Mazuda shi in ya samu abu wallahi kan san naji al'umma ne a wannan tafiya an yi da shi amma mu mun san bai samu full damun da ya kamata bane mai girma gwamna muna tare da kai muna tare da masu tare da kai kuma ina ga maka mai girma gwamna a mu gundumar dan dango akwai wanda tun kana minista wallahi ka taimake shi yau ba wani bishiyan da ya sa ballantana wani sharinwa anan ma gina Ali Garin sun zo an yi wani yahu ya sani lokacin da yake ciya man akan wani kwan gida da ya bayar na gidan masu gundumomi ya ci kudin aka sige shi to ba za mu yadda muna ganin abu mun taso tun ana yi ma iyayenmu yanzu mun taso ana yi mana ashe mu za mu mun bari iyayenmu kuma za su zo sai su wani ne dalilin da nake kiran nan ni ina nan a APN daram muna tare da mai girma Aliyu Aminu Garu ko duk wasu abubuwan da ake ganin cewa sun yi nisa sun zo kusa insha Allah ta'ala ba muna tare wannan tafiya da kaga ake da izinin ubangiji wannan gwamnati insha Allah Yakubu Adamu zai zama gwamna a jihar Bauchi kaura zai zama sanata in Allah so in Allah da Honorable Aliyu Aminu Garu zai dawo kujerar nan ya maimaita tarihi yau idan ka duba nan jarida irin Aliyu Aminu Garu su ne yan siyasar da ya kamata a ce bayan kaura ta biya zama su suke jiyo jihar Bauchi to ba dun kowa ba saboda ba Allah nan yayi karamar hukuma an gani yau Allah ya kawo shirin amma har da a yanzu ya shigo a gaban da yan siyasa an shigo ko ta ina al'umma sun karu a yi hakuri shi tafiyan siyasa ana daukan ta gaba gaba ne in Allah so ya da wannan tafiyan kowani gunduma sako sako sai ga sakon Alhaji Aliyu Aminu Garu kiran da nake yi lalle ina kira da babban murya ina gaya ma mai girma gwamna da shawarwaruka akwai mutanen da kana ba su dama ba sa damawa akwai mutanen da wallahi ba su taba rike mukamai ba yanzu misali karamar kuma Bauchi zan gaya maka mayakan mai girma gwamna idan mu wajen gari ka dauko dan Lami Ahmad Kawali Baddin Arewa ka dauko irin su Ma'azu Luda din a cikin gari ka dauko irin su Suleiman Mai Foster su Balarambo irin su Musa Zango ga su nan irin su dan Lami sakataren matasa baza aiki wayannan kawai ina gaya maka mutane yau da a kullun suna cikin al'umma suna damuwa da damuwan al'umma to amma akwai wanda wallahi mai girma gwamnatin yana sanata ya bashi plus of naira yau har yanzu shakin ko bai kashi a gundumar dan dango ko yana ikirarin shi kaza har ma na ji wai an bada ma hasken matasa mutane na korafi ai ka dubi yanayin siyasan ka in kana abin da ya kamata a kai ka wannan matakin kai kanka ka sani to billahi da zai wannan mashin da suka karba su kai ba wannan an ce an bashi mashin a gidan Aliyu Aminu Garu yana ce ba bashi ba mun fada dan jarida ka fada yanzu mun fara fitta peji peji in kuma gari nake a gundumar dan dango misali ina ga maka a kira bara dan dango bai taba canja shirka ba a kira ciyamin Basiru su so san duk abin da ake kai in dagara kan shi kan mai gunduma da dan dango su ne iyayen kasa da su ga maka mutanen da suke taimakan al'umma kaga mu dan jarita da wannan dama na zo nake korafi nake kira mai girma gwamna ko da mun san gwamna mutum ne mai jin shawari kuma mun san gwamna duk abin da zai yi yana yi da hujja sai ka muna an karar shi mun san ya sani ya san makiyarsa ya san matsayinsa a baya ma dama bin yi ka ba saboda mu muna tare da gwamna muna tare da abin nan mai kudi gwamna ya kawo da fatan ubangijin Allah ya sa wannan shawari za a bincike ta abin da ya kawo gidan wannan radio kenan
1: Malam Abubakar Umar dan madamin dan Dango cikin ganawarsa da wakilanmu a bangaren masu mara baya ga tafiyar mai neman gwamnatin jiha karkashin jam'iyyar APM wato Dr. Yakubu Adamu Alhaji Yahaya Garba wakili ne ya kaddamar da aikin feshin maganin sauro a kananan hukumomi 20 dake jihar nan dan mara baya ga Dr. Yakubu Adamu ta fuskar saukaka masa wasu ayyuka a daidai wannan lokaci a cikin ganawarsa da wakilanmu Alhaji Yahaya Garba wakili ya bayyana dalilansa na daukar wannan layi na feshin maganin sauro ga jama'a
4: alhamdulillah alamu ya gwada cewa idan dai lokaci yayi to mun yi niyyar fita tare gaba daya akan tare da dan takararmu na APM na jami'an rogo jami'a mai abinci Allah ya kara mata albarka da mai girma gwamna dan takarar sanata wannan mutum biyu ni dai su ne a gaba na da ni da jama'a na da al'umma masu aikin sa ne na Bauchi state na Bauchi ta kudu ana nan ana fama da mai girma gwamna Bauchi state kuma dukkan sunan masu aikin saniya muna ta bibiyan su akan mu dan takarar mu na jami'ar APM jami'a mai alaman abinci a shi muka sa a gaba
5: ana cewa na ji haya kuna fakiwa da cewa kuna ta da al'umma kuma ana ba ku kayan su bai sa gare su
4: duk mutumin da yake cikin Yakub in an bashi sai bayar kuma ni ina samu dan abin da nake samu ni ma ina ba wa al'umma na dan a cikin fiyaji Yakubu kenan dan jami'ar APM mai alaman abinci ba wani mutumin da yake zuwa ya dauko tallan PSG tun farko da mu aka fara kuma in Allah da mu da a gare duk abin da aka ban zan kawo cikin kasuwan shanu tun daga kan shinkafa masara kudi dan dauka zan ba wa al'umma har rana mai kaman cewa wannan feshi da muke na sauro da kwarkwata da kudin cizo mutanen da muke musu su suke mana addu'a tun farkon tafiyan wannan addu'an gashi ya cafe mu ma yau Yakubu ake yi Yakubu ake so a dai gari gashi nan al'umma suna fatan alheri akan tafiyar sa
5: kamar wani kira zakai wa al'umma ganin cewa an kai ga nasara
4: eh gaskiya al'umma su fito ranan zabe sai zabe jami'ar APM kai dan takarar mu na sanata mai girma gwamnatin jihar Bauchi ya kai dan takarar mu na gwamna jami'ar APM ni dai wayannan mutum biyu su na saka a gaba na dan bana ƙarya dan kaso ni dan in nayi ƙarya dan kaso ni dan wani lokaci gankani ne abinda ka bani sai kushi kai ka jami'in Allah ya isa ne ma an ja maka Allah ya isa wayannan mutum biyu su ne a gaba na
5: kamar gudumawa ne na kuma
4: dan an bude kamfen damu ajiye burgon mu komai namu zamu ajiye a gida mu tadda wannan dan takara mu na jami'ar APM sai abin da hali da mu da jama'ar mu masu aikin saniya duk wanda ka gana bi na a baya aikin saniya yake kuma aikin saniya Yakubu ma ya san fillanci Yakubu ma din fillo din gonga babu mako ma din fillo mama ma in fillo Allah dai ba mu sa akan tafiyan Yakubu ya ci
1: Alhaji Haya Garba wakili jagoran gudanar da feshin maganin sauro a kananan hukumomi 20 dan mara baya ga tafiyar mai neman gwamna karkashin jam'iyyar APM wato Dr. Yakubu Adamu daga bangaren siyasar jiha sai kuma shirin namu ya dubi da siyasar kasashen duniya inda wakilin mu Kasim Abdullahi Zango ya hada mana sharhin wasu daga cikin jaridun kasashen duniya da suka kunshi siyasa
6: shugaban Algeria Abdulmajid Tebboune ya sake jaddada goyen bayan kasarsa ga Niger bayan wani yunkuri na dagulan lamuran kasar ta yammacin Afirka Tebboune ya yi wannan furuci ne a ranar Litinin a lokacin da ya yi waya da shugaban Niger Abdulrahman Tiani don tattauna halin da kasar ke ciki a cewar wata sanarwa da fadan shugaban kasar Algeria ta fitar shugaban ya sake tabbatarwa dan uwansa Abdulrahman Tiani cewa Algeria za ta ci gaba da goyen bayan yar uwarta Niger da al'ummarta da cibiyanta kuma za ta tallafa mata da dukkan fannoni a kowane yanayi kamar yadda jaridan TRT ta wallafa a shafinta a wani labari kuma shugaban sojin Amurka Daniel Driscoll ya gabatar da takardar murabus dinsa bayan tsawon watanni ana samun rashin jituwa da ministan tsaro wanda kuma fadar White House bata musanta rahoton murabus din Driscoll ba Driscoll ne sabon babban jami'in ma'aikatar tsaro da ya bar mukamin sa tun bayan da Pete Hicks ya karbi jagorancin ma'aikatar bayan zuwan Donald Trump kamar yadda jaridar Legit ta wallafa a shafinta. A wani labari makamancin wannan, Iran ta kai hare-haren ramuwar gayya ga sansanonin sojojin Amurka bayan da Amurka ta sake kai mata hare-hare. Hare-haren sun jawo karar kararrawa da fashe-fashe da wasu daga cikin kasashen, yayin da hukumomi suka ce an yi amfani da tsarin kariyan sama. Iran ta ce ta kai harin kan sansanonin Amurka a Idlib da sauran sassan Iraki, yayin da Jordan ta tabbatar da tara makamai masu linzami 10 da aka harba. Hare-haren dai sun faru ne a cikin daren Talata zuwa Laraba, inda kasashen da abin da ya shafa suka kunna kararrawan gargadi tare da amfani da tsarin kariyan sama kamar yadda jaridar Legit ta wallafa a shafinta. A wani labari kuma, shugaban kungiyar tarayyan Afirka wato AU ya bayyana damuwarsa bayan wani bori da aka dakile shi a Niger, yana mai Allah wadai da dukan wani yunkuri na kwaci mulki da karfi. A ranar Asabar ne dai ma'aikatan tsaron kasar ta ce dakarun gwamnatin sun yi nasarar dakile borin da wasu sojoji a cikin rundunonin su suka yi. A wata sanarwa da ta fitar a ranar Talata, kungiyar AU ta ce shugabanta Muhammad Ali Yusuf yana mai bibiyar tashe-tashen hankula da suka faru a wurare masu muhimmanci a babban birnin Niger ya mai cikin damuwa, inda kuma shugaban ya yi Allah wadai da amfani da tashin hankali da dukan wani yunkuri na kwacin mulki da karfi. Yana mai kira ga dukan masu hannu a cikin lamarin da su yi taka tsantsan tare da kare tsaro da kwanciyar hankalin al'umma a kasar, kamar yadda TRT ta wallafa a shafinta.
1: An gaida dan mutanen Zango da sharhin siyasar kasashen duniya, kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Hudubo da na jaragamar shirin ke mana fatan alkhairi.

Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin kasancewa da ku a cikin shirin kundin kanawa na kafar BRC. Idan mai sauraro na bibiyan shirin, muna nan a cikin littafin mu mai suna Zabi na ko haɗin gida, littafi na biyu. Amina Abdullahi Sharaɗa ta wallafa littafin. Ɗahiru mai fata su dai ba mu littafin. Ajiya mun tsaye da shirin ne a daidai inda ta ce. Ajiya ta ce to madalla. An gode sai ka dawo, yace to yasa kansa ya fice. Anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora. Sai da na tabbatar ya jima da fita, sannan na tashi na dauki kaya na. Duk suna daki da fice a bina. Sai gidanmu ina tafiya ina hada hanya saboda ba lafiya. Ina shiga gida da sharban hawaye. Ina na alulan azhar. Sai na shiga na miƙe tana salati. Lafiya Fatima ta karbi ledar hannuna ta duba, ta ƙara yin salati, tace yaji kika yo? Kin san abbanki baya karban yaji ko? Goma zaki koma domin yana zuwa ranki zai baci. Ina jin haka na zube a ƙasa na soma rurin kuka cewa nake wayo ina idan na koma gidan nan na shiga uku gara a kyale ni su zo biko ina wallahi idan na koma kashe ni za su da bakin ciki ni babu inda zan je wallahi gara abba ibn duka Aisha na jin haka ta fito tace ba ke ce bajiya ina tare miki ina ci musu mutunci har da wani hana ni ai gashi nan yau sun rama akan ki tace Aisha wallahi nayi haka ne dan in samu zaman lafiya amma kamar dada zuga su nayi dan Allah ki haƙuri na kama hannunta ina rusa ihu ina dai rabuwa ta yi da mu tace ta tada sallanta har ta idar ina kuka kasancewar muryata ba irin mai karfin nan bace babu mai iya jin kukan sai Aisha ta kama hannuna ta dauki jakar ledar tana cewa ta so mu je daki in abban ya dawo na masa bayani na bita muka shiga daki tace daura alula mai sallah nace to naje ne alula ita ma ta yi dubi yadda muka yi da Aisha a da amma yanzu ta zama mai tausaya min sosai haka dai na kwanta a dakin mu ina sharar hawaye bayan nayi sallah yamma nayi misalin karfe 5 sai ga abba ya zo yana shigowa kamar ya san ina nan kai tsaye dakin Aisha ya nufa na san bai cika shiga dakin ba ina zargin in nace ta masa waya gudun kada ta bar ni ya zo ya sauke mata shine ta masa waya yana zuwa sai wata tsawa na ji ya daka mun cikin sauri na tashi da wani irin gigita sai ga ni a tsaye jiki na na bari yace me kika zo yi mun a gida gaishe mu kika zo ko da zumar yaji na rasa abinda zai ce masa yadda ƙaryar ta ki samuwa haka gaskiyar ma ta ki fita sai tsuma nake ban taba ganin abba da irin wannan bacin ran ba take na tsani kaina domin irin wannan bacin ran zai iya sawa mutum hawan jini ba shiri na miƙe nace masa bari in koma abba na dauki ɗan kaya na na fice ina kallon yadda Aisha ke zubar da hawaye dan tausayi na har na kai bakin kofa sannan abba ya kira suna na yace mama na na amsa na waigo amma ban iya hada ido da shi ba yace min wannan miji da kika aura karki manta zabin ki ne ba wai mu muka hada ku ba wanda muka baki bai miki ba kin rabu da shi to kuma wanda kika zaba din mai zai hana ki kasa hakuri shi aure dan hakuri ne ba a yin aure da wasa dan haka ki je ki daure ki ta hakuri Allah ya ba ku hakurin zama maza ki je gida kada ki sake zuwa da niyyar yaji kin san yin haka babu kyau ficewa ne ba tare da kowai gowa ba ina share hawaye har na isa gida ina shiga na samu Hajiya da Aishudu da Lami zuna a tsakar gida Lami ce mai cewa duk lokacin da ta ganni da goyen yaron nan ko yana rike a hannuna ta dinga hararramu kenan shi yasa na ganta bana fitowa Hajiya tace yar bakin ciki ce ai marar mutunci na tsani yarinyar nan Aishudu dai bai ce musu komai ba yana zaune da dansa a hannu yana kallon abinsa yana masa wasa kamar wani babban mutum sai na shiga baki ɗaya suka waigo suka dube ni kallo ɗaya na musu na mai da kaina ga kofar ɗaki na buɗe na shiga basu mun magana ba ni ma ban musu ba ina jin Ashiru yana cewa da Lami rike min yaron nan ta karbe shi sai gashi da wani sharbebiyan bulala ta waya ya daura fuska ya dube ni yana fadin gidan uban wa kika je nace gida na je yace da izinin wa dai shiru yace ina son sanar miki da izinin wa kika je ban dai ce masa komai ba yace dama idan bana nan fitan yawon kike yi dama ana gaya bana yarda to yau gashi nan Allah ya nuna mu dama yawon banzan ki kike yi in bana nan ko to daga yau zan yi maganin ki ya daga hannu ya zura mun bulala na tattakura na kwalla kara sai gani na riccau akan katifa a sume saboda furgita da nayi da girman bulalar da kuma karfi da ya dage a kaina
da kuma irin duka da ya mun a baya take ya yarda Bilal ya fita da gudu ya rude yana cewa Hajiya ta suma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Hajiya ya za a yi tace to kai dukan ta kai a inda za ta suma yace a'a yace ina ga tsorata ta yi saboda ba a taba dukan ta ba kamar haka ba a gida Hajiya tace sai ka yafa mata ruwa ta farfado ya koma ɗakin ya same ni har yanzu shiru ya fito Hajiya ina ga sai fa an kai ta asibiti ya fada yana mai nuna alamun firgita bata tanka masa ba cewa ya bata fa ko motsi ba ta yi kamar mata mutu Hajiya ta daka masa tsawa kai dan Allah can sakare kila ma tana sane ta yi haka ne dan karkarke ta kara bugunta ka gani da gudu za ta miƙe tsayawa yana kallon uwar galala ya ayyana a ransa lalle rashin imanin Hajiya ya wuce hankali sai kawai ya koma daki ya ɗebi ruwa a kofi ya zuba mun a kafafuwa da hannaye ya so makaranta addu'a da ya sani ya tofa mu zuwa can hankali na ya dawo jikina na jima dai a kwance kana na bude ido na ba abin da na fara gani sai ai shiru ai zabura nayi zaune domin na tsorata da ganin sa a yanzu haka babu fuska da na tsana gani kamar ta ashiru gefe ɗaya kawai na koma na zauna shi kansa ya gane kallon da nake masa kallon tsana ne kawai ba da komai ba dan haka shi ma ya zauna cikin yana kallo na tunanin sa kawai shine zan zauna ko bazan zauna ba tashi yayi ya fice daga gidan ni kuma na kwanta da haka bacci ya dauke ni da tsamin jiki wasa wasa laulayin ciki wata hudu ya kai ni da kwanciya ka shirba bana iya komai sai dai Aisha ta zo ta mun yadda aka yi Aisha ta sani kuwa shine wata safiyar Laraba ina kwance magashiya nayi amai sosai duk na fita kamanni na ina kwance sai Ashiru ya shigo ya same ni nayi amai ba mai zubarwa bazan iya miƙewa ko tsaye ba gara ma saboda dashewa har ya lalo nake ji jikin nan tankar ba jini Ashiru shi ya dauki aman a cikin form da ya suyo mun saboda aman ya zubar ya dawo ya dauko kayana ya soma wanke mun aiko nan da nan Hajiya ta haushi da Bala'i wai bi isa ya mun wanki ba domin ko ina da yar uwa da iyaye a kusa ko kokwaran iho akai daga gidan za su jiyo dan me zai dauko wanki na yana mun saboda sangarta aiko ba zai yi ba shi dai haka ya tattara wankin ya zube gashi ya ji gasu ya sanya takalmi ashe gidan mu ya nufa da zuwa ya sallama ya samu inna a tsakar gida ya durkusa ya gaishe ta ta amsa cikin nutsuwa sannan ya ce inna dama an Aisha bata komi ne ta je ta taimaka wa Fatima da wanki tana kwance ne babu lafiya inna ta ce ta tafi makaranta in ta dawo zan faɗa mata yace to sannan ya tashi bayan sun yi sallama ya tafi gida sallar asar sai ga Aisha ta shigo game da sallama babu wanda ya amsa mata na haka kai tsaye daki na ta shiga ta same ni a kwance da girna iya tashi na zauna na ga Aisha ta zuba min ido kawai sai cewa take wai Fatima me yake damun ki ne haka ba dai laulayin bane nace shine tace Allah ya sauke lalle masu iya magana kan ce haihuwa ki gidan dadi ni dai da ni ce wannan cikin zubar da shi zan yi domin ba zan zauna da wannan ja'iba a cikina ba murya ɗashin muka ji ya nufo ɗakin yana faɗin Aisha in duk gidanku ba sa so na Fatima tana so na a dalilin so na ta ki zama da gidan miji da aka zaba mata kuma gashi yanzu rabo ce tunda har ciki ne gare ta dan haka duk irin kiyayya da za ku nuna mu ita ta gama yin min komi saboda za ta haifa mu kin ga ko ta nan na ci riba da ku ba faduwa ba kuma na ji kina kikin cewa in ke ce zubar da ciki zaki to ba ke bace ita ce kuma ita ta san in har ta kuskura ta zubar min da ciki wallahi a sannan ne za ku gane shayi ruwa ne abu na ƙarshe na ji kina cewa ciki na ja'iba to kar in sake jin kin la'anta min ciki dan ni bazan haifi ja'iba ba in ba kina nuna wa Fatima kiyayya ba har yaushe zaki ce da cikin ta ja'iba domin kin san in ta haifi ja'iba ba ni zai bugawa ba kawai har ku dan haka ni ban haifi ja'iba ba ba kuma zan haifa ba saboda haka ki shiga titayinki dan rashin mutunci ina rufe bakin sa ya fice duk kaudi da rashin kunya irin na Aisha ta shiru kawai tana mamaki ha kawai ya ci mata mutunci ya kyale shi karshe ma tashi tayi tace in kin ƙara ganin kafata ki yanki ta fice abinta na dan samu sassauci a wajen Aishiru kwana biyu domin babu irin gallazawan nan da izza yakan dan tausaya mun taimaka mun wasu ayyuka yau dai Hajiya da Lami za su je can ƙauyen su dake Gezawa dama mutanen can ne a cewar su sati biyu ko uku za su yi za ta kai Lami ta ga ƴan uwa tunda har ta soma Hajiya iri gara su dinga ganin dangi saboda halin rayuwa
ni dai kam na ji dadin wannan tafiya domin tunda suka tafi Ashiru ya sauya kamar ba shi ba yana kula da ni sosai duk abin da nace ina so yana siyo mun ya mun wanki ya mun shara ina kuce babu aikin fari balle na baki girgi kuma shi yake abin sa domin ba ci nake yi ba kullum wainar fulawa yakan siyo mun a wani gida a dan karamin yaji ita ce abincin safe da rana da daddare kuma sai ya siyo mun naman kai da fefe kullun shine abincin dare na shi ko borin sa ya ga na ci kuma idan na cin bana aman sa dan haka nake jin dadin cin sa sosai komai namu ya sauya a gidan sai yanzu tsagaran so da Ashiru yake mun ya fito fili har mamaki abin yake bani babu dadi da baya jiyar da ni haka ne yasa na so mu tunanin ina ma su Hajiya su zaman su kar su dawo domin ina jin dadi ni kadai gashi zai zauna mai tahira yana son faranta mun rai yau ma kamar kullun ya dawo daga leburancin sa yayi wanka yana kwance a daki na ina hutawa ni kuma ina zaune muna tahira sai nace masa wallahi Ashiru ina jin dadin zaman gidan nan yanzu sai nake tunani ina ma kana da hali sai ya mun wani gidan in zauna ni kadai zaman gidan nan yana mun wahala Ashiru ke murmushi ya dube ni yace haba ai da a ce ina da kudi gida zan saya miki kawai mu yi zaman mu ai ni ban so kika bar hannun Aliyu ba baki sama mana komai ba da a ce kin dan samu mana kudi a da sai mu sai gida dai dariya tace Ashiru kenan kana ganin a yadda nake kin Aliyu zan iya karban abin hannunsa yace zaki iya mana ko dan ni ma ai kya tsaya ki samu mana ni wallahi na yi zaton zaki mana wani shiri domin samun kudi jama'a masu sauraron mu bari mu tsaya da shirin anan saboda lokaci ya cin mana Aliyu Adamura tun makaranta shine jami'i mai kula da shirin Alti Usman ke muku godiyan sauraro a tare mu gobe da izinin Allah.

0: muna ta ba ma dan mu ba mu kuma su girma dan ya zan su za su kama addu'an mu zuwa mu koma ne da te ba da hallaka ba shi mutum mai jama kansa da abiyar gyaran gidansa ya iri ne karkaba sa danganin haka nan wani rusa a baya kan ban nasa ba ke ba shi a dan haka na walaihi ya yi nauyi ya yi ƙarfi zuciya ta na ta hau mai ganin sadakci ba a abi ba zai ji gaishe ka za'a ba shi mutum kai nan ya kanwa gargaɗi ko ya yi himma sai ya ba da bakan su dama mai hana shi rabo kiyama ya zama zai san mu a buka ba ku mu za mu nemi ilimi tabbatar girman musulmi sai ka gayi mutum bai yi ni mai basira mustaqimi ba mai wayan zaman tuwo ba zahirin alakar mutane bibiyar son zuciya ne kun mutum mai arziki ne sai ya kan gita shan mazine ba ya kan komai cikin duhu ba halaka na kasuwanci in aka yi ba yan garanci mai budar ya tsare mutunci sai ya nemi sanin alaki da harantun bai hadan madan ba kun ji dullalai ma'auna masu haƙin ji ku daina har ku za mu kaɗan ku raina shi fara ya darbo kaɗan nan ba ya kan bata da mai yawa ba to ku tuba da tauye kai ni ko rage nauyin suke ni san tari don ƙara jari ba yi tsaye da rabo halali a jirgi ba bai yi fa'ida ba to ku zo ku ji ɗan tunuka ku masaƙa har mudunta masu keke da ɗan himaika masu neman fa'idar kasuwa har ku bazara da ke ba masu jaura da masu koli ɗari ni ka ga mai misali har makera wanga hali bai rage ba ina dalilin yin aiki ba da tambaya ba wai ni kun kaka tara riba ba ku na karan ciki ba wanda bai katar rabo ba hanya zan bai tambaya ba ba ai maza kai taron hau ba ke yanzu can ko arziki ne za a yi da wauta ne ko za a yi da shi ne mai shiga gonar mutane ya ce zai bai yi fa'ida ba barki ya ka tafi cikinsa kar ka gaskata hankalinsa na ga mugun girgilinsa ba mutum wawa ka maza alkatar ba abin mutu ba mutum girgin ka so ba hankalinka ba zai katar ba kai ni zunga ka shuka tama kumfure ka tsunci kwai ba haka nan ba za ka samuwa ba wanda ya rantse gare ka zan biya haka bai biya ka yadda kai aiki a sa'ata ma abin da ka je ka yi kusa a yafi soyi za ka je ka girba mai buɗar ka tare ga aiki tambayar da dakan su girki ta ga mai zangi na ɗaki ya kita da ƙasa da haki da tukurwa bai yi fa'ida ba ta ga gashi cikin ayyuka masu yin zaruwa da iska bai raba ba da masu shirka har matsabi ne da shakka bai samu rabo a la'ira ba yau amadu dan kumashi shi abin da ya bashi hausi har ya sa rai da ya tashi sai mutum ka ga ya ci bashi bai ta da shi biyar biya ba wanda in gasi na dani mai wa tsofaffin sa sane yin zaton da yake hannun ne mun ga ka bai wa rabo ne ba zai mar kyau a aji ba ba ko ba ƙarfi ko sarauta ko zama da rashin fahimta ko sani ne ya ƙaramta wanda bauta ta yawaye da hankali ba za ya samuwa ba shi mutum ya wanki sassa da alfa ne faruwarsa mai ya zo ya ayyuka sassa arba'in a tsaban ubansa kuka ko kuwa nesa zai sani ba zan da sun cika zai ya koma kuwa a cikin mudima tun a nan wahala ta zoma in ciki ya fara tsumma ba a san zamanin da zai fice ba in ciki ya fara motsi kuwa yamma da hantsi wannabi ne zai ta tsotsi kama da ka a fi jirgi mai fasu soyuwa ba yunkuri sai bi da sanci sun rike ta ga mai rashin ci ga su kuniye karanci babu ƙarfi ba a azanci kullum ba ta kwanda guda da ita su samu taron magagata suna tara sun bar kaɗaitar kuje ya ba guda da ita wani ne na ga ya ɗe mauta yana ta surutu yana faɗin jahi na ya sai raina malamta ka duba wa na waiki ne ya zage ni daga yawu ka tabbata na samu malamta kai wa na tayi gaje gurin wanda yar malam ta baka allan bakin karfe ga ni da kuta da mun zaman da muka yi a gurin gwani wani ko ke tara ba da ma a tuna ta kowa ya nuna ta zai ya kai ba bi ido ko albaran ta fito maza koye gurgun ta marar ido na ganin aibin marar yaba an ba su mota guda an sai su duka ta kowa ha ganja a motar wannan ba bi ido kirga da shi a matattu kan ya duka ta kowa ha ganje a motar wannan ba yaba kirga da shi a matattu kan ya duka ta amma kina ya nake dan yan uwa su kula domin su dura fada ta zai bato da ita tun ma da ni wannan baya din fadar Allah in ka yi koyi da shi ka tabbace hauta haka jahili wannan ba shi kula da addini in ka yi koyi da shi ka tabbace hauta sabi ka dan babu aikawa ka ji sunansa sunansa rude aboki na rike hauta ka samu ganye na gwanda ya yi ja a dawa yara ka dan zungano shi su dinga yin hauta wannan yana cewa
1: tawaje ni ne na gano ta kuma iyage ta mai fada saboda ita sannan su je su tarar ganye ne ya ruke su a saboda haushi kamar sa sa rakin din ta dan ibun baziki bauta ya kankara har manta zai kafa da baya kuda da ita zan ma misali san ibun bazikin bawa domin ku lura fada ka ku e batu da ita ka samu jakin ka ka daure ya fanye gini bai san kara ba harawa ga ki ba biki ta ka ebu zinariya ka zuba gaban turken wani mai harawa ya zo ya tsaya da dai da ita akan yaki harawa nan ka dake ta ba kaga ya da zai ma da zinaran sa bude ita wani ne naga ya rike ta kwabi a hannunsa yana ta waro daga sara da yake wuta ne al'ajab da halin sa na dinga kallon sa nake jinar asalin wannan irin wuta nake da shi mai yasa ka halin irin wannan kake ta waro daga sara da yake wuta ni na ga ba biki a gaban ka ba a girwa balle a ce biki yace zaka sare ita sai yace ai wani dan uwana ne yazo shi ya bada labari yadda ya dani aljanata aki afu kanwata dine yasa ni nake wurwur ga saran nan ko zan yi sa ta za ta jige na sare ta ba dan uwanka ne a garin nan ko mazo wanka to ka da tudu su sa ka ga dai na yin wauta ai dan uwan nawa ma da halima dai wannan da ka duba nawa ka ke zan ta na wauta dine gidan sa abin ni ne gini da yawa bene da zai saba inda za a na safka wani an rufe da kasa wani arifin kwano domin siraka sama da gidan su ta gyara ta sannan yace yana sha'awar zaman ƙauye yau dukiya sai da noma za a tara ta sannan yana mai sayan gidan ya sayar ya karɓi biya ya bar garin zai zaman gona ya harkuta sannan ya je yana gawo a gona kan marar inuwa ya kayi matan gidan kafin ya gaggata sannan ya je ya bar garin bayan ya bota ya tsara buka ya zo ya yi dan fasi da ita matan ka girka ta zai wasi yana dani wuta ta kone gidan robar ka gidan ita shi ma a kalan gyaɗa aka ce yana sata sarki ya kama shi ba mai taimako ya fita ko dan uwan nawa ka ji hali irin nasa daga duba nawa aka ke zan ta suna wauta Allah tsare ni da ku Allah kiyaye ni na san rashin hankalin nan za a yi kai buta da mai yi wa kansa liman ba sanin Allah wanda mai shirin sada aryan da ke wa mota babban marar hankalin ne malamin fada ana buje wa wuta yi ya yi kawa da ita kowa yake zan bature ya duk abin da yake irgadayya a cikin jama'ar makahota ranar kiyama kadan jama'a tana tashi shi zai ya tashi cikin jama'ar makahota ya ce ya a duniya ina sallah to ya na gani cikin jama'ar makahota sallah kadan babu imani a man zaɓe ba a shiga mu biya Allah saboda ita wannan baturen ka ne da kai zaman duniya a yau ma baturen ka ne sai ka ara ka tuta kadan kuka je wutar kai ne ku jirarsa akan ka zai durkusa domin ya sai ita ba za na nema ta bunu na ikirin aiki ba an san zare ba na san a tafa na daje ta sannan aka ce da ni gobara a cikin gidan wani na yi zan ta yi maka da mara a ta kama wuta una ya kama ciki zan bincike ta giya da na bar gidan ko gobara a kuma sai gudu da wuta sannan na ke yin gudu domin na samu ruwa iya gwiwa na yi burgima a ciki domin na sai ta zanibi na duba gare ni yawan ya yi yawa nake tsawon kan da tsirgan mai rabin da ita gina ya sa ni ne nufin tsara waken nan domin a san wani faɗi ƙarya da ke ajiyata mai tambaya na ka samu waken nan ka ce da rutan a turbin da ka tsara ta ko na za a fi ilayi ko wallahun waka mara jiro ga aya wallala ka mamata ka tawa da karatu zumbu a yi

0: daga nan gidan radio Bauchi muke gabatar da filin yan club din mu mai sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shirin namu na wannan makon a cikin wannan shirin za ku ji mu dauke da wani gagarumin aikin gayya da kungiyar masu sharan masai na jihar Bauchi suka zo suka aiwatar a nan gidan radio Bauchi bayan haka kuma za ku ji tattaunawa da muka yi da wasu shugabannin kungiyar manoma da kuma makiyaya sai kuma al'umman unguwar Sparklight da ke garin Turun inda su ma suka gudanar da wani aikin gayya na tona pipe domin samar da ruwa a unguwarsu. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken wannan shiri. To madalla, kamar yadda aka ji a cikin gabatarwar shirin, zamu laika ne unguwar Sparklight da ke garin Turun wato inda muka tattauna da mai unguwar Sparklight dan Juma Suleiman Baba inda ya bayyana mini irin hoɓɓasa da suka yi domin samar da ruwa a wannan unguwa tasu inda tattaunawar namu ta fara da shi dai kamar haka.
1: Alhamdulillah gaba ɗaya mu ƴan unguwar nan mun yi kokarin mu kwance muna kai don albarkacin damuna da ya zo muka dan samu sauƙin abu to muna ta hoɓɓasa game da bangaren rijiya rediyoyi da sauransu amma duk da haka ka san a damuna ne da muke samun abun in ruwan ya ɗan yi nisa dole da mu sake komawa gidan jiya kenan. Yawwa, to lokacin da aka tona layuka na World Bank wannan layin gonku bai samu shiga ba ne? Eh gaskiya wannan karo wannan layuka da aka yi da sauran layuka gaskiya bai zo namu ba amma alhamdulillahi wuraren da dama sun samu kuma muna masu baya farin ciki sosai wallahi kuma duk lokacin da muka zo muka ga wannan ayyuka muka ji daɗi a ran kuma muka roƙi Allah Allah Ubangiji ya kawo mu ma sanadiyan da wasu za su zo a tallafa mana a wannan yankuna na
2: su taɓa kai kokinku ne wa hukumar ruwa da jihar Bauchi kuna ga bukatar biyan bukata ba koya ce.
1: Gaskiyar magana mun yi iya hoɓɓasa amma gaskiya ba mu je ga hukumar direct ba daidai gefe-gefe da suke bi amma yanzu cikin hukuncin Allah akwai wani abun da na ji mai daɗi na farin ciki da abun ayaba saboda akwai wata director da aka gaya mana gaskiyar magana mace ce amma kuma aikin da take ko mazan ma ba kowa ne zai irin nata ba a wannan gaba muke tunanin mu ma insha Allah da mu je mu kai mata koke-koken mu don matsiyaya wasu kwamishinoni da daraktocin da aka ga kana faman musu bayani abu suna kauce maka to amma ni sanarwa ma na ji ake sace duk wasu masu matsala na abin da ya shafi ruwa rashin ruwa a waje a je a sanar mata tare to kaga wannan tagwada eh hakika ita aikin ta zo don ta taimaki al'umma ne ba ta zo da cika ajihunta da kuɗi ba yawwa to kaji abin da yake wa kana kenan.
2: To kamar yadda kace kun dan fara harto noma kun ga ce aikin da zaku yi ina abin da
1: to alhamdulillah mun fara yi din to abin da yawa kana sai muka ga akwai bukatar kuɗi da zamu nema wanda zamu kara ta wannan ayyuka to tsawon yau da gobe kuma ga hidiman damuna dole abun mu kadan dakata don ba kowa za mu iya tinkara a cikin mu an wannan ya ga wannan ya ga to wannan ba su da hali to ka kar kuma mu fara ya muka jinkirta abu zuwa dan wani lokaci akan maganar ruwa amma an kalura yi kamar maganar hanyoyi muna da matsalan hanya an kalura ga shi nan mukan kawo kasa mukan yi filin din anguwa da sauran duwar wasu da sauransu wani gun da ya dace ma za mu yi mar siminti za mu yi siminti ma kamar irin German flow din nan yanda dai da a samu damar wucewa yau to yanzu faman da muke ta kan yanzu mun jingina maganar ruwa yanzu muna dan na gyaran hanyar ne tukuna.
0: Dan Juma Suleiman Baba kenan mai unguwar Sparklight wakilin gabas din Turakin Turun sai mu je ga kungiyar Fulani. Yusufu Suleiman shine kungiyar Fulani na Honduko Migo'o inda ya tabbatar da cewa kamar yadda gwamnatin jihar Bauchi ta bada umarnin a samar musu da labi da kuma wuraren da su rika kiwon shanunsu ya fi tabbatar mun da cewa hakan ya samu a tattaunawa da muka yi da shi dai kamar haka.
3: Wannan wuri ya tabbatar gwamnatin jihar Bauchi tana da kokari a kan Fulani. A da na farko tun da rani ta kile ta sake kira wata ya zuka ta kan da damunan ma tana ke sama sake kira. Tunda don a zauna lafiya kuma dabbobi kan kankaru ba su dabbobi masu kiyaye amma ka ga duk da abin da aka zauka sun kofar labi ma tana ke ba sake kira labi da damunan. Kaga don gwamnati na neman zama ta ne da gaskiya da manoma a samu haɗa kai a zauna lafiya.
0: Bayan shi har don zangoro shi ma ya tabbatar min da cewa wannan labi da aka ce an tabbatar musu ya kasance an tabbatar da shi din
4: ya tabbata sosai ana bi ana daidaiwa sana kai suna bi suna samun hanya daga har da Allah ba inda kanu za su ga ba su hanya har sun da an shuka inda dai abin da ya samu ke gode ba gwamnati gwamnati bai bata raka je ji bata fita ko na wani dama inda ta kafa dokar ne wajen ta ne wajen ta saboda ita ma hakkin kowa yana kanta ne mu kullanin da manoman sun nata saboda haka shi ne tafi inda bakin hanya tana nan mana labi yanda za mu zauna lafiya da mano
2: wani kira za ka yi wanka fulani wanda daga an fesa ya suna jin gurin suna ci kana ganin ba zai mu zama haɗari ga shanunku ba
4: ni har ga Allah ma kiran da nake yi ma fulani mu ma wannan kin da suke inda aka sai ka kiyaye inda dama farkon gwamnati ba ta doka da hannunta ta kafa hujja wannan abin da kai din a bakin hanyar dama asali ina tunanin ta kafa hujja da tunda gwamnati tana da ilimi ne ba ta yin haka daka ina gani kaman kuskuren duk da haka manoman sun keta inda aka sa wannan alama yasa ta gwamnati ta biyo ta keta ba to ma an duka ba shi ba da ma ta yi gargadi shekara uku bana ana da
2: to a ƙarshe mutu godiya zaka yi ga gwamnati tabbatar muku da hakkin
4: ita gwamnati kan ba abin da zan ce mata yasa in ce mata Allah ta ta dore kuma na kowa ne ba wai ta yi amfani da wani hadisi ne wala yi min hakki kuma ta yi amfani da shi daga to kan ku ta ware wani a kabila da don ko kula ne ko wasu a nyamurai da zan ta ba da kowa hakki kan tunda muna ganin yadda take yi ba wai ta ware bane a tun kula ne sai kuma ta ware tun a zauna lafiya ne a jar
0: sai kuma bangaren sarakuna inda mai girma sarkin Filu Malam Sa'idu Isa ya tabbatar da cewa kamar yadda gwamnati ta yi umarni a ba su labin su a kuma tabbatar an bar musu wajen da za su rika bi domin su kiwo musamman shuka akan duwatsu duk wannan hakan ya kasance
5: tabbas ya same mu mun sarakuna daga gwamnatin sama kuma mun saukar da sako a kunnen talakawan mu amma akwai inda jiri yake barna ya zama kaman gyara yi akwai kuma inda zai yi gyara ya zama kaman barna yayi Hausawa sun ce barin galala sai wale da muka isar musu da sako sun zalkawa sakamakon cewan dukkan illahirin hurbin gwamnati na bakin hanyar da aka cire kar a taba manoma sun ji kuma sun yadda sai dai aikatawa ne da a baki ne da abin da muka gaya musu ne ba su yi ba ma'ana shi ne mu mun daɗe muna ta tunani akan wannan abubuwa ko sarakuna domin wajen yana ta matsewa waje na ta matsewa waje na ta karewa yanzu in ka lura da ladin da makiyaya suke bi na daji ai da Fulani idan da su yi kaurayen shanu kamar da su furani wani yanki ko wani state a ba sa jin kankwanta suna da hanyar su na ainihin ladi na ainihin da suke bi muna da international ladi muna da national ladi muna da state ladi muna da local government ladi sannan muna da hamlet ladi to a cikin labubunan nan guda biyar ladi guda uku suna da karfi sosai daga state ladi zuwa national ladi local government ladi state ladi national ladi national ladi international ladi shine ladin da zaka yi fita daga Nigeria zuwa Kamaru ko Burkina Faso sannan national ladi kuma shine ladin da zaka tak daga wata jiha zuwa wata jiha sannan local government ladi kuma ladin da zaka bi daga wata local gamban zuwa wata local gamban ko inda masu karfin suka kare kenan sannan hamlet ladi kuma ida ma za ku bar ladi ne ga iya garinka za ku zanna da makiyaya ku zanna da sarakunan ka kai sarkin gari sannan ku tantance ta ina ya kamata a fita ladi saboda mahutan shanu wanda za su tafi kiwo ba tare da sai sun taɓa mai gona ba fita lafiya ku dawo lafiya kaga wannan hamlin ladi shi abu ne mai sauki ran da aka waye gari wannan mai shanun ya kawar daga wannan gari ya koma za a yi ba manoma su nome abinsu amma shi local government ladi da state ladi da national ladi da state ladi ba a taɓa shi ba a taɓa shi a sakamakon talakin da manoma suka yi shi ne aka fara samun matsala da makiyaya wajen wucewa da shanu da kuma wajen kiwo amma duk da haka da yake wani lokaci abin namu ai bugun gujiya ne akwai fari akwai baki akwai roko-roko bi ma'ana shi ne idan ka tuzo wani garin yanzu ko wani makiyayi yanzu in ka koma inda yake da zama ko garin da yake shi ne manomin shi ne makiyayin domin mutumin da baya da wani katabaskiya ya yi noman abin da zai sa a bakin salatin sai da shi da iyalai wani ma noman da yake yin baya kai shi wata uku yana ci ba tare da ya yi wani aiki na ya samu kudin shiga ba amma kamar shi mutumin da yake makiyayi ne yana da dabbobi zai yi noman tsakiya isa sannan zai kiwon su iya isa shi yasa ce maka wani lokaci abin namu buhun gudiya ne babu kalan da babu wasu makiyayan sukan yi hawainiya da inda ya fi karfi suke bi bi ma'ana su ne manoman kuma su ne makiyayan kaga wannan ba za su buƙaci a tashi hankali ba ba za su buƙaci a ɗauki rabon manomi a ba wa makiyayi ba ba za su yarda a ɗauki rabon makiyayi a ba wa manomi ba sun fi son a raba 50-50 kowa a ba shi kurminsa kowa ya zanna a kurminsa ba don kurmi don saboda neman zaman lafiya.
0: Sai da isa sarkin filo kenan to sai mu je ga ƙungiyar masu sharan masai na jihar Bauchi inda suka kawo wani aikin gayya na musamman a nan gidan rediyon Bauchi inda Naziru Abdullahi ya tattauna da ƙungiyar da kuma irin aikace-aikacensu rahoto na musamman da ya haɗa mana kamar yadda ya fara kamar haka.
6: A daidai wannan lokaci muke marabtan baki daga ƙungiyar masu tsaftace muhalli da kuma kwashi a Masai wato shadda kenan jihar Bauchi da bayan sun gudanar da aikin gayya aikin ɗauki na harabar hukumar gidan rediyon Bauchi bayan sun kammala aiki daga dacewar nasarar da al'ummar jihar Bauchi a cikin tono ya cikin filin mu na blog kuma shi shi ne da ya wuce da ban fara da kuma da shi ya tayar ka da su kuma baba ba dai wannan lokaci nake marafta ne shi kuma da wannan kungiya da ni duba hannun dama na wani shi kuma da wannan kungiya wato malam Ahmad Danjuma malam Ahmad Danjuma ina baka maraba da zuwa wani gidan rediyon Bauchi ne a barka sannan har ila yau a hannuna da dama akwai wato sakataren wannan kungiya malam Altine Muhammad Sarki Gurai sai ni ba mu gara yau dani da ku daga bakin wace
7: kubana yayi taurani ke sha ka alhamdulillah
6: ina maka da
7: tsaye alhamdulillah
6: haka zalika hannuna na hagu na tare da mai ba da shawara wato wannan kungiya malam Aminu Muhammad malam Aminu Muhammad kana maka marabana ne da tsaye da kungiya
8: Allah ya ba ka haƙuri
6: sannan daga ƙarshe akwai PRO Malam Nuru Muhammad Jaku na makamara bulanai da zuwa gare gare na amfani to bari mu dubi abinda muka sa gaba wannan kungiya shin daga cikin sunanta da na tabbata ne su kawo ya san da iya fahimta amma dai an ce wa ga baki ne da tabbata nan su mu fara ba da fili ga shi shugaba domin ya yi ci mai sauraro irin aikace aikace da ita wannan kungiya da kuma manufar
8: ko dai ne godiya ba

0: Sí, porque sabemos que acá hay que mucho que rechazar. Ahora, mira, vamos a dar una bola muy en casi porque es un millón de
1: tana ba taimako ne, tana tsaftace muhalli da kuma kare muhalli. Domin a yanzu haka wannan kungiya gwamnatin jihar Bauchi ta ba da dama cewa duk wanda ke cikin garin Bauchi aka ɗebe masa bayan gida ko ya je zuba a inda ake zuba shara, wanda gwamnati ta ce a zuba shara ba sai ba, to duk wanda ba aka same shi gwamnati ta ɗauki mataki a kan. Kuma daɗin da ɗawa da Allah muna neman goyon bayan jama'a jihar Bauchi da su taimake mu su ba mu goyon baya ga muke wannan, domin akwai wasu waɗanda face gari ne wanda su ba sa da training akan wannan aikin. Waɗansu suna ɗaukar su don saboda suna biyan su ɗan kuɗi kaɗan don su masa aiki, domin duk aiki inda ake aiki na banza dole ya kasance cewa ka san maganin da za ka saka wanda zai kashe.
0: To a aka tare kafin ce ga waɗannan bayanan ka maganar turu da aka ba, za mu iya cewar kun kasance kun samu horo na yadda ake gudanar da aikin tsaftace muhalli, ma'ana wato kwashe matsayi wato shadda ko sarga kenan a bisa ƙwarewa da kuma ilimi. Kuma a yayin da ake ba ku horon nan kun kai kamar wa'adin lokaci nawa aka ba ku horo kuka bi ƙwararru waɗanda kuka san makamar aiki na gudanar da aikin tsaftace muhalli?
1: Eh, aƙalla farko an gaice mu gaba ɗaya local government na Bauchi. Muka yi farko wanda aka fara gaita an gayyaci ƙaramar hukumar Bauchi, ƙaramar hukumar ta ba Balewa, ƙaramar hukumar Nisau da Dal. Muka taru a harabar ƙungiyar lafiya na ƙaramar hukumar Bauchi. Aka mana horo na kwana biyu. Bayan haka akwai hururuka da wani aka mana an kwararta mu a hotel ɗin Sindaba, an kwararta da wurare dai da dama wanda ita gwamnatin jihar Bauchi ita ta ɗauki nauyi nan da taimakon water aid da ruwasa da kuma hukumar ba da ruwa na jihar Bauchi yawa da kuma taimakon hukumar tsaftace muhalli da kare muhalli na jihar Bauchi wato Basifa. Kuma bayan haka ta ba certificate ko abin da ya kasance cewa kenan abin da
0: suka wuce. Bayan ku da suka samu horo na wannan aiki, kana magana akan yadda ya yi wani cewa a kuma da suke kutse cikin wani aiki na aiki ba da hukumar ba ba ya aiki ne.
1: A gaskiya fi sabilin layi inda nake cewa wanda ke mana guda wannan aikin, domin
0: ya yi kamata a ce za a yi aikin kwashe matsayi shadda ya wasu mata bai kamata a kula.
1: Akwai wanda turai na ce akwai protector wanda ake cewa makari, cewa domin duk mutumin da zai zo ya kwashe maka bayan gida zai kasance cewa akwai kaya na musamman wanda zai saka. Akwai na farko akwai uniform, akwai hulan kwano, akwai glass, akwai hand glove wanda ake sa hannu, akwai kuma takalma wanda cewa zai saka don saboda kare kansa. Kuma bayan haka akwai magani da mutum zai zuba a cikin bayan gidan wanda zai cewa zai kashe dukkan waɗansu cututtuka na cikin wannan bayan gidan kafin a fara aiki. Amma to wasu wanda suka mana kutse to suna yin wannan aikin ne ba tare da ma sun sa wani abu ko kuma su kansu sun kare kansu ba, ballantana su kare gidan da za a yi aikin da kuma makwabtan gidajen shi ne wannan horon da aka mana. Kuma muna daɗa godiya ma gwamnatin jihar Bauchi da ta taimaka mana da wannan horon. Kuma muna kira ma dukkan wani mai wanda yake wannan sana'a wanda bai yi wannan horon ba, to muna gayyatansa don Allah ya so hukumar Basifa ya same su za su ba shi lokacin inda za a kira shi a zo a masa wannan horon. Basifa ofishin ta yana ohun gidajen gwamnati wato old GRE a titin Sokoto.
0: Za mu sake dawowa gare ka sakatan tsara mana bayani, yanzu za mu ci gashi ya ba da shawara wa ita wannan kungiya. Ya ba da shawara wa ita wannan kungiya Malam Aminu Muhammad. To a wannan kungiya ta kudi in ji ma kasu da tafata da kuma da yake me za ka kara mana game da aikin wannan.
2: Assalamu alaikum. farko dai shi dangane da jama'a su wannan kungiya kamar yadda shi chairman da secretary suka gabata a jawabai ɗaya daga cikin hanyoyi musamman ma zan yi albishir mutane dangane da tsabtace wannan kungiya da kuma aikin kungiya kusan abin da yake faruwa na irin yadda za a ce aiki barkatai kusan ya samu rayuwa ta rage kuma sakamakon ba don kuma ba ce don wannan horo da bita da aka yi a kusa ka babu barkatai ya yi magana mun karɓi horo ya yi aka yi mata karɓi horo a yi duk abin da aka ce kuna tuka da yi shi a aikace ya fi karbuwa amma na shi da hausa aka gwada mana ga yadda za a yi da azalima ma har yanzu dai ina ba ka tabbacin ba ta tsarin bayan gida na yan gudun hijira an karbi wannan domin ga yadda ake gani dan fara ka san shi dan gudun hijira ba ka rike shi wani zama ne dan na wata ɗaya biyu da yake abin da ya faru da shi ya zuna ya kau akwai tsarin gwada mana ga yadda ake yi saboda ba yadda za a yi dan adam ya zauna a waje na kwana da yake ya bukaci kuma kira da nake musamman ga masu wannan aiki kamar yadda suka ta yi ce kuke ko ba ku ɗaya ba ne ƙofar mu abu da take su zo mu haɗa mu da su mu haɗa ƙarfi da ƙarfi a ga an tsabtace wannan aiki na ma lafiya fata kai ne aikin ba ka su ba ta shi ke baka mutu ko ba za ka ji ba ta su ba muna kira da babban murya dukkan wani ne sana'an aiki sau da bayan gida ma'ana ya san ba wanda muna kira da babban murya ta kowa in ma ba zai yi kuma ba zai yi ba zai so ya karɓi ilimin a wajen mu saboda mun yi karɓi gwanan mu karɓa ilimin mu za mu bashi don kawar da
3: to da wannan bayani na kungiyar masu sharan masayi na jihar Bauchi muka zo karshen wannan shiri na filin yan kulab ɗinmu na wannan makon mai kula da shirin Aliyu Adamu Rafin makaranta wanda ya ɗauka mana wannan shiri Anas Shehu ni Musa Sarkin Fada Tirun da na gabatar nake mana fatan saduwan alheri.
4: Tuma da lafilin mu na ɗan kulob na maimaiciyar ka tsara da nan bitar sito ɗan Bauchi da Allah kai mu ranar alhamis da misalin karfe goma da rabi ɗin wani lokaci za mu kawo muku wani sabon shiri da fatan an ji daɗin kasancewa tare da mu da fatan kuma za a mana afuwa yayin da muka samu kazewan shirye-shiryen tun da misalin karfe goma zuwa karfe goma shafi saura minti goma wannan wasu ɗan matsaloli da muka fuskanta kuma halin mun shawo kan matsalan za mu ci gaba da watsa muku shirye-shiryen mu kamar yadda muka saba kan mita 94.6 da misalin karfe 12 saura minti 5 ina muka har yanzu sai mu saurari shirin mu na zaɓen mu kwana.

Why not?

Allah, we number, we make a year, thank you, sir. Child love.

Anara,